0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare hawe ki pe malo lele tonga tope ko flip mutual mo ngongo a hopule lulu ko ni valo siulai wa fe wa no. Ngari ngari ko matafia lo fa economica na ne fusia nu sila kilalo ko e vakai enia. Me he vakai matangi fra ekonomika ko ia ai panke ASP. Ko nga tuku mai ai a e nau whakafuafua mo nau whakautouta fra ekonomika ki he kaha u ki Nusilani. Pe a kuasi ai a e tokoni ko ia, a e tuumau, a e totongi, a e lolo. Pe a kihono puke puke ko ia o ekonomika o Nusilani. O nau pehe o fusai au pito a vakai atu ko ia ki he tuunga o e funua he ahoni. Pe a ko e ririu ia me he tala matangi na e fai me he mahina ko e ko maasi. Na e pehe he taki fra ekonomika. Ekonomika ko ia e panke, Nick Tuffley, o asi e mate ngata a ko ia e ekonomika o Nusilani, meongo a hange ko ia o kuta e pau a e tua ngai funua ia o maamani, ka o kukei maa o lunga pe a e totongi o lolo. Kuo whaanga I lahi au pito e Winston Peters, a e ahi ahi mahafu ko ia na e fai e siaina I he Pasifiki. O pehe, kuo fotu e siaina ia ke fai a ne ahi mahafu nuklia I he Pasifiki, pena e whakahoko ane he afi. Ko e mahi no na e whakaha e se aina a eneteu ahi ahi mahafu ki ngahi pule anga pe koe o honau feitu u. Kana pe Winston Peters ia, ko e Pasifiki, ko e Oseni o e Merino. Pea konu usila mo ngahi funua ko ia o e Pasifiki, o ui kai whakapulipuli a e nau whakafepaki a e ahi ahi mahafu I he pototahi ko ia o e Pasifiki. Kana pe Winston na e whanai a e mahafu ko eni a se aina ki he tahi Pasifiki ane he afi. Pea ko ia ai o kuiai e tari te tukuma mahafu na e whakamuoni I lalotonga. Ko kau mai foki a minisa ki muri ko ia Australia I hono whakaangai o e ahi ahi mahafu ko eni asia ina. Na e pehe minisa ki muri Australia na e tae whakaangai e pule angasia ina aia e whakotu utu ko ia ki he Merino ki he tahi Pasifiki a e Oseni o Merino. O kulotonga whanonga atu ai a e minisa ki muri a Australia whataha pe mui paremia Anthony Albanese ke a ahi ki Fisi, Solomone pe motonga. Lotonga a enau I Fisi na e whakailonga I ai a tu whataha ko ia e ngahi pule anga ki he Oseni o Merino. E pehe foki a e minisa ki muri ko ia Australia, Penny Wong, oku poupou Australia ia ki he whakatuu ko eni pea oku whakamalumalu I he Oseni o Merino. I e taim tatau, oku takifoki he whafafonga wharealea malolo me Mangere, au pito William Sio, ai kulupu ngā aue ku whakafatongia aki, ahano whakalele aha whanga ai kautaki o e Pasifiki. Ko e whakakaukau fokia ko eni na e whakatuu e kautaki Maori o e Fonuan, o kawai a King Tuheitia I e whataha ai kautaki ko ia e Pasifiki he festivalo na e whakahoko I Hawaii he taukosi. I he taimtatau o whataha foke kautaki ia I he otumoto kuki ki sila ia e whotutu uko eni pe amo whotutu foke ha komiti ngā aue ki mua ahano whotutu ko ia ai sino ngā aue. Na e pe sekretari ko ia putu ngā aue ki he urunganga whafonua a Cook Islandi, Papa Emil Kairua, ko e makamaire mahu inga eni ki he Pasifiki. Me he o Solomone, na e tuku mai he pureanga Solomone a e nau fotu utu fo'o ki he whakalakalaka ko ia a e fonua. Na e pe ai he paremia a Matthew Wale, ko e ngahi mea e nia ku whakamuamua he ene pureanga, pe ko e ngahi makatu ki he kahau, ko e pouturikia ke whai meai a e nau langa. Na ene pe he, ko e whaunga ke mālohi. Ekonomika ke fua moola. Mamahi o e fonua ko e taukoloa, pea mo e langa hake ko ia o e kakai e ngai pare tua te nau tuu mo langa ai. I e taim tatau foke o kunau omanaki ko e langa ko e ni, te nau tuu I he mateaki ko ia o ki nau tolu na nau muomua, pea mo poupou ki he ngahi kaunga api o e Pasifiki. O kulotonga I honiara foki e paremia Australia ki kawatu ki hono katoa ngai o e tauataina a Solomone. Whakaosi pehe si poti, oku hangihange ka kanseri e ngahi fe auhi akapulu ko ia I Wellinga Toni I whaasinga wike ko e ni ko uhipe ko e lahi ahono ngauhi ko vi I o kau whamau akapulu. Ku osta awhifoki he kau taha ia koe a kau whamau akapulu a Wellinga Toni a e nau kau whamau ke uato e kau atu ki he wikeni. Na pehe Palestinia o e kau taha na ia ia e ngahi mea kehekehe ia e tolu na e hoko he wike ku osi. I he taoni ku osi ia ia e ngahi launga kehekehe e hongofulu maahiwa kawai ahano ngahi kovii, lea kovii, pia mwe whakamana mana ki he kau whamau akapulu. Pena pehe ai he kau taha akapulu ia a Nusilani, tēnau whakapapa e ki nga tōlua ai tūtu uni ai kautaha fwa mau akapulu, pe mo popo ki he malu mo hao ai vainga. Nga tangai e ngongo o ngok moi mektau tole, a ko ni fwa manata taipe tau poro kalama pe mo e pie men tonga, kamata I he tolu e fiafi taimi a nusilani. O lere e beo au ki he maa ai aho, ko Filipo Motulalo, tu afat.
2: Hello, Falava. It's Josh Tatofi here, and you're listening to 531 PI on 102.2 FM.
3: Hang in my forehead, soke. Hang in my forehead, soke. Soke.

mo wi ke ke me nga o ya kai pe e a fiona fa ta mo si ka nga o e fa le fa ma kola le a kai bi mo hakeles mo mama fa ka tua e lang lang ya pe ho a fio ma fa ya lo tuni ho fa i kuna pe ho a lo ko si su klais ka go ma fa mo wi e men di pe ka kele so ta wei mo o fa e tua se o hela ma ri ma o ni ke no ho ya ho a lo fa ya tek ma tol ai na tonga ko to ape ka nga u e faleni ke pe ki nga ko to ape te fai pe ta ngata amen

0: And thank you to PMN for giving us the opportunity to be your guest today. And
1: And thanks in advance, JP, for coming on the party. Thank you.
2: You're breaking up. I'm sorry, you're breaking up. We have seemed to lost connection with you guys. O ku sai a pito ka kai mo si hanga o hiki mo kina tolu ko awe mahe toi tō lalo ho mo o mo polo karamaha ku hu atu. But really grateful for the opportunity to tala noa, and I'm just loving seeing more of our stories being told, boys. So malo a pito. God bless you all. Malo and ofalahi atu. Ofantu. O eki pe mo e kakai fonua na mo tok mea mai kia iso aso ane pe mo farani farani. Te tau ki I lepasi here, we've got some ads and we'll be back after this.
3: Wai malal, me kauta e Planet Gas, mo na whanangono o matua ki kewi keni. Malo vai.
4: Malo apita te tamaka o mi maupe whainga maari ke whahaukua tuk leo ke kainga. Malo e lau maari a hau eki lelei a tonga kotoa pek mo mea mai ki polo kalamani. Ko atai pe foki ai fra manatu ka ki motoru ko toa pe o kai te tari ki motoru hawhai nei sa fitu la la le rei fini motu ane o toko ni atu ka umafu ke kautaha ko ia e Planet Cars ki motoru ko e mufie maa mo ngai mea lere lai lai au pito te vita ka umaa ka nga whanongo te tutaki mai ko ia ku whanki ka ko ia kai pensine lei la ma ke o atu e otometiki ka kia ka umafu ke ngai mea lere ko toa pe pe fie mao ngai SUV sia fitu walu hiva o au befo ke tau sia hongofu ka umafu ke tau ngai mea lele la lahi e ngai iut ai ko Ford Rangers, Toyota ka umafu ke ai ngai mea lele ke kehepe e lava ke ke firi me iai ko iai o tike toi tatari pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e piko tau kai nga tonga ko I ka atila fukeni ai tonga pe au ngā ue ai tonga ko uia ke whai ata tokoni ka ki moutolu ko uia ko mou finance mo atu ai kalasi mea lere ke mo whiri mea. Whamalo atu ka ki mo tolu ko ia, ia ngai wike ko mariu atu ne mo lava mai mi tauranga, ngai feitu o ko mama o atia me o kalanini, ka ku lava ki nau mea mai o whakahoko ai whinga I ko ia I nau mea lere. Ko e tawhika te whoni, whetu taki mai ka te au, ko e noa uaua, noa fitu hiva ono ni maono walo, pe ko au tonu mai peke mau ia te, tika te au fitu ono e he Nelson Street, pa mo mea.

0: kotae tu na rutu ni kwafi matau ngā he ngongo me kolomua, ue ni ngato ni ki aho ni malota.
1: Malo malau mali aho e ki pia mulele i ae tong kotoa pe umu mea mai ke tau ho ua ngongo ko ia i he se a si pule lulu ko e ni. Kuo fili hango tamai ki tonga a ki he timi ko ia Wellington Rugby Under 18 Development Program o ua noa ua o no. Ko e ko laifone Kamoto, aia ko e fohaene o Selimoa, mokopuna Christmas i Kamoto pe a mo tapa i ta Kamoto. Ta pefo ke ka Julius Toimata, ko e fohaene o si Mina Toimata pe a mo James Toimata, ai ko mokopuna Sione Palu pe a mo Apitanga Palu. Ko e toko taha ua eni pe a mei he Wellington College, kuo fili ki nao tolu i he timi ko eni, te mo e po kalama ko eni o i wanoa wano. Pok fafi e fia pe foki ko inga ko laifone ka moto pe mo chulis a toi mata, ko e faile i pe i welinga tonini tupha ki heni pe a okuna rotonga ko i he api a koko ia i Wellington Boys, pe a oke ai talamonu ka tik na ua ko inga ko e fatongia ko ni pe mo e fili ki na ua pe te na hoko ko e ta sipinga ki fa na utonga ko ia o kutupu hake i welinga toni. Ko kanseli e u tau akapulu fa kalap ko ia weekend ko e ni ko inga pe ko tuku nga ue ae ka ufa mau akapulu i loto welinga toni i he weekend ko e ni ko tu pende ana u loto mamahi i e ngahi lea COVID pe pe foki he tae whakapa apa ae ka u mamata i he taimi ko ia ufa hoko ae wa inga ko e ni pe a moe whakamau akapulu pe a ku i kai ke nā o loto ke nā hoko atu i he weekend ko e ni ai au kanseli ai tau akapulu whakarapu ko ia i loto weninga toni. Pe a kuna a loto ke whai hanga aue me ani ko he ngā ko e toko lahi o ki nā o tolu o ku nā o lea tai whakapa apa lea kovi hu whanga whakatapu ke tek nā o tolu i he taimi ko ia whahoko ai hona ufatongi a whakafama au. O ku amanaki te foki e hoka mea ko e ni e toko ni ea ki he ngahi kalapu, pa te foki he nau tolu ko ia ku o mai o mamata ka pulu i he loto ngā whai ko ia ai wa e ngā whaka kalapu. Hange ko ia mō mea i, pahoko mai ki Wellinga Toni ai tau ko ia o Black pa mo Itali i he tokonaki ko ini. Tau whaampe e toi lele iange ai tūku ngai wa inga, pa te foki ke whahalo mamata ai wa inga ha tau ka inga, tau te fito eni ki he ke kau tonga na o kau mai i he wainga koe ni. Ku o sold out te uti ki te koe ni. Wellinga Toni, talo hono whenga e mai ke whakatau e ngahi tikite. Ka koe au ki aho ni ku o whaha, ku o whonu Henry Stadium. Pe au ku iai amanaki nele ki he wainga koe ni pe amoe timi a Itali. Fafi e fia te whoko he ngaha ku laukau aki. I he kāinga Wellinga Toni, e nā o kapteni, Adis Avea, ko e tama Wellinga Toni pe Fokieni. Kei ke heu tau fie fia, ko e ngā o ki ai pe amo e tau whanau tonga, hange ko tau kei aho, tupo ma ai, fehi fina anofo, pa silo tosi, pe Foki ke apita la kai, tau amanaki pe, ko e tau whaholo mamata, pe ai lelei, ai ngahi wa inga ko ia o ku whakahoko i he tokonaki, pe ako atu ai talamonu ki he tini o ple ki, pe a pe Foki ki he tau whanau tonga. Ko e ngata ngai ngahi o ngonga ma o ngat hefea fini, pe a mea te ao, tai tuna o ngat tunu kua fe, tu a whai.
0: Ko se ale pasa whaito tonu, mo e tau ngahi o ngonga me kolo ngowe kakara, Great Church ki he aho ni, malo se ale.
2: Malo au pito ai mahu whainga Mārie, tau toe whiroangwaki i he aho pulururu koini koho no walu o siulai uawhi ua o no. Pea oku tatau pa moe hā, ai tau whiroangwaki ta te fito koe taimi mo moko fokien, ka koho mau koloni i he pongpongini, ko whakawhia e fia he ku tikiripe e fitu e fua mā whana. Neongo ku kamata mai ke uho uha, ka oku au au fia foki. Oku iai ai amanaki, e tānaki atu pēa e whā, a olewa ki he tātaha. Pakuhange ko e wakai koin ki he fitu, te manatua he te wakai hifo, ki he mawhana koia a e ua, e ngai aho koni kua mariwa tu, ne vālupe. Aia ko fitu eni, kohono mo ni momoko, ka tatau pa mo ha fa ma fana a tau felongo ki ko ngai me la la hieni ko mo ui pe a me he etu pasifiki pe foki pe a me tonga ki he tapa ilai ni pe a ko felongo aki ngai family pe mo kai nga e akapulu na fa hoko ko ia e olo ple ki i he wiki kōsi, pe ko e fiafi tōna ke wiki kōsi. Pe ko hono o whakaiki ki re waini, ko e ngahi liliweni kua mahu pe a mei he Etu Pacific. Ko Etu Pacific, to e tau ia i ngai kautaha, a e Pasifiki i pe, pralere e kakai e Pasifiki, ko hi pe ko e kakai ko ia pe a mei he Otmotu, pe ko e Pasifiki. Aia ne, o skamata ia me a uruake o si urai, ki he aho tolu, pe aho tolu koia o aho kosi, e whakahoko ai. Aia, te ulawe pe ki he ki mea si si pe. Ko e whahinga koe kua hiki o nau hingoa, o kau atu ki he Etu Pasifiki. Pe e hono whakapā pārangi, ko e whahinga koe honoua, aia o kunau whainoa pe. Ko e kau alfai noa pe ko e casual. Ka whainga ko ia hono tolu, ko e kau ahia. Ngāi aki ko ia ai visita. Pe henire vaia. Ko e whanau,

0: κοε TNT Spot και η Βικενή κοε από τη Βιταμάκ.
1: Από τη Βιταμάκ.
0: Τη Βιτα. Του μάει κοε χάχα ο Φωτουτού και τα Πολκαμά και η Βικενή.
1: Έλεγα τα Φωτουτού είχαμε βγει και τα μαξιό πέ και τα ούγωνα ο Μπρεγκή και η Ιουνιονή. Τα κάκο έχω υπέ και φανκίσει πότι και υπέ. Τα κάω μαγιά με λίγη. Τα πάω σε άκη σοκάκο του είχαμε μια μάμα νιχό κοε μάλι. Τα ούγωνα η Βικενή κοε νου. Δεν θα πω ότι
0: θα πω ότι Tau afanau koni te vita. Kako e ola koia o e vainga koni na to kose weekend i koni te vita fere a ngahi tau maali au pito au pito. Tau sio ke ke tau kua flanse pia mo olpeleki te vita. Ni maalo pia olpeleki a ke kai ko tolu fa ki he tolu ua te vita. Koi, koia, vaafi au pito. Pia koe te ta'alu pe ke o atu a eola koe ngahi tau, ospa tato fokleva wakai ki he ngahi. Koe vainga koe a olperiki mo franse, ikuna olperiki ke tolu faa ke tolu ua. Ikuna e ailani a e Wallabies a ke kai ke tolu tolu ke tolu taha. Pia e foke Springboks, pia mo Inglani, ikuna e Springboks a ke kai ke faa nima ki he ua taha a Inglani. Tau koe Argentina mo Skotlani, ikuna Skotlani koe whaafitu ke tolu walu a Argentina. Chile pia mo Romania, maloja Chile koe whaavalu ke tolu taha a Romania. Pehe ke vainga koe a Tonga mo Zimbabwe, maloja Tonga koe tolu ono ki he ua ono a Zimbabwe. Weresi mo Fisi, maloja Weresi koe tolu hiva, Fisi koe ua faa. Tau koe Siapani mo Itali, maloja Siapani koe ua fitu ke Hongofulu a Itali. Maloja Hamoa koe ono ono i Hong Kong o koe taha hiva. Maloja Iurikuai koe tolu faa i Georgia, foia Iurikuai koe tolu faa, Georgia koe faa taha. Mahanga rewa kanata mo Spaini te vita koe faa ua, tawaki faa ua. Pako fitauraki koe a USA pia mo Potukari i kuna Amerika koe tolu noa ki he ua hiva a Potukari e te vita. Koe ola ia, ngahi vainga koni i weekendi na to kosi te vita. Kata sio ange, teta sio peke fo itau koni e tolu koni mea a franse me olopereki te vita. Koku sio a aku i vainga koni. Kone ospe koi fo i vainga pakai ke to sio au he tau e te vita. Ihe ne a tolu ua. Mana tui. Koe timi koe a franse ku hao koni, mahalo koe toko taha pepe toko ua he kau vainga koni a franse motu a na huao. Toe nga fu timi a koe na huao na tolu. Hange ni hano o mai ona ia a timi koni ke na uo mai ke wakai ia e whaiako ke whanau. Ka hiri koe ia, o ku maari a pita pe vainga ia a timi e te vita. Pea koe mea kako sio koe ki ai, i tau koe a orpeleki pa mu franse, o ku kono mo oni, kwa holo ya tau timi a orperegi te vita. Pea mo e hange koni, na upehe pea hoi kai ke toi hu a e tau tamsi i koni a finianga nofo ki he tau, maha na tok toi mini te fitu pea ose taimi na toki hu wa e toko tahani e te vita. Kwa kusia koni ki he timi koe a Australia pa mo fetaula koni mo Ailani, maha ino foka Ailani, Kake sio ki Australia. Whakala kalahi ka hiriko ya kaike kau hatime Australia i whainolo kone supa. Kake sio ki kau wainga Australia e te vita. Na kehe, malope hao ailani i fwe akatautea e ua i whakaosi a kahe masio hala. He kapau na e hu e malohi a wala pisika tolu faa tolu tolu. Kaku pau peke pehe. Kaku tau sio ke mahino whakalaka koia ai tu unga koe o kuiai ai tima a seheria pea pehe foki ki e nau fai ako, e te vita. Ka kuai foki e lau e kau tangata ni ihe mea, talu honohanga a seheria tuku kitua koe a Israel Folau me nau timi, holofakatahape, holofakalau maarie, te holofakavainga, te holofakasino Australia. Pe e fau atu ia, ni ngai mea pe, ka kwe keu, keu pe he, mana tu e eiki, ko eiki a oi ofa, ka kwe ko eiki a tautea, eh? Ko ia nai aku si oko te vita, ke tu, ka fokatika te koe malo. Aku si oko
1: te vita, ke tu, ka fokatika te koe malo. Aku si oko te vita, ke tu, ka fokatika te koe malo. Aku si oko te vita, ke tu, ka fokatika te
0: France ko poineua pe hala itali pe England ka ja poin ko South Revan ku tau yai akita tolu ai ku takti ai a Afrika ko nima orpeleki ko nima si o kisi a pani ko tia tu a si a pani ka una poin na tolu fa Australia poineua poinita ha Argentina pe hala fisi e te vita ko tu uia ko ai ngai poini ko me ta ha ko fa o si ko ni ai vainga ko ni na to si ko fukututu kwa mama ni koe, oku tau fika tahahiva i whaka hoko hoko e te vita, eh? Tahahiva tau tolu pa fika wanoa lewa a chini. Ko timi e ua faa oku kau hefi au hikoni i oi uero kapu. Ko timi koe na tau tau a simpapu e, ko fika tolu noa i e whaka hoko hoko kwa mama ni te vita, eh?
1: Pani.
0: Eh, katau sio ki haa moa, ke kai ko haa moa, na e ono ngo fulu tupu haa moa, e, na e ono ono ia, ai kai ha moa i he timi koni a Hong Kong, eh? Ko taha hiva. Ko tau tolu koni mo Zimbabwe. Na ton ke hao e tau kaya tau tolu ia ono ngo fulu e te vita mo mea, eh? Fafu, kake, ko ne tu uia lava atu ia e tawa koya yunio. Ni ka fokati ka te koi malo?
1: Io ko maha ko ni kipe teita ko timi eni u ke takipe, nara tolu no ke kafa la pisi. Ko dragon, I whakala ka laha bitu dragon ina fui tau kona tiko. Si wo whake hango fulu a Western Tiger. The Broncos. Tahono ki he ua walu. Tahono ki he ua walu ai shark. Kuhanga he shark ki iwela hele bronco. Pramata ke ua tolu ki he tahapa a meni. Tako e night, taha tolu ito ki he tahau a tolu. Niko ki vien, maa lupi trope taha o mea se taimi. Tako e te lawa palafa a tolu fini. Kaka tuka e poini te ita tolu noa, ka penri sa tolu noa. Kaka foi timene wane e faa ua ono. Na puno te wano, ke warrior, ke rooster, ke knight, ke my dolphin. Kari, kwe mwen knight, eh? Na puno timi pa e tolu. Oye, una puno te wano. Uwa faa lewa e dolphin ni, ke mo shark. Ke hoka fere wa aigo si ego, me la pisi, ke mo cowboy, na te kiwa uwa. Uwa hafa pute anga
0: chukwa nkeita. Koya, koya, ke mahi nofo kone fo ipe timi kuke to, eh? Ke sio ke tu kona, ngai timi kona, kuna uwa tolu faa, me amu na utak poine wano, kona ki fai keke a ki pe, I fall in against e te vita, eh? Aia ko fo I pe, te ke tō lewa ki lalo, I he taimi ko di. Ka kuke imahino pe, ke fika ua pe woria, te tau whano, te tau, e ai peho, tau matapā ki he riki e te vita, eh? Ka koia ko neanga ia ene tuu, ka ta waka ia tuai pe te vita ki he tuu koia a spot I koine komonueli, eh? Ko uhi ko spot komonueli, o kwaifoke mahinani e te vita, pia ko os framahino mai foki he pure for lau ko ya o etimi ko e sipoti faka ka to a hongo fulu o fai ga fe au hi ka ko sipoti pe valu o gukau ke ya tonga I sipoti koni a komunueli a mana ki koni ke faka hoko e te vita pe a hange ko ni o ku tokola pe pa mo tau fana o pe me muri o na wo o fa fo fonga I a al fonua I forau ko ni te vita ko me pe ko tokan ki ai te vita me mal ko si da forau ni I spotini ko to ta ko no alu ki dai ne ko no fa fonga I tato he mala tenisi o ku ke ta ta ha no na o si alu fa fonga ya tonga ye spot koni ai youth te vita na fai koni ki hamoa ye tauni pe pia koni ku to alu pe ni ye spot koni ai commonwealth te vita ke ta ta no ka va ka yang e ki ai te vita
1: kai fa vo fa na ka pa wana vita ne ya alu mi hinu ponu a ke fa fa fa ka tonga na we futo kon na ke ta ti mi te ta ta ti mi na ka am na an kon ke commonwealth we wa ta mo nu ke ka ni ko ni na lo fa pa ki ta to lo ye ve ho ke te ta
0: io hange pe ko fuhu mantu ya ta ka fuhu pa menu silani ko na o fa fofonga ta to ko ta fa na ya ko ta me mburi fa malo ga na to ta ko no al mala den sina ta la ve ko jai to ta ta fo ke mi asleria i ta fa ko ni ko ya nga ya tu ko ya ai aspoti ko ya komo nueli fe fe ha o vakai ke tu wa tu ko i ta ni mi ai mala so ka te vita
1: opo ya ko ka peti pe fe va apo ti mi ya ko ko ke tu pe fa ingla ne me la heta u pe la na sio to man de fo ke mana ko pe pe la vito pe a presioria ka man de fo ke ko ho ro fo ne ko ka ta ma la hi ven to ve ne le le le ko ni ve o ke peti ga ingla ni ha sio o ke peti ingla ni ke peti ko presio
0: ke te vita ko ka u me ma ali ai to o ko ya ai to ta ha te ne man tu o ku lulu kau foi to o ko ni i peti ko ni na wala na ke ya wa mana ke si o ki ai bana ke ke wilo ai ko to a to ha ke ko ti mi a brazil ko yo tene ma o ai a fi a wi ko ne wi ke ni pe to kwai pe pe to to ni ai pe e ko hi ko a ko me na to to si o hi vo ta ko mai no foki ai ko brazil ko na to lu lai ta na ma o ko ya a fi a wi ko ni world cup o so ka e ka hange ko la o ko ko mia ko to ki vete pe mi mi la ta ka pe mi mia a inglani e fa ka o fa te vita e nga ya ta si o ko ki ai e ta fa ko ya to la hai pe pa mo nga spot ge da ta si o hange ko ni ko face ka to nga Patrick i he mia mahalo pe na ya no fa nga mali ki ti mi ko ni a halenta e ta o fo o te vita pe a io pe hange ko ni ko ai pe mo a fahinga kuna hui kia ki muri pia me ngai spoti ko mea fahinga taa ke mawe na umo

se mini te valu me he fitu, lo lo tonga tau tatari ki he polo kalama ko ia I he fitu. Kolfa mori mori atu ko hui ko ni hi ko ia ni nau fitu taki mai, fika waki pia moe tau ngahi o ngongo ko ia me tonga. Oku ikai hak tau o ngongo I e ahoni, ka oku lolo tonga fai ngā ue ai letio, ke mau mai hak tau o ngongo me tonga I he wawetaha. Ka oku ki lolo tonga tu e tau o ngongo ko ia me tonga I he taimini. O atai pefoke fasko ni, ko e kore mai ke tuku atuia pa maai solavuna pefoki ki he kauwholau me he apiako ko ia Kolisi Manurewa High School ki Tonga. Tari wholau kini kini, pea moe huni o Tonga Mamao.

0: Soke isake yo. Kasaini vai poluia. Meta ta miku o se miniti e ta fitu me he fitu. Pepe foki mau tolu koi mei e wā ku mau tōtō ohi pehe taimi kotoa. Kai ke, whainga maare koi ni, tau wakai he ke funga whonua ki he fine moina nehanga o whakafofongai ai taulanga nā whanua i he filimisi koi a oi tau ni, pe koi mis e wā, pe tiola, pola, maasila, pehe foki ki ono tauhi ana lātu. Ongo ta ahine, mālo e tau mao e fia fini. Malo e tau mao e fia fini. O kuongo anto?
1: Eo, ke whanau mai.
0: Eo, malo. Malo e tau mao e fia fini, ko sio peha nge o ku mo mata i hela i ahe fia fini, ko ilo i pena e lahi e ngahi polo kalama na amo lava atu kia he ahoni. Ka hange kia te au e pola ko sio au o ku lata, ko osi lata au pita ana la atu ia i e wana he ea moko moko ko ia. Oh,

0: Okuang, se fita kataki kake unmute i maimua fa more more. Kona ku ke i mute i pesefi. Koe polo kalama fukeni, a eso se saieti le fatonga, pe a lotonga tau ke i tlatari ki a seifita mo melevete. O ate ki faitua koe ni, pe a tau tok foki mai.
1: Gokore fanga mari koni ke o atuai a ki fanongonongo fo i me akai koe ni. Na e toki tau mai, e mauta, koe fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina, mo enge enga. Koe fo i ufi, koe kaumeire, kaho kaho, moi mahoa. O kuia i foki pia moi hopa, moi mei ku ositao, pia moi la ipere o ku kilo e fa i he mile mila. Mo kataki, o telefoni ke fika telefoni ko ena, ke mao meia i e tua sila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Malo.
2: Romo oika atmoa ki whanonga ia koe ni mehe kulupu koe We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha maalo i sina mo wha feohi ki a weekend iu wha hawa IPM mehe Star Hotel tua sila toluhi waua Great South Road i Otahuhu. E aho pure ruru a weekend katoa pe mehe taimi honga fulu AM ki he ua PM o kua taa e porokalam ia koe ni ka tiki nga tolu katoa pe o kutou reke reka. Ke mau hoa pe tai mau hoa, maa ngalo pe tai maa ngalo. Nofo tai lata pe, nofo whakaifo ifo. Koe whainga maari e ni hono whakarere i o ngahi kupu katoa pe o e hala whanonga utau i ai. Pea koi ai o kuatua ai ai whakaafe loto maa whana mooni ke tau reka reka katoa pe o loto aokalani. Mo mea mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whafeo hiko e ni. Ko moi lerei pia mo moi fie fia ko moto i ai kulupu We the People. Whapapatu pirikitara noa o Fisa Fetu Utaki.
3: O atu. Koi hau whanonga.
4: Iyo. Nita malo opito e mai whangamari koe ni, pe a katak pehe ki tono no e ngā ake mea ngā au e ngai aho ni. Ngai whatapu e o sono whai fok, ka a tāke whaho koe whatongi a koe e fiafini. Wike ua katoa pe, tau whilongo ake ai pe a moe kao whanore tio inu silani. Ka umaa fok e tapo katoa pe o maa manu wa uki ai a e whama whola re an. I he fiafini uku wha fiamari fok pe a whai fiafia ke whaha whiloa ki pe a moe taha kao me mipa o e society. Oku hien foki a merevete. Ko merevete na mere ake ka ko merevete he ngai ahoni, ko he ngai koi hoa. A peni fok pe a ko whora e na hiki mai o nofu whanua inu silan. Ko e whai ako a mere i he taurea whakatonga mo e ngai ako koia, e ngai ako teu, i he feitu u sate o kalani, e ngai taulahi. O ku whakafe ima a mere he whiawhini, kono e ngai kuiai foki e whatongi a society, ke uki pe mono popo i ak nau tolu o ku nau teu teu i hangahi nau nau ki he lau konga pe kai ngatai ke hawhainga nau nau pe toko ni kono no ako i pe mo whinga i ke whatolonga e taurea i New Zealand. Mere malo e lau mai ki he whatongi a whiawhini fo whiawhi a whi lak mo koe he e whiawhini whanau pe foki kai toko lahi koe ngā ko kau mai ki hono yono lau e historia whinau kanai timeship pe pake puria. Ko ilo pe mahao na kaiti ke na kaiti ke fuloko fie maari e ko whanongo ki hono whakahoko ate historia o whinau e mau kau laure so ni ilo pe koi ka wako wako kotoa. Ka nā ke ako foi koe he kuris kuin sālo te na e fika ulo ake mau pere a whakatonga e kumau tolu. Kui mau tolu eni koe na e whakaunga tāma ke ato he kaunga api i he paini mutu mo lalo kāsia mau toko mai o a korea whakatonga atu eni. Kai mara mo e lava mai, whawhiwhi e tawhi lak mo koe he pia fini.
3: Alo se pita, iyo. Iyo.
4: Me koe, ki mua patato ki lave ki ho, na ke whau foki o kia ho ki tohi o kuro tonga whau i he taimin po ke ngā ue ki ai. Koe si eni ki ho whai ako koe he whanki ako teu o whiema o ke karanga o tokoni ka kina tolu. Ko si oni ke hea koi koe tau ai rea whakatonga. Ko hea ho wakai ke si o ki he tokanga e ngahi ako anga pe kai ngatai. Fefe mātu a koe o kuia e nau whanau o ku wako e whanki ako anga koe ni uku ke ngā aue ki ai.
3: Ia, o ku whawhia whia o ku tokanga o pito e ngahi api ako koe o kuia e nau u bilingual unit.
4: Oh, yeah.
3: Kante ki whanonga au ha total immersion, ai kena ulea whakatonga kotoa, ka uke bilingual pe uke taime una ulea whakapalangi ai, uke taime una ulea whakatonga ai. Ko kse au ke whanau, okunau fuu, nau fuu sa ia opita mo fie ako ke lea whakatonga. Ka ka mahina, ka ukei ke fuu mahina ka te au pe una ulea whakatonga ai api, eh?
4: Yeah.
3: Hey, ko time beko le fa palangi o ku ilonga leva e nau longo mo ui. Pa ko time beko e nau le fa katonga pa ko hanga unau ki mama ali. O ku hanga le fa katonga ia ha le soni beia. Ko le soni beia. Ko te tau switch pick he le fa katonga pa nau ki mama ali e lewa pa nau na whakaongongo mai na toke a ko iki nau to. Eh? Yeah. Kau mahino foki o ku oku e aonga ange kapa una ule fakatonga ya pe gule fakatonga tu ke tek na tolu ya ka ku mahino pe ya una ena o time in ni iko tele a tu pana ta mai ke ule fakapala ngang pautang mo osi ama to to fe unga pe moto ke muhanga o nga o o faka kau kau I ai nga me ago ko kapa ko fo ile ai u pe tolo ke ilo I ha mo faka kau kau yang e pe ko ha me ago ule ya ki ai e pa gu pe gula hipe ai nga hime ko taimi ko ma utala no ke fika ka pa uke taimi ugna u ai fa katonga ai ka pa te pe atu ba u ta ha ato ko hang hanga ai mo le fa ka pa la ngi ko wan ha o pe ma le ba ki taimi ya ke na u fa ka kau kau ya pa pon auto e ke mai ka te au ko u hinga ke wan ha ko ai ku kapa o tau fetakai ta tol ka kai la la hi mo nga hi me ko ya huano e pa nau e una ho na to os mahino pena na tu puna to le fa papa langi api ka una ho ko mai en o le fa gatonga o ako ke ako ya nga le fa gatonga u te ke fu la he ku fetau la ki mo ma to a he gula he pe ku me mi alu day reliever ke funky ako pe he ka o ku papa na ma fa ma u ba inga pa ko e pa ko foi fehu I ko hai ko lo o gui ko hufanga lupe pa pe he a wea e fuma mafa ta ko ke ki tahine vai ni ai oi pa ko ko lo fe o ge hufanga lupe ta o sta mai ko vai ni pa ko e ke ko au mahina ko ge ka ho mai ha kala si pa ko pe o tu I fe blow holes ta mai ka le ka ko ha blow holes
4: Tak mai no ai tak ko faka ho mai ni pe mo ho ma o kula ka mama a mai ni ne ngor no faka hingo ki na to lu eh
3: oh yeah sorry pe mai no ena wo ko ke nga hi mi hangi ko nga hi concept mo nga hi putu ai ko fa mata la faka nga hi kolo fa mata la na ma tanga
4: oh yeah
3: pe na hanga na to faka mata la mai nga hi ma tanga pa pe ale ba ko ha no u hinga I ko kolo pe ya pa ho na to ki fa kau kau o te ke na fulava o match lele he o fa te na te le ko kolo ko e kono mata nga e tu ke pe ki tai mai ni na o si lo e ka ge te me ni ka I tonga ya na u mana tu ya na te ai pe ki tai kolo ta he ko fa na ni tai mi de un rabla mai na to lo e kolo pe ko mo tu e to lu ta tai sai kapale te ke pili ha mo tu pe eta komen te ke pili tamen to e kai o kuno foka to ha cousins he u fe tu ko ni ko ta o kai ke taula de to ko cousins rong mali a pito yang ko e na pai nga si o ko e ke yang a ta uno fo faka tonga he io
4: ai o pe ko efre de mi dan fai fai ta ke ni ke to onga mo u ko ni be mo fo onta no ai ko bo ha u me fe ma la me pe eh u fa no fo ke he na a ke ka mauri ho no fa ilo nga a ke na nga ma ta nga ma nga fe tu na ha u me ai pe o ta fa ta ta ke pe ko tu ko me pe ho ko yang ta no fo ka u to ko ni pe ke no ko nga ko na ke na ilo nga ma ta nga I to ko toen ken la hola fa o fa ho nga ki talat ko ha no hinga me ko se ni da ko en ha pia ko na ke ko ha ai to ko ya na me ta fi ke ta fi na ai ngai ka
3: ko a pia ko ta na wi ai o ko ki he kalasi year five, on now we go year five, eh? Year primary school. Kako was alke intermediate, a year go year 7 and 8 year, oko was ya uye eh?
4: Oh.
3: Ko ukoli sipe uteke ua, okay, kako e, ya kako e primary, ma intermediate, oko was mahino e nea ukiye, e ukal iyo.
4: Iyo. Tashio ke te whaka koni nao nao ke lau konga, eh? Me whonga koe oku ke tokoni ke ono, Fai ai ke nam ke mana ko ai nga ke taule a hanga pe ko ne la ve kai fok ne ngo ko ke ko alpea wa ko e fangita mai ki lo ki ako ti ai ke lahi ha fe lo ko ma tu a e ko ma tu a fok ko tu ko na tolo te na fa ka ko lahi ai nga hina na ko ya la to ko ni ke ki la ko nga ko se hu ipe o ku pe he ko ha no ma hu inga o poto he la ko nga
3: Kiho noa koi koi ke nau poto herea. Ange ke te au na mimi le bolo e ua. Kena ua koi nau poto koi he lea pe mo mahino e talanoa tu e ke he ia. Pea koi ne alu koi ke lau konga e ki ke he moia. Kaka pau lewa ok nau lau konga e to hiki lewa e nau ilo ki hato tu unga e taha. Kaka pau lewa ok nau talanoa ata ata pe. E vai vai pe, e ngā vai vai pe, ka e aonga, o ka kuwhaingata ange ke nau hiki me he tala noa pe, ke alu ki he lau konga, eh? Ke lau konga mo, ke lau mai tohi, pa, ange peko e taimi lahe, un nau lau mai pe tohi, pa te to e ke ato ke ilohono uhi ngā. Ai o mahalo o alu ke ki matalahi ange, e alu ki he lau konga.
4: Goia.
3: Kau mana tu ipi ewe e tu puhake nai, tuku kehe e tohi tapu. Nau aloa kumi kalo ni kali, hangeko oku te fie kaia, haki mea pe oku tohi whakatonga ke te hanga o lau. Kau kaike ufu ilo, o kaike ufu mahino, o mahina whangi tamaiki a koe oku na wola konga whakapapalangi. O te ilo e kita hetai mko unau whau tohi ai. Ngahi lea moi ngahi me kau kaike o ilo pe unau mao ai whaahinga kikibi tatau ke nau lau ai mea whakatonga he paupe po ke nau peinga ke lau pe ki itohi o kumaa maa pe
4: koe tāpau ke mea o hake mao pe iyo no whenga i koen ke whamana koa angano ngā ke taurea oi kai ngata pe i taurea aki api e o mātu a pe koe kui ke whānau me whamopuna. Kautoe whimau ke nau poto i he lau konga, pe koe lau tohi, ke tokoni pea kohi ke nau lāwai, e ka pau kai ke whātala nōma nau tolu, ka mata e lau konga, pe koe tau wono, tau fitu, tau walo, he koe whewe, he o manatu, na ka mata o lau konga, i tō ngā ho tau whihānai. Mō ilo koe ki honga i kau ngā mea he, i he tupuhake.
3: Kau tuyo nau tau kuhupeo ki ako o ako lau kongai. He nau manatu e whanki i tohi ko he sio se neti ki he wakapuna. Sio se neti sio, he? Koe kamata koe whakava e lewa ko ia, pate tau ki kamata lewa e te fie ilo koe ki he whanki i. Ke utohi whakatonga.
4: Koe, iyo. Koe inusilani. Poi angane sio koe ki he tapakotoa peu tauno fai foki mohono whanau nau e lau konga. Ai ke lava o ka ingata pei he to u koe na ku ke ako i. Kai alpo ke taimi mo e nau lalahi ange. O ke e fai ngā a fie maui a ki nau tolo koe tau pei koe i a fitu walu hiva a koe ke ukorisi. He kukamata ke ako i koe fo ire e soni. Pea kuia e lewa whenga koe ke iai hanau nau whiunga ke whai ake e nau ako. Pea koe eke piko sio iho o aluta kaiholo koe ngai api a koma mea pehe. O koe pehe u lahi whiunga ai nau nau koe ni o ku pulusi i he tau lea ke toko ni a ke ngai whie mao e ngai api a koma pea mo ngai kumo e kau whai ako tō ngā ke ono ako i ake rea i inu silani pe ikai.
3: Ko tu pe ute ki ai. O kei pe utohia i he loke a ko, pa kei utohia ko usio i he lai peli, pa koe whao hei kakai mulini, pa moe whao mai mitonga. Ka utepe ke fu, utepe ke, ko tue utepe ke whee unga ia, ke, kei pe ke tau tata, internet information og now get access to ihere pagato ma pemoe kakoe printed material og see in ihelokiako ke te ala tu pe to mai to hi ku pa pe na to yo research ihe internet
4: koe te pok mo ko no nga ku ilo foka mo tol ko ni ka fa ya ko fo ma ta mang e ko ha a to pe ko ha ha nga to pe nga fe tu e ala to ko ni ka pa ka ma tu o fi fa no ore te o pon he pe ko nga fo ko ni o ku ya ta ka fa no ore te o me ta pa to pe ma ma ni ko alu he i he ne ti pe mo e ofe o ko ai hanga fitu e faingo fua ke na huai o download e ngahi na ko na ko hinga ki ai o ko fitu anga ta pe ko fitu anga maheni o ton ke na ilo ko to ke ai ko fi ma ha ki to ta no ke la ko fa na u fitu de ta wo ke o ya fainga fitu pe pe kai
3: o ko ya fitu pe he tu ke ka pa te ilo to ko ta ko te ni ilo e pa me mi ko ka fa ya ko pe ka pa te na uta la no ke ka fa ya ko ko ihe lo ke ako pe ko na u ko le ke ka fa ya ko ke na u wo mo ha to hi mi he lo ke ako he ke u to hi fa ka to ngai u fa e po nga o ya ko ka u tu ku pe he u api ya ko o ko ke a ve ye ke u lai peli pa u ko ke te lava ki ta a lo fa ka ta u mai o ku tu pe he u lo ke ako ko ya e a nga ke kole ma pe ke fa ya ko pe lava ge ha to hi e lo to api ya ko e lava nga we ak ka ko ki na u to ko me muli e ye pe u a ka kai mo ngai feitu e lava o ma me u feitu ke download te fan ki to hi ko ya ko o la u pe ye o pe ko la we ko ke u to hi na to fanong a wi ai he ta we u ko o si ka ka ta ko o si ai pe u to hi ne os fai mai me mu a ihe lo to a u apia ko pe ia ka ko ke tu pa ia ke ma u me ai e ka kai ha fa mata la ta ta o
4: i fo lo ta fe lo ma ke mo ka nga nga we fa fa ia ko ko ihe a ko yo rea Ke iho ongo i ak mautol koe ni nusilani pia pehe ki he toenga ae ka whaia kotonga he ngahi whonua ke he koni kuta o mai o nofu mai ki ai. O kui ai hao mou whenga oe aku baaf mo ki nao tolu ke whakau kau i ae ngahi mea koe te mou lava o whetokoni ake ai kohi ke mao ha ngahi nao nao pehe o whi mao ki tokoni atu ki honua ko e rea pe i kai.
3: O ko te ilo lahi anki ai e kau whai ako koe ko wholoa mai e nao ngā ue he whanki bilingual unit. Pe kuanga whewe e nao whi ngā ue aki. Pe a i kai ke ngata pe he... Ulahi whake nao ngā he whetau lake na tohange koe whi au hilea. Koe whanki mea koe au ulahi e nao. Kau kai ke ulape e nao whi ngā ue aki whewe ke share in our resources. He mata mata ia o ku mei school-based. O ku te pito pei he api ako koe unau iai. Unau
4: iai, eh? Ka pai au, kua mauna mai ka paulahi e senit ke pea whakamahu inga e mao ni te kai kai o whaka ofa, eh?
3: Oia, pa uka peke ku ino e ke u api ako pe ku pe o ku priority fe ai lea whakatonga os mahina tu unga ia e lea whakamauli, eh?
4: Ko ta mo ko ke ha ba
3: ba ba na to ko la hi ko ko ke fu ma hi no ka te au a tu unga o le fa ka to nga pe io
4: ta fo mo ko ki to ko ne ko sio pe ke ta i mi ya fo ko to ko fa u me ne pe ko mo ni ke i lo ko sia me na ngai to ko hai ko ai a ki mo to lo mo fe lo nga ke fa na na pe he
3: ko to ta pe ko i lo le i ko me pa buni o si lahe u tohi a me pa ko o si lele mai pa ko ihe u loki a ko ia, eh? Ka koe, ana u toka mata te au teke publish e urak tohi ia, ka koe, me mei o tala mai pe he kaltama kok na u fima e tohi, ko tohi a ki he ta u fiha pa koe, pa koe no lolo a e, pa teke tala mai, pa teke fa o mai tohi, na u hanga peo tala mai mea ko na u fima u, eh? Pa koe ni osi koe tohi koe ya, koe tohi a na u tolu, koe koe tohi a, eh? Koe me te uk mahina.
4: Ipa koe koe ha hono lolo whainga hope whainga taa hono whai mea koe ni. Na alawa pehe a mātu a whaua nao ngahi tohu ke nao whaua nao ko eke pe pe koe mea koe ni whainga fuange ngai ahonu pe koe alpe tai mea mani tue whainga taa ange.
3: O whainga fua a bita, o whainga fua hange koe mātu oha ko se utala noa ia he nao tupu hake he pau ke utala noa hange ko tau tau tonga ke whanki utala noa whakakata ia talo e tau tupu hake ngai pe ngai kerek tahe ngai kolo. E la vai ke whai mohiki ia. Pau ku, pako ilau koe tangata whautohi ko David Riley, o ngune kum e ka kai ke whai e to a mea koe ia. Ka koe, ka koe ke ilau pe hun, pe ku, o koe ke tau ilo e fonga, o koe ke tau ilo e halanga. E tau lama tau wha e tohi, ka koe tama koe tene pasi e sa iai, tene hanga o fie pulusi. Ka mea lelei ka pa e aha tau ki pulusi, a pai pulusi a tau toko, ilo peko tamai ki a pusi o kei pe e nau, mea, he? Pau ko ama hamo Frank, o kei pe, ka ka pālewa e aha ta kau pulusi pe he kai lava o a te whanki tohia, ke o toi pāsi a ha toi taha ke ne toi whakauka e mea iope i kai, ka le pai le mo pāsi kai alu ki he, pau kei pe utu, u makata unga ia e wapia, ko kau kei ume a ia, e talanoa mai pe ia ko e hiki pe ia pa talanoa e tau fie fie pe tato ke tau whanongo mo lao.
4: Ia. Malo pito o mai whanga maare ko ni ke ta talanoa ke mea. Ko ilo feitu ko tonu ke ave ki ai. Ko e kao mea wui ko e tonga sosai. Ko e sosai dire whakatonga to kua ko e nau me ai. Ko e whainga ina u tonu ke ave ke nau tanga ke. Whaha mea kuto e ao ngange. Ko e mea ane ke ati ke mo vai ke mo pulusi whanki toi ko e ni.
3: Mo one au pito.
4: Nere, ta faya ke pona long turi tawa me society. A malon o mai a formatala ko ni ke poni ke nga nga fai pe pe mo no la valere nga o ke kau he kau fa to hi mo no pulusi ka te ta te fok mai ka hau he ta mi ko e tu fa ke mai e to hi ke ta si o pe ko ha ko fa no pe ko to ko ni ko to pe ka ke pe ni mo fa mo na ko ya ko ha. Mere ak e vete, malo e lava mai, tau tuk fi loa kisi.
3: Malo.
4: Malo din ta. Iyo.

Lele matangi ai e mea koe langa i o kalani. Pea koe whainga ngā oi pefuki niu tau na tūla ki ai. Ai ka kai Pasifiki, tau te whito ka tau tolu tonga, tala pefuki tau tolu ko tau tolu ko sai taha he tufu ngā moe, lā ngā moe. Ala mea pehe, ka kono mō ni pe. Pea whaileva ai ka mata ke siofi ai whonga lele i taha ke ka mata ai ha api ako, ka koe ako ngā ue. Te hoko AGM ahe, maina taha o me tau hoko, tau ho gobe te tu ha be fine ta tau i fe tu tu liki ta tau e holo o te fai be fe ta tau ke te vita ko ko ha me go ho ko ke ne kole pe a ho ho ka te pe a ho no a no fai e fe ko mi mo mo si o ke fonga le leta ke fai aki ko ko me fa ngo fu fu ke ni ka nga ta pe i ho no i e fu ma lunga bit e fe ma o a por nga ya ko pe mo TEC pe ko tertiary commission ke o mai hala sini yako ko inga o lai fra uri ya pe se ma mo fu pa anga lai fra uri mo ta o ke fa yako ka ko ma nga ne fo no ke malai na te ke ne fa he ke mu ai pe o mai leva a Tony Anthony tu itahi ke ne hanga o fotu e a pe ko ko hui ko pe he na mahino o pito pe o se ono fai ki whikum sio ke whi maua o e o tau kakai i e mala e langa mahino o pito pe ai whi maua ke iaha tau a piako ma kehe o fai aki pe e tau whonga ako fai ako ma kehe pe koe mea nei mahino mihi kamatalin ta ko whi mau ai a koni ma ai whanau kua nofo mihi ako i kai ke hafa toi whamoni ako pe koe NCEA pe koe mea koe nei nofo he loto o i kau tau kihi ako koe ia he kai ke lava ke tu use whainga maari e ke ma o ai haka hau lele e whanau ko ia ko uhipe na kai ke si sa e nau anko i loki ako. He kulahi pe ngai whonga ko ia pake whanau pe he, kai ke sa e loki ako ia he fika amo e inglisi, ka ko e nima ia ko e nima poto, ko e ako ngofua, tala ngofua, pea mahu inga ia i hono whatongia i hono au api i hono tau he whana. Ko tokoni ka ngō mātua pea ke o ange hato i whainga maari ange, utolele ange mai api ko ia. Ko ia e whaerewa ngā kwa mātua ato. Pa koe tau me tau pe ni ma ke hono hono whenga ke fotu e api a koni. Pa koe ahoni u tau ma o e whainga maari ko ni hili, hono whai e whunga e lahi ko ia. Pa koe mahino apita apita pe ngahi lau maari ma ngahi mo ui ko o mon mau e monu ko uhi ko nau fō mai i a pia kone. Ko e mahino pe foki i linda av, tau siro he tau kotoa, tau pole pole he tau whana o utu o me he o kulawa o mau i kuna e nau ngahi matai tohe, ngahi university, ko e ngahi education centers, hangi ko e ngahi teki, ko Unitec, tamo MIT. Whanau e koe te nau saipi nau tope, ko whewewe du te nau o ako ai. Ka, ko hangi pe ko society o kurongo mo ui e iai pe si ni ihia e toi whema o angi hato konia o kutoe loloto angi e koe whanau ia koe ia o kulahe a ngahi uhi ngai au ne tawhia ik nao tolu mihi kuna ia mala e a ko ka koe mea eni koe fwoi tau mu a whika o lake whono ke whakawharenga maria a ki nao tolu ne kai ke sai i loki ako lo tonga e nau ako ke ke nau ke ima ope haka hau lerei. Pena e whai mai e ngawe, pena mau nofa taha pehe tufu ngā ko uhi kai lawa lelelelei ai ki api ako, mau ha whetu ke whai ai ako, ha whare pa whakanau nau lerei e whare ko ia, pena mau nofa taha pe i he langa. Pena te tānak mai ki ai, I paint and plaster. He koe langa, ka e vāri. Pea koe te whakasansani koe konga mahu inga o pito ia i hawhahinga langa pe. Pea koe nei lele mai lewa pea mwe paint and plaster. Koe taha fuki ai ngahi mea uwhahe porunga ia koe ke whopapau i oku maalunga, i he tuunga maalunga ia koe whonuani ko hono ati tai. Whakata o whaa ai ngahi a pea koe kota kotoa. O whakapapaui, o kuna o whai, ai ngā oe, o kuna o toton ke nā whai, kono ako koi e nā whanau o ako. O ange ngahi pōpou, he ngahi tawha ke he ke he, pako mea te pū, o kulawa ke nā hoko atu, mehe ako, me tohi whakamoni ako, te nā mau ki hea, ki ha ngā oe, peko hato e ako, o kutoe mālunga. Koe whai tau mua ai, pako e tu o wana no whai, a te ta whakata o whāko ia, pe au ku whoaki mai lewa ki he OCE, ai category one, ai a koe category tau pō taha ia ki orunga.
ai o kawen i apia ko le leita hainu sila.

0: i he ono whakahoko a ngā aue, pia mai whātongi a whawhai ako. Pia, koe au mai koe ki tau kōsi. Whia mao lewa, koe uhi, koe tau whiko ki mai koe ni he nou nou e kao ngā aue i malai o e mō ui, pia mai health and well-being. Pia mai tau tokolahanga pe, mai tau tau whanau whewhine, o koe ki nau lava ai ngā e whakatufunga, ne ongo o stokolahi pe tamai whewhine, unau kā mai ke ukoos koe ia. Kai tau whia mao pe, ha tau whainga maari ang e taha, ke tau whakalerei, ai ngā e whainga maari o mao he tau whanau whewhine, unau nofu mai mea ko, i he tōnga ta tau kai ke mao ha NCEA, pe koe NCEA pe ulua ki, ka unau ke i he tau taha ono, taha whit taha wala. Koe tamu ale vai na hoko atu ke ai whono ke hono o mai pia mono whakotu o hangai kōsi i he malai koni. Pia mau kumi ke mau hataha ke ni hanga whakalele programma koni pia mau mai le vai tau toke tā mo ene hu mai koni ke tau programma he fia fini. Pia koe uhi ngā whoki he koe kōsi a koni i hono whawhiloa ki ai toke tā alorohea. Koe kōsko ni, o kwhai pē he ngai api ako. Ka e tōi whamatalanga lo lohe ki he makehe, a hono whai ai whakalele pa mohono tiliwa ai ako koe ni ki he tau whanau. Pea koe ni e kamata a hua noa o siulai. O kwa koe, o kwa ke lahi e ngahi, role pe koe ngahi places o kutoe i he tau kōsi. Koe ai o fuwhi mao pito ki mōtolu mātua. Koe tō lahi taha i he whanau ako kani kua mausi ako i. O koe koe o mai e he mātua, pe koe o mai e he whanau pe. Ko si i fōi, nau fōi nau tolu he i he whenga e whanau ke o mai ke awe nau tolu ke a whainga ko si ke kumia nau kahau. Koe whae tanga tā e nia pe o mui mehi tanga o tā mai ke mau o ke api o mea o vea i ki tamasi tau taha fitu ku tamu tau ke hane mea ne whai. Koe whanau e o whia mao lai taha. Pe ko mō tolu e kau ngai kup ke hike he whamili pe a mui siasi pe a mui kālapka vatonga. Whenga e whanau kona ko ato paloha mō kawa, ke nau mua mai nau tolu ke nau tonga a hao whae kōsi, ka nau toka ato paloha mō kumete i he whiawhi. Ko hi, ko nau tolu te nau hoko ato mō kalapu, pe hua noa he nau te whae lele hae whatongi a kapau te nau ngā ue lele. Ko ia, fulolo e kufamatala, ka ku whiawhi a pita programa, pe ku whiawhi a pita e whono, pe a mai ausi e ke whawhi loa ke atu, ai toki tā lolohea, ko ke ki lahi ho o asihile tio, mahino, pia mahino ai fuku mahu inga ki a koe, ai ilo e ho tau kakai, tau te fito ki tau ngai whamili, ai whainga maari e koe ni. E lolohea ki toki, o mai mua haki i whaiki ki oi kōsi. Pea moe, tau pepe koe taimi tēnā, koe aho koe tēnā kamatahi, aho wanoa, koe hā e naume, e amanaki tēnā mao, i he osi koea o lawa kakato, ai wike e uataha koea, ai oi kōsi. Level 3 i he health and well-being.
1: Yeah. Mā lo apito, Frank, pa mā lo e tau mao ke whiawhi whakafuofa koe ni, pa mā lo koe hui koe whenga māri o ko mai ke whātā, taratara no maha vahe ki he ngahi whainga maari e o ku atā mai kia ki tau tōru maha tau kakai ka pēwho ki he kautau i whānau mo i tau whānau. Koutui ka whainga maari e lelei e ni o ku omi he e whono ka pēwho ki he Oceania Career Academy e ko e waa ako iau e whono ko e nau tāli ki he whie mau aho tau kakai. O ku lahi o tau kakai, o ku ikai ke nau mo uirerei, pa ku anpe taimi, pa ku toi koviange e nau health, pe ko e nau mo uirerei. Pe o ku lahi mo e tau whanau, o ku ikai ke nau i, o ku ke nau kau ki he ako, pe o ku toi whakalakalaka e nau ako. Pa ku tui ko e whainga maari e rerei e ni, kakai mo ho eki mo tau kau whanongo, ke tau whanongo le re pa tau wala mai ke uhiko e whenga maari e koni o kau whakataha mai ki ai. Ko e health and well-being level 3, e ni koni kulawe ke ai a Frank Koloi o kamata e ho wanoa, le re ki he wike e wataha. Pa ko utui, na e lawe ke a Frank, o kukai ko ha whakamoni ako fo owe nia, o ku where ai ngahi potu ngau e ako, o ku nauhanga tuku mai ai kōsiko e ni. O ko e mea ko umo inga i ai, i hono whafofonga te OCA, ko e apiako ko e ni o ku nau i lo i pa ku nau mahu inga i a, ko e ako o ku kaike whaipe i loki ako. Ko e apiako o ku mahu inga i a ai OCA i he taahine pe ko e tamasi i ako, ko e hae ātakai o ku hae umiai, ko e hae ngahi palopalema o ku whihanga hangai mo ia, pe a ku tokoni e OCA ki hono tokoni iho e ātakai o ki tamasi pe ko e taahine ako ko ia, ke lava, ke ikuna ledei, ai toko taha ako ko e ni. Pe a koutui ko mea ia o ku makehe ai ai OCA, ko ku mauhange pe ha whamidi, o ku mau whetokoni aki, o ku mau ilo, o ku iai ngahi tono no o koko i api pa o ku wha fua mai he ki tamasi pe ke tahi nei ki loki ako o ku mau ihai ke mau tari tari re rei pa mau tala noa re rei ke hape ha fonga ke mau toko ni ai ke toko taha ko ni ke nei kuna re rei ai whinga ako o ku ne whai ko uhi ko e kaha o ikai ko ona toko taha pe ka ko kaha o hono whamiri pa e pehe foki ki he community o ku haumi ai. O ku ako i he kōsiko e ni ai ko ha ai ngahi lao anu sirani o kunehanga o ko ha ngahi lao ko whikau aki pia moe health, pia moe ngahi potu ngawe mo ui o kwewe hono whaue ai ngahi lao ko ia pa o ku whingawe aki whewe ai ngahi lao ko ia mo ianga e tau ngawe e lava lewa e he toko taha ako o hu ke ha ngahi api ngawe pe ko ha ngahi potu ngawe o ne lava dedei pe ia o whakahoko ai ngā o whakahoko rere ai ngā we i he ngahi whonga o ku feho anaki pa moe lao o e whonua ko e ni. O ku o ato ai ngahi pōto i ngā we ke nau huai ki he hange koni ki o e toka ngā i o e tau kau toka vai vai pe ko e toka ngā i e tau ngahi whanau i ki ko ki nau tōru o ku whaingatā i a whakaata mai te nau lava dede o whakahoko ai ngahi ngāwe ko ni. Pa koutui ko e taha ia ngahi me a mahau inga o ku tuku mai he e whono pe whoke OCA ko e nau hanga o omiha ngahi whakawa e rerei ke ngahi me a ku mahu inga ke a ki tau tolu kakai tō ngā a e tau whi ofa aki mo e tau whi tauhi aki ke o ngahi kupu ke heke ho tau whamiri pe ko e tau kau mātu a pe ko e tau whanau i ki o ku omi whainga maharie ko e ni ke tau lavai o ma o ha tau ngahi tikite, ke tau lavai o ikai tauhi pe aho tau kakai ka ke ma o moha tau mo ui me iai. E tupule kina lelei lewa e tau mo ui, pa pefo ke mo ui o tau whamiri. O ku ke taha ngahi whainga maarie o e tikite ngawe ko ni, o kune o te whainga maarie ke huai e whanau ki he ngahi potu ngawe mo ui o ke nau si o ke anga o i ngā we, o koe koha whakamatala ngutu pe, ka ku nau o, me ka mata anga o i kōsi, ke au ke wike whakaosi o i kōsi, o kōsi hanga pe he whono, o tuku a tāmai ngahi potu ngā we ke nau o ki ai, o ku kawai ai ngahi toke tā whakawhamiri, te nau o si o ke anga whonga ngā we o ku whai ai, o ku kawai ai ngahi potu ngā we dental clinic ngahi apingawe ni fo, te nā wō ki ai o ku kāwai ai potu ngāwe o ku ngāwe ke kakai o ku mental health, te nā lava o o ki ai ngahi api o ku iai ngahi kakai ku whainga tā ia, pe ku whainga tā ia whakapaanga, pe ku whainga tā ia ko hiko e angai nofo whakawhamiri, family violence, o ku lava he polo karama ko ni o angiha whainga maarie ke tau kau ako, ke nau iai tonu, pa nau si o tonu, i he ngawe o ku hoko, o ikai ko ha lau pehe pe pā, pe ko ha tala noa ngutu pe. Ko tui o ku where, ai ngahi whainga maarie whaka ofo ofa e polo karama ko e ni, tene lava o atu ke a ki mou tolu, pa ko tui ko e taha ngahi koula e polo karama ko e ni, te mauhanga o oatu ai polo karama e ako o whakatatau ke tūkunga pa mwe tūunga ako o kuyai aho o whanau. Kia kina tolu kau mātu ape koe whamiri pehe kuo sivai amanaki ke tau whanau. O ku tū watu ai whono pehe foki ke OCA ke nau tari e nau tolu e whatongi ako ini ke lue whakataha pambo ho ki tamsi pako ki tahene, ka pao ku ke pehe ku tō lalo he ulunga ngā, pe ku ki tō lalo he lauko ngā, pe ku e tohi te mau lue lue pe mo ki nau tolu ke e hoaki a e nau poto i ako, mo e nau poto i ngā we ke ha tūkunga o ku o ku lava ke nau hua i ki hanga aue pe ku harako o kutoi mau ulunga ngā.
0: Mau apito. Koe peko ta taimi, koe whamatala whafofa o pito ena, pa kuma hoi inga ia, iho lawe koe ke toi tokoni i api kano tauhi e tau kau tōleke leka, pa e toi maa opo opo angi, he koe enau toko ngai, ngai kupu enau whamili pe onau tolu, ke toi lele yang enau, pe koe whalele enau maumea tokoni, tokoni ka enau tolu kuia, hangai whangata ia, pe toi, he ene ilo ki he ngai pui pui tua, oi lao pui pui tua, oi whounga ke totonu ke te ngāwe ake, ia i ka pakau te toko ngai hataha, o ku whangata ia whakata mai. Koutu i te tatoe kore peka linta ke tuk mai moha wike, he ngai wike hoko mai ke tatoe tā anope, e fu mahu inga ai polo kalamani. Ka te wate ngai whika telefonia i pehe tai minna whau tu usmai linta. Koe whika aku, koe whika ma mahu inga ea mo lolo hea, te wate whika hanga tonu pe iku mou pao ke mou whetu tak mai ki ai, ma te utoi pe hanga i ahosi, pe a whakaawa ai e tau polo kalama, pe i aho wanoa, pe whi mau ki whakafone ngai form, whi mau ki whakapapau i oku mau ngai tokoni, me ngai waa kehe kehe, ai pulea ngai ala tokoni ati i student allowance, me ngai mea kwa tau pe, koe hi pe ke iha ngai tokoni e tō atu ia. Koe kwhika, koe noa ua fitu, fitu noa noa, whātaha, wautaha. Noa ua fitu, fitu noa noa, whātaha, wautaha. Koe whika hanga tau noa au si e te ka alata o talan noa ke alatu, pe ko hataha pe, pe ko manu ena he North Shore, ko latu me Wesite, pe ko tofi me East Auckland. Pe ko awen i sao te okalan. Hataha pe a mau tolu mo ke whi mau ke mau atu ke ngai api koe ni o talan noa mo ke mau tolu fitu tak mai. Pe ko whika au si e koe noa, walunge au, ono uoua walu fitutaha. Koe tau mahuinga ia eni i he kahau, au e tau nofai whonuani, pa tau mahuinga ia i he tupulaki, au tau ngai family, toi mauha ngai whainga maari, ke ngāwe lereiang, he koe saiange ki se ni, tuku mau whakawike mai, whakalukufua i he api, koe whainga maari ange, ke he api utoe mawhana ange, ke he mea tokoane utoe lereiang, ke he wala utoe mawhana ange, a koe mawhana whanau, longai whanau ke iki, i he ngai aptaktaha. E lolo hau te hamea whakaosi te ke tokanga ki ai, ke imua pia tā whama alo ka rinta, pia tā taritare ngai telefoni koni te nau tā mai koni.
1: Ika e whakama alo au pitope he whakama alo a te mau whainga mārie, pia kuma look forward ki he taritare ngai whehu i pe koe hai, hangai toi me aku whia mau. Mālo au pito rinta e mau taimi.
0: Iyo malo apito lolohea pa neongane ki nou nou pietai mika kwe fuu vahe vahe lahe niku ke tuku mai ke vahe vahe moi ka inga i e fia fini. Malo mua linta ai whanga maari e ke whai atuai ai potala noa o e fia fini.
2: Whau malo lahe atke te koe Frank ka maa foki a toke tā tongi i he whakakolo ai polo kalama ai poni. Pea te tau toki foki mai i he polo kalama hoko o hoko atuai o ua te ke whawhakamalo i Frank ke tok whakaose a po tala noa whikawak pia moi ngā ue oku mō hanga o whakahoko malo ka mopo uria
0: malo bito Linda tō a whātu ki he tonga katoa
2: ko Frank olo ia ka mātoke tā lolohea tongi pia moi polo kalama ko ia iPhone o pia moi OCA
3: PMN Tonga.
4: Kore whenga maari koni ke o hatu ai ki whanongonongo koni seti koi ni. Whakaturo o watu, ka atu mua ai ki whanongonongo koni seti ki he tangata i whanua, moe whewhine i whanua, moe kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo revu me i haapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri hifo o e pou wa whao si urai wa afe wa no, ke mou mea mai mua ki whekoa ki he holo Resieri tonga ki he api kutuinga papai o wesire i mangere. O kumakatuunga ai whakahoa ani, koe uhi ko si whakatangi mai, pia mei haapai, pia mei he pure ako, moi whanau o ako me he korisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O kumakatuunga ke whiingai haki i mea ifi ke si ngā aue aki i he akololo tonga. pe magatu ngai ai fakafeni ki si ngai siasi na si awatu ki ai tohi fakafeni pe mo ha bai ko to ape ke fanongo mai ki fakatangini fakafeni ya tu ki motolu mo me mai tau fie fie mo fai ha ofa ki si fakatangi ai ngo tamai ki e hoko ho mo ofa ko fakakolo ai ya ki si fengani io e tatari mai me yai asi kau kolistu tuku o ate uloa a fe ko a po uri hifo aho wa fao si rai wa fe wa no i fe ko a holo le seri tonga apiko tuinga papai o wesile i mangele o kumautu ipe te moutali le lei e whakatangini o kufai atu ka iai hamea o kuke fie mao fe tu utaki ke fika telefoni ko ini noa ua taha noa valufitu taha valutolu hiva wa peko noa ua taha taha ni mataha taha ono taha hiva Whakapapa atu, komiti, koristutuku, tau whahau mo pinolevu o Aotearoa, malo.
3: Rōmu hoa eki katumua ki whanonoa ia koe ni ke kāenga kotoa pē me he kolonga tata, pē mo e funga matahiva. Koe ui whakatahai ni ke kāenga hawhiwa kotoa pē utaka Aotearoa, e whakahoko e tau ki whakataha ki he api o winisi fua taimi, aho sāpate he hongfulma aua o siulai. Taimi o no e fiafi, tua sila, taha ua Hardy Street ma ngere. Kā taki, koe tau mua, koe tau ki whatongia ki he whanofuko ia o tuhe toka, koe no pungpungi. Kā taki, koe tau mua, ke tau talanoa, ki he tau whatongia, ki he tuhe toka, hiri ai whanofo, pe mohono pungpungi. Mea mai ki he tau whataha, ki tau talanoa, ki he tau whatongia koe ni, whua bapa atu, ko miti ngā aue a hawhena.
4: Tanga maari koe ni, ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu uta mai, tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu, ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu, whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu, whaavalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka, opetitovo finau. PS Facebooka, opetitovo finau, Orea ki ai, malo.
2: Toi mini te wafa pia hoko ai hima. Polo kalama ko iau koko, ko e kuohili, lolotonga ni pia moe kaha uia. E whakahoko te polo kalama ko ia, e toke tā mele nai te tau moe folau. Tau wakai heka tau ki fui fasi, pia tau tok foki mai ki he polo kalama ko ia. Sei a fafine, mei he Iongi Brothers.

0: e polo kalama fokieni na e whao atu ai a e polo kalama ko ia ko hiri lolo tongani pe mo e kahau a ia na e whakahau kwa tai hono lau o e talanoa ko ia o whinau ulu kalala I he malumalu ia o e sosa ieti lea whātonga. O ku whakataha whamahina mao pe foki a e sosa ieti lea whātonga pe agunau fiefia mao pe ke vahe vahe atu a e ngahi ngā aue ko whai hiri a e whakataha whamahina. Na e lava foki e whakataha ko ia o siulai e aho monite ko ia wikeni. Pea i he whiawhini o kou kau whakataha ai pea mo toke tā mele nai te tau mo e wholau ko e toko ni se aia kene e whakahoko a e whatongia ko e polo kalama e poni. Malo e tau mau a e whiawhini mele nai te.
1: Ano tau lama e linda.
0: Malo mua ai tukutaimi ke kau mai ke polo kalama pea ko lava atu foke whakataha ko ia siulai kātaki. Vai vai mai mua ai ngā hime a ko ia na e oha ke i whakatahani ke mahino ko tau kakai e ngā whatongia ko ia ko lava.
1: Iyo. Malo o pito e linda pa ko ko le peke u whakatapu atu tapu moho eiki tapu moho hamatapule kai uma ae kakai oi whonua o ku whiwhi au pito he whiaf koi ni ke whakahoko ki polo kalama koi ni koi mei mei koi whakamatalai a e society lea whakatonga aia koi ki kautaha ia ko mau whakotuu ke o koi ula ki tau mua pe ke whenga ke puke puke a lea whakatonga I tonga pe amo tu a tonga foki. I tonga pe amo e fitu ko toa pe I muri. Kawaya no silan. Aku lau beki ai ko tu a tonga. Aia e linda ko ki whamatala beke ki kautako ya pe amo e uhinga na e foto ua I. Pe e taimini foko ko ko tu vena na o fa pe ha fama tala ke ai ngai polo kalama ko ili ka ko o at pe ne ta ta pu ne at ha to fanki me pe fi ka o ak pa mo kalta ka ke ka ko e o ku hen o ku ai fo ke ai ka o fa fo fo nga pe ko ka o me mi pa kalta ko ni ai ya ko ka kai ya o ku na o tokanga ki tu onga fatu ta maki pere pere ngesi o kuia ye le fatonga e fonuani ka uma a foki I tonga o ku ko mole ko elea koko ia o ku hoko lahi ta te ia I muri ka o ku ko oska mata hoko pe mo ia ia I tonga e mole ko elea fatonga aia ko no uhinga ia ko no fokotu e ki kautaha ko ni ki fai ha feinga fai ha feinga ke penga ke ta ofi tu u ai fu mo le la ko ya lo tonga hoko se ko no u nga he fai e tui ko mo le ko ele fa tonga me I he fa na o mo to tu pu ko ku ne hanga e ya o pa u pe ne nga o hi ha fu u manu I he ma o e to tanga ta mo tu a mo e to tanga ta I ki pe hoko le maria ko wi ko mole ko ele fatonga o kai ke nau fu lo ko tala noa ki tala noa si I pe pe mi mi va hoko ia ele fatitania ka ko fu umanu ko ia fa to kanga ki ai o kai ke lava o fi hanga hanga ia ta mo fa kau kau o e nofo akainga o kuma uma uluta pe nau fai taha pea koe nga ngahi tō ka ngā tatau. I e taimini a ko a alu ai tō tangata motu a ia ke whakatonga he lahi ni ia yuk nau lea whakatonga. Ka e alu e tō tangata I ki ia ke he nga ngahi tō ka ngā nga tō. Pea ko nga a alu nga tō I hala whanonga ke he pea kailea ke iai e mau mau luta mui whahai taha. Aia koe o ku ngāri, o ku whai ngā taa, o ngā koe le whātonga, o kai ke pe ke hā sino mai, ha me aia ke tau, he o whātu tā mak, o ku mea pango koe hoko e me an, ke hangi koe tau si o ka hak, hoko hafatu tamaki he ala sitaki ko tau sio ko ya bahino e me ko hoko tau saka me pango ia ko mole le fatonga o wange ubi kai ki fu faka toka nga ia tuku ke he pe ai ni ihi ko na tau pe na wa ko ke he le fatonga pa me tukunga o le fatonga mo me ko ni o me o mai tana tu ponga no fa we ki ai tau taha ko ni ko wi ko te fito i tu i ko ia ko lea a lea pe o kunehanga e ia o faka sino ai ilo ai kakai ko ia ai ko no ngawe a ke lea e ai lea ko ia tau pe pe tau lea fatonga o faka sino e lea fatonga ho e tau ilo mo tau anga ai a kapau o mole tau lea fatonga o mole ai ai anga pakatonga e mo e mahino fatonga e ai ko ma ko e he lea fatonga e ai puke puke te tau tau e lea fatonga ai ngai ai mahino fatonga kono uhinga ia ko e ai fa amu ko e pehangi mai te tau tokanga ka to ko me e tau tokanga ke ai society lea fatonga ai mahino ia o tokolahi kakai ia o munoa ia ki he mea ko ia ki he fu mole ko ia mo fu vanu ko ia ko ku tupu i he mole ai lea i he tau tupu ta moe ka whanau i ki. Ta koe, mea hoi taha, koe koe whakakau kau, e kei ke lama ia ke whai pe e haki ni i, ai puke puke lea. Koe puke puke lea ia, koe mea ia, o te tonua, o whahia he pule anga. Whahia he pule anga. Koe uhi kai lama, he koe pule anga, te u lama o a u ki he ngahi tapa kotoa pia e society. Koe ki tau taha ia koe ni puku puku si i pe ia ngata pe ne mawhahi ana e mea. I ngā mea ofi te koe ki a te ia. Ka koe e ka koe uinga ia ai whakahaku. Ai ki i whakamatala koe ni pōni. Ke mahi no oku ia i a palopalema. Ko palopalema ko ia ke whai ha mea ki ai ke whenga ke soloma. Ai a koe koe oku ai pe mau kautamua e mau ngahi taumua. E ala whaiha ki tala noa ki ai, ka ko kore te tuku mua e linta. Tuku mua ke ngawe a te lea mahino, pe lea u whai ngon fua, e whakamatala koe ni. Ka pau ki hao, ne a te tokanga ki hao whehu ki ha, ke eke mai tai nini.
0: Ma lo a pito e toke tā, kuo wholoa mai foki a e whingawe aki e society, tā lono fōtū e tau kuo sīpea mo e a leti oni. Koe hānai ha o wakai ki whingawe aki ko eni i e ngalu ea. Iai nai hano aonga ki o mō ngahi tau mu a ngāwe.
1: Iyo, mahalo a pito, Linda. Iyo, koe taha foki ea o ngahi tau mu a koe e society, koe te upehepe koe tau mua lahi e ai puke puke ai lea. Ke ua e mole pe e mate. Ka koe taha e whangi i maa maa o i whakaamu koe ia o koe whenga ke mau a ua tuki he society ke kakai. Ke whenga ke a ua ke kakai. Ke whaia tala noa. Ke whaia whi mahino aki o ku ia e palopale makulolo tonga hoko. Tak fi ma uya ke faya nga ue ke puke puke e lea. Ko hi koe pala pala mai. Ai koe polo kalama koe le tio. Ihe anga koe ma uongo i. Oku malala ia ai koe hi fanongo mai ke ai. Lea mai a hou e iki. Pe aku fanongo mai tonga ko toa pe me tapa ko toa pe. Ta koe taimi oku mo pama fola i he ope. Oku fanongo mai pe amo muri ngai fonua ke he. Aia koe konga ia koe tau mua, ke whenga ke whangona, ke whawhango, ai tokanga e kakai ke palopalema koe ni. He kuhangi koe kulau koe ane nei, o kutai milahe a tau mua noa pe tau tolu, he koe ke tau fuwhaka tokanga e tau tolu ia ai mea koe lea. Ani ia koe ke rano sino, he? Tau tala noa pakai tau whatonga. Kako, aia koe whenga koe koe, ni ea koe mahu inga e koe polokalama. O mau hounga ia au pito. mo tuku mai ki tai ki fai tanga noa ko ia ko hika lava ki fai ase ngā oe a ta mui toe ngā oe kakai ko ngā oe ma ngā oe
0: Malo o pito toke ta toi ai nai ha mea ke uku ke pehe tonu ke whakalelei i e fai ngā oe a ki koe nok tau fai
1: Iyo, koe kongai e taha ko mau tōu luia ke mau whaohanga i polo kalama. Ke lama ke mau lea, ta lama ke mau kōle atu ke ongo ki he kakai. O kuia e mea, Koe ngā he lama pe ke lahi u polo kalama
0: ai.
1: Ta i tai ke ahano, ta ke ahano fuola ona o ka pau kai ke tokanga mai ha taha ia. E koe tapa ake a mau tōu lu, ko mea mau ke ngā ue ki ai.
0: Malo. Ia mea kei kuke tau fie lawe kei fafin kei ta whaka ose a kei polo kalama kui peko ta taimi
1: Ia, tohe minite fia
0: Tohe minite tonu
1: Ia, sai aki koe ni teu ki lawe si i peke ki ta whaka ki koe ni koe mau feinga ke kau mai ai pureanga tonga mau lave ma tol ko tai mini etu o tai mini o ko la ya pito nga u mai ai potu nga u ako e ta tisito ke no fa he ko vivo ke ku ako e tonga ya i nga ya ko e ko le son si di te ta na fa nga hi tohi anki tohi la tohi ke le fa tonga ka ko e he fo ki ke ko tu ngāwe koe ai kakai pasiki o toi lahi me nau ngāwe ko nau tolu nau whakapaa ngai tau ngahi wike lea whakapasiki a ki tau hanga te tai mien ke wike lea whakatonga ai ako o ko honga ia wia i ngāwe e pule anga no sila kaku tai hoki whaafetu utakia te amoe pule anga tonga te ene tu ue tai mieni ne whai e mau ki itohi koe ki tohi koe ia koe ki tohi ke pare mia o fie lande teo ki ai ke mea i e tonga ko kakai tonga na whanongo mai koe fie inga in a society ke kau mai pure anga piko ha koe ki tohi koe ia koe kole pe ke pure anga pe te nau lama ke nau tokoni mai o pou pou ki he fie inga ke puke puke taurea i tonga he koe uhe kui ai fo ki whaahinga ia ai whanau ia i tonga mole maurea whatonga Ai o hoko pe ai tonga. Ai ko i whanau ia ulea whapalangi ha nau ngahi a ti ha nau ke iki. Te lea whapalangi ha nau ki iako, nau huna toke whangi iako lea whapalangi. Pa nau lalahi ake nau tol, uk nau ko lea whapalangi ia uk nau ilo, pa nau poto ai. Ka ko e lea whatonga ko mau whihi ngā tu, ki wha ngā ue whakata. Te hoko lea whatonga ko e lea namoa ia, ko i whanau. Ke nga moa i ki nga tolu ake lea whakatonga. Aia koe mea pia koe pia koe. Moe koe lea pia ke kai ngā ke nga uta. Pakatoka ngā ea nge moa i ke inga e tōunga mātua, moe tōunga whini mātua koe ni ihi. So sai e ki lea whakatonga o toko ni mai i tau kau whakataha. Koe ia pia malo au pito linda.
0: Malo au pito e toke tāmine naite. Pea okumone au pito ai whakatala noa ko ia ki ho muwhinga ke pule angatonga taimilahi o ku whai e whetu taki pea mo ki nao tolu i he e-maili pea ku te e-maili whakatonga at ki tau ku nao hao whakapalangi pe ki nao tolu ai kau ngā hawe koe meitonga ka koutui pe e iai pe hataimi e o ngoai ai whinga ko ia o ku mo whai ki a te ki nao tolu ka e whakamalo lahi atu ki a te ki mo tolu i he society lea whakatonga au no Puke puke pe moe feinga ko ia ke puke puke e tau lea. Koe hui koe hako tupu oi whanua i e kahao. Maloa pito, tau tok whelonga ki e polo kalama hoko. Ka ke pouria.
1: Maloa pito, linda.
0: Maloa.

Katau tami ko hoko to tonu ai wa. Te tau ko lo siki tonga eiki ki a peteri ake tau talanoa po me. Pea mo polo kalama ko ia katoanga ai koristutu kuri ahona.

0: le a koe he a pia ko ke he. Hau yo o kaki mua he ngāuni. Koe me e wene tala koe he eki. Ka pāi gai te mōlea, gai whaingatā ki whakalea e maka.
1: Koe.
0: Eh? Tegi he. Lama lepe anga pe eki a koe aue, hangi pe au koe maka. Nega ke wā kau he korisi he. Ka koe ngāwe, koe ke utoe pia tau iau. Nā un kei ke wā koe. Ngāwe pe au iau. Ni hoko te ngā maro ia whainga mea. Uai pe hiwi o kua ki mahe eiki. Pa uai pe moi tāpu aki. O ku tohe mau i he ngā uiwe. He ku te ngā whaka mātu ato. He? Koe ni kawe inga e tau mua koe ngā uko ko whai. Te ku. Nā ku iro i pe he kakai. Nā ku ki ora tau talangi. Nā ua ki tai lulu i me. I kai. Angu ki tapu lokala mua ni. Te nā whanong ki ai. Uko ni pe ia. Ko whanong koko interview hame, hange na mu feo he ako, e te eki waka uai, na waka i tairuru, na tō feo e polo kalama ka atoa a tairuru kua unawa. Ko pai ki lau pehe au ia e ngau e kowhai. Ko whahape ngau e kowhai. Whai ake oskia verenga he ngau e. He ku mawai tā buakia. Un ka pai ega tiki ngau e oskia verenga koe. Hala tāki i mawai tā buakata.
1: Mono e fuku e whanau tupu ake koe, aho ni e pōpōko u mō whai. E hoko i koe langa, oi whenga Māori e mai whanau koe, oi aho ni mō a pōngpōngi.
0: Oi. Koe si, se Rocky, nā mō kamata he sāpate, koe whai a sāit lea be mō hiwa.
1: Koe.
0: Tai ki wetu e koe, mā rata matoko i ki a hiwa ia, a anusilani, toki aratbea ki ho fuao. Toma koro ki he sas tonga tawa tainai, au ki mai kauhiwa, mauhiwa e matoro. Bebe, he kauta mai e, na uhau ki tonga ni o wako, to iau peo ia, he hau koe maua, peo wako hiwa, peo pe mai alu hiwa. Whainga tare ni te au, koe mea usai koe te alu, koe ki te, ki te naku pehe, whainga mea, fie mau mai haf. Potiasi ki te alua hiva, whai hiva, sukoe, tāpua ki wāpea ki hofua uki mai hiva, mau alu. Nau mou siwa, iko tāranoa mea, sepe ki whanongu mā māmani kotoa. Koe hiva nusira, tō atu. Kwa pāna ke siwa e viti oku ya, whakarata atu e mea, koe pō sāpate ia, pō monite, mau alu, koe ngai polo kalama e nai e mea, mau alu ke hiko vewe. Kamata he ono, kei po uri o si almador, o si ai au ia, Mau hiko, kamata hiko vewe, hiko ie, tatahape me pangai lahe, tataha alu, pao ki, whekoa mata moana, i whetu goia, wafu goia. O hiko vewe, koe ngai polo kalama ia si ai, maa ia i pia nukola, koe te usi o i Filippo, e whemea koe ni. Tu upenga fupiti vewe, halatake me, kai lakwe vewe ia ilaro. Ma olato kilina i katoa, Fawe vewe o ave. Kwa mea tunu ki toi a koi a tonga ike ni na ulo, kwa e fupini vewe ki laku ki ae vewe. Kwa kwa zi, kao nungu whakato, kwa seo kwa polo kalama e na mau whai. Pa kwa mao ni te lewa, na mau te mao e whainga maali, mau hu lewa, alu ki palasi. Kwa ave iho mau hala ki he tui. Ave e mau hala, teu teu pe he kau tonga e mau ufi. Mo e fuu pulu atu Filipe. Alu e fuu pulu kwa ea, mau. Foka koe mau ki hala bia, pia moe mau sila, tolai taha mano, alu katoa koe mau mea. Koe anga ia e kipolo kalama na mau kamata mahe moni te, o hao koe ane afi, koe tusi te ia. Na mau whaia e laka, koe fua ki pare. Ka tiki nau tolu, na nau tō tau, e ngai waha taimi na e fotu ai, koe siu tuku au mai, kime. Koe fimea na e whakaloloma taha na mau tau ni e Filippo. Na e tai i tō taha Filippo tu, Nei, kau he mau kau fōlau, e si tō tau. Koe, mea aonga whakama mahi, ko mau tōna whaka mui mui, anu sila. Koe mea ia ngō. O mau aonga, o ngōi mau tōna, mōni pē lawea fōlā. Koe lawea ku pē taha wongo ia, wongo ka tiki mau tōna. E mau alu, whai he, e tuku pāle, e whiwhinu. E tōki whakama, fōlau atu e aneafi. Whai bē mei mau kilukuluko, e mau akaunu sila. Toko ni bingi ki whaingata ango loko. Kai kehe, koe anga ie mo ui, ae anga koe, mamahi i mo ngā ue ku whai, mate ai, mate bia. Koe mene, o whafi fia. Pau tonu ia ke tu i he loto, e kau koristu tu kotoa. Kouia ge ngā ue, e koni stu tuku li hana. E nau fi fi ai. Koe ngā ue ku mau whainau lea o talangi tulipu. Koe tau ngā ue nusila. Koe tau tā matepe. Oua nāia hatai mea.

0: Fokiatu jotakin muua.
1: Milika malo opito katakio. Mä vähemmän ikään uingan ahi maani mono frafasi. Ketä vai vähemmän malo.
2: Malo opito liitia pia mulinta. Malo mua lau maari ahu eiki pia lili ai tonga moi bulangi kotoa pe. Oku mou mea mai ihe vahau pe pia moi ngalu ea. Ketä u polokalama anga maheniko ia pia moi PMN tonga ihe fiafpule lulu hono kotoa pe. Fa malo atu he fainga maari e. Pia koukore ke ukapa atu he va eo matoka. Ata mo oku he fainga maari eni. E fai pe ha tongia e tupe na anga ahoa. Pia framore more a hatau kei. He mala e o hiva mo faiva na taku ko ha mo ke he ni ku ua hopanga ai e to ku pe mo a ke u lau hok monu mo la ta poaki i he kakala ku faka kakala ke au he fiaf ko ini ti ti a ko ta frene nga he ma mo e ta hine ko ku insa lo te ka ke sola ia ki ha ke ki ta utolu te a ko e ko ne ma mo ko ini ko e talanoa ia ki a te ia pe pe a mo e nga hi ha ai tolu. Aia koe tahi ne ku kātoi ai, ae tāta ai haa tui tonga, haa takalaua, pea moe haa oe lolotonga tui ka nokpolu. Pea koe mau vai vai pea e kauna ngani, i he rakilai neu pehe mai, neu nofo pe i he hau hau o tangata. Tokua koe tahaya hono afio a ngā i he sopu ko taufa a hau. Whaafai ki ai hawhaka haue, pe ku whaafai ki ai peha ne ha ere ki ai kou hiko ne ngahi taimi koi aku ne hangai o whahoko ai ne ngahi ma i moa whau. Aia koi ko uhinga ia koi alai ne uraki. O whanongo he tue mo e whakalawe ta lau ku ke o mea i peka o whanongo pe ta lau ilo pe ki ai. O ku koi halai o ku papa he ku he o ku ahia ma upe he kau pohi wa. Kwa ke ngata pe he lompe au kwa e ka inga au nau a ahi ma upe ki feitu ko a fio ai. Pea koe wa i halai o ku osi i papa ia he blahi hono alu i pea mohono ngawe aki. Laine hoko manu lau noa utori he kakalako taimi ok faya e pohi vau nau lau siva lau lau matanga lau lau kakala ai koe mahu inga ya koe loloto mo maalie ai ngahi taanga mo ngahi fau mo ngahi mai moa whakatonga. Asi pene la ve heni koe oku osmaheno pia koe ve ia oku tui ki ha po tatala po hangai po tala noa hange koe po ni oku tai heni ke ta hanga o tokoni pe hono whakama ala ala koe kao pehe koe fie mata mua ke ta whaka auhinga i mai moa ka koe tokoni pe he i hono whakama ala ala mo whakama ma whana te ria ka venga uike lea whakatonga o e tauni ka koe mea koku maari ka te auri itia. Fo i laine hene o pehe mai, si i tuu a tonga rewa, pe a moe whaka a sawa. O glahi e ni iho nau hanga hiva halae fo i konga koe ni, wa ni iho pehe mai si i tuu a tonga rewa, pe a moe whanga a hanga, whanga a vanga. Ai koe mau hala ai rea, ka ku ase heni koe ai to tonu oe koe a sawa, koe fo i lea ia me he tui whakaputa. Ai koe a sawa pe koe a sawa. E aia koe āsawa i he rea whakapiritania koe influx pe koha. Koha mea eo kaike koha ngeha hawhetu eo matamata au pe. E oku tae manonga ai koe whainga tui koe aputa. O koe whainga loto mo whainga toonga mo uia. Oku hange peha mata ha au. Pea koe tū koe tonga rewa. Ai koe koe tonga rewa foki. Whetu ulongo te me ka koe whanga ia o tu i. A tonga rewa. Pa kwae fo i awi ai, i he fo i tafa aki ko tonga rewa koi ki siesi au mahalo, e toki maue he kakai oi kolo. Ka koi fo i au ko ia gui ko manavanga. Pea koi fo i awi a ko ia ia ko taimi koi o ku hu ai pa kusila he kakai more ai mo ui he kuohiri. Ka koi maali e koi omi he anga kukakaukaua tu he omi he tahi ne ai fo ilea whaka tui whaka puta koi ni koi whaka asa wa koi uhinga koi asa wa koi ha influx of koi ha whainga mea hangepe koi tanau koi ke toka maali e ia hou hou ma upe taimi koi toa pe ka koi fo i whaka asa wa koi ni pe koi fo i mata au koi ni i tonga re wa ia oku taimi koi oku hu ai. Ka ku o ku kaike o faa pok fulo loto au pito ia. Pa kua e ngahi tala ia o tonga rewa. Ka ko uhinga peko ki point out e fo i taanga maari e koe nei tahi ne. Ma hao e toki kumi at he kau matao tau e fo i lea koe. Koe hao me Buddhist philosophy pe koe tanoa koe aputa. Ai fo i lea koe a sawa. Ka kuhanga he tahi neo ai heni. Si i tuu a tonga rewa pe a moe whaka a sawa. Ka tō ai malu pe a huni. I he moana. Koe haha o lau, tauriki si i manawanga. So koe fwoi hingoe au, oi mata au kou tala noa ki ai, ai kou manawanga. Pea alu ya au ki feitu, ufanga maal feitu usiesia, feitu at koe yari. Ntate tau te tano fuka seo kalafta, toka koe, kakoe ki iri ya tu pehe ku, fama mahi o glotoa koe no hiva hala, imai koe ma uhala, ui mahi ni ihia koe fanga ahanga, moe mu fema oke nau, ai mai e totonu, koe fwoi lea, koe faka asawa, kakoe no uhinga aya litia, oku, koe fuka no no atu pehe, oi, foi kawenia foi fasi o kumana ko au pito pe na fanga we aki pe ko mama na nia ho ek taimi ka na fra me ite ai o na fa fie ma o pe ke na fra me ite ki he ma mo e na kui a ko hala ko papa pe a fa ka we fuk mo ta ka ina la paha mo ki tawa me la paha he fie fie pe ha ta ma hala ko papa ko hi he ko ma mo e na kui tane nga he ma mo o ku puke puke e he long te au, te a mila paha.
1: Milika malo, fa malo, lahiat o pito he fuko loa lo loto voyago ki a fai mai ka te katautolu. Pe kui ki fai ha ofo ai e ku fang maringi pe mi fale lahi, ai ko loa ko toa tonga, ka ku lave ai fauki ai kautangata eiki i he mai moa koe ni i elom pe au, pe oku, koe ta pōtala nua e boni e hoko e ai whau moe pōlata. E tō ki lalo e ta pōtala nua he eku hoko atu. Ka kou pepe ki ulawe pe ki konga koe ni o, whekau aki koe elomi pe au, pe a mo ki tau tō luhe, whakamāwhana au pito tala nua. Pea neo ngaoia utai he ni tawaia kono uhinga koe lango maki e puke puke lea whakatonga he hiva. Ka oku takau tawai whakamo oni ke historia oi hau atonga i ho tau potu tahini. Oa umai ke senturi taha hiva. Pea koe whaamiri kotoa pei tonga o ostui hono talanoa ona ki he kupesi. Whaka ofa ofa koe no tonga pe tōtō atu he pōni tau e langi koe koe siweri a tonga iau e Pasifiki pea oku tuu karikali ai kalauni i Polinsia. Pea oku fu iloa foki e talailon peau kei tuu iloa pea i uvea. Oine. Pea na peau te ke lave ke lon peau ka oku fia fia lahi au ho o mai e fu koloa koe niki tau vai vahe e poni e. Kai pehe tau kua o kei tuu peho o tereia o kui koe lompeau i uvea, pe tala noa lompeau pe kau uvea ia.
2: Oia.
1: Koe nau pole pole a nau tolu, ho nau malohinga mo nau poto, na nau hanga o tariangi ake ke tui tonga. Pe koe kuongai ne tui uluaki koe ni ko uluakmata, pe ko tere ahe, en ko ko fo amu na ke, na ke lau kakau koutui pe.
2: Pe te u, iyo, sai pe kau lave peke ta osa o tala noa mai.
1: Koia, kako ku talanoen ke uhanga o mai au pito ke tu ukohe aoni, koe aiko vaha senturi taha onoen ke taha fitu, kako ihele, koe taimlanga fonua enko tonga he i Polinsia. Mo fetu kumaka mai ke ngai langi, pe tonu kuma upe ka, ye kako fuafua. Aia, oku, fai fononga mai ai mi he taimi koe au mai, ke tau te au koe hau koe ni a kapten kuki pe a foki hono kau folau ona fra matala ki tonga pe am. Ai koe au mai ni ki senturi tahavalu. Ona utala noa e o ilo i ai pe ai hau a tonga kai tau te fito whingau a koe mo uvea. Pe a mahino lewa he hala fononga koe ni, ai tuku au mai kau misna reko e nau fanongo tala noa. Ke tau ke ongo fonua. Pape ai kai ke tari nau tol foki wa vao. Ka nau foki pa nau wafi uwea hek nau iloi foki. He mahu inga tonga ia ke ngai fau fau ko eni. pana kwa fe uve na to la ka nga pana ma pe ko na to liu me kon ki uve na na fo ki leva ki tonga hake pe hake kolonga ona fo wa to ai ki tu tonga e ki la pa hai pa ko pene a usi hai e na ta mu ke na ma a tu mu tu mu ho e ki ko tonga i la pa ka ko me kon ko ma fo ki we si na ya tu ka no polu e ka ko lotu na e ka ko lotu na e si ala e si no fa ka u vea pe mo tonga ai fa fo ni ke ta val fa no ta ta val ni ni mano pe hangi ko lave na hiki hono ngai tala no he ngai family to ko lahi e pe ku ko tala no ia fa la le u va va ko ta no ke me ko ni e pe ko fa fo fo atu ko konga o tala no ko ni oku kawai ho ku imo ku ku ye he pehe na e alo e fanga sisi me he fanga sisi o tu itonga ki uve he taimi ko ini mm. Pe ma ho ai mo se fine ho e ki uve pe na fok ma no fo ni wa top tap pe na na to ki o mi ki tonga tapu he ta val val mo fulu na ye aya ko na wo mi ko ya fai pu he ho e ki pe itonga inuku alofa ai ni go oku tau hi mai leva ki ai atonga aki lele ko vili pusi aki mo kainga la paha ki ki kainga ko ini ai a ko kuia mo e kukui e milika na fi hoko taki ai ko pepe ke whakahu atu ki lave ko ini ko uhinga koi ko mau inga koi a uvea hono whako tala koi tau pehe koi pure anga hau go tonga polinsia na i whakotu he kau uvea i uvea. Maha te unga taika ke ki whaosa mai kau i ngahe to e ta whasimo ke au whangatuku mai a e ta talanoa.
2: Ma loli tia, koi mo oni au pito te u ki ilave atu pe au ia he uhinga fo i lea koi lompe au. Ai fo kua ni ihi koi tahania he kalia lahi au pito i anga koi tua historia o tonga. Pea pehehe ni ii ko uhinga e lom pea u, ko uhinga ko fuwaka e ne lahi pea na lava pea lomi e pea u, o hange ku kwa ke hanga he tahia o pure i ai pea u, ko fuwaka e ne okune pure i. Ka koe kapau e osene pta whanong kore ka linta ke ta i mai ai fo i ma i mua koe a kunsa lote koe nai laskau, o ku asi kotoa iai e. Ka teo ki lau vavea tupe ki fo i konga koe ni. Koi ahoni e tuku folau ka kua ufie tala noa atu ki he anga si o mau waka tapu. Fai anga o e whaka talu talu o whaka feanga si molo au he wakani ko e whaka tangitama. Aia koe lompe au na e pehe i he hange ko lau i he kimu e senturi taha no, senturi taha fitu ko uraki mata uluaki aina i loa peko tere a. Koe na e pehefuka taimfuken na e pure ia e tonga ia e otumot pasifiki. Pea na e hono alo, pea koe ne alat koe taurea mahino peko hike alep tala noa. Le da te reka koe nio eve eva atu he whangai uvea kwhai mai ai fo uvaka a lauriki mo tahitala. Na atna ope ala te reka kaka holo whaka here ke wai o ta ime iai he ongo uvea koe ni. Pea koe ne lere mai o whaka hange ki he tui tonga. Pea i he hou hau e tui tonga, na kai ke alu ia o tau te a e ongo tangatani, ka e alu i he ne hou hau o fo ue fuuwaka. Fo ue fuuwaka, mantu e taimika pau tau kau po uri, pe tau whaka po uri, more mama. Aia na e haere a e tu ia fo ue fuuwaka, o si anko e mawahe ato e kau po uri, pe koe ne whaka po uri. Whatonga i hake koe fuuwaka e ni aku fa uia ilo tofonua, pa koe ke ilo ipe e fonga fefe hono o hifo ki tahi. Ka koe hifo, ka koe tupu anga e koe fo irea e koe lompe au. Ai koe lomi ipe e au a eku ita, kau alo ai ke rea eku ngawe. O kai ke ita pepe au rea atu pe te alo o hirifake hatau tea, ka koe lomi pe au, koe lomi ipe e au au. Lomi hoku loto, kau alo faiha ngawe, ke rea eku ngawe. Aia eni na e whakahoko. Tok whatonga eha ke tui tonga koe fuwaka eni e lot fonua pe fefe kwa hano toho ki tahi. Pea na e whai lewa ene tau tapa ki he tangata konga o tua pe koe demigod ko nai laskau, koe fisi. Pea e amaya nai laskau ai, o fai e mana, o heheke toke yaipe ai fu uvai tafe i uvea o ku i he fwoi tafa aki kona fae tala kona historia. He heke ai pe fu waka ki loto tahi o omi ai pe koe hange koe koe tala noa kona ukfai. Pea mo oni pe ia koe sio koe ki he lompeau koe fu waka na lahi pangne lawa pea lomi peau. Ka koe sio kai ta tala noa e poni uraki koe whaka asawa. Ai ku hange o mai hare soni koe ni moe lompeau. Ke tau toka ngai ho tau ngahi loto ku au, mo lomi pe e tau ngahi dea ka ai ke asi e tau ngawe. Ai a koe talanoa, ai a koe e kumau, pe a koe talanoa ni o koe koha talanoa e hawe kum whakaako koe whanongo pe o lunga he kaliloa, pe a mo e talanoa ai whanga kui. Ai koe uhinga ai a koe lompe au, pe a koe asi kotoa pe whakaiki iki, ka koni koe whakamo oni e tuen he fwoi laine koe, he wakani koe whakatangi tama. Aia koe na e tangi mai e alo i tui tonga he tahe ka uvea pia hou hawai o fo ue fu uvaka whaka maman lahi koe ni ai i loa he taimini. Aia koe anga pia kuki i tā siri atu pia koe nai laska u koe lompeau fika whai. Aia koe mai moa ia tahine i he ne wha u koe ai lakalaka koe ni pia nai whakafasi ai vilipusiaki. Koe uhi koe pukai pukai fufula penga hita ufatunga motua.
1: Emilika, kusi e taimia, koe wike lea fratunga ala kuhanga mai, ke yao tau ngai ngā whai, oku whakafiafia pito, ai uho koe ni he poni, o whamatala. Peoku kei hiva peika uveaia, ke uhinga koe na oku ke whamatala mai ke ai he tainim. Ka koe ai ko whamalo atu, Famalot ki e kainga mea pina e mea mai, famalot milika, famalot linta, ka e levele vai, ka e tatok fe iloa ke wika hau.
2: Ko ia. Pea ko famalo atu e litia e mauwhainga maari e, pea moe ngau e matea ke o kuke whai, o tau lawe monuai i he sea whakoloa koe ni, pea pe fokea linta a malo e ngau e matea ki me i he feitu una, hono whakafi hoko takita tolo moe kau whanongo, pea koeanga pea ki i to'o atu me he kato ilo, pea moe efinanga, ko hiku oku whanongoa foki hono hiwai mo whaiwai e ngahi lakalaka ka ko mahu inga ia ke hangai whainga maari e peheni ke whai ai hano o atu mo hano wahewahe atu a ngahi tala me ono aho he ku mahu inga au pito ia ki he whanau ako lahe au pito e whanau ako university kuna o mai o wha a kore ke o angi hangahi tala noa peheni ka ko fie fie he whainga maari kai kore pe karinta ta i mai mua e fo i lakalaka ko ia e nai laskau pe a tok whakafoke atu ki a litia ke ne au whangatoku mai prokalama.

0: whamawhana au pita ngō whawhine ai loloto pe a neongo ai whamamaha e tau mai noi e taanga. Ka koina pena glave ki ai os asi mai pe i he taanga pe a toi whai ki ai e tala nai lasi kau i he tere kanga a vea ai waka ki moana. Ka koi mea taha kou tokanga atu ki ai hangeko ta tala noa nena i ko urakmata uloa ki ai au ku iloa koi ko tere a pe a koi makwai e hingoa koi a pae pae o tere a. Aia kono uta mai koe ngahi makapea mi uvea mo futuna ki lapaha ke faua ke faua ke pae pae o tere a. Pea kufaa ofo e kau folau e wahe na usio o koe fu makaia ui koe maka ofe. Koe fu makaia o kutuia o hange koe ha L-shape. Pau nau faa fifiri fu makalahi au pito pa iloa koe maka ofe. Pena yanga fe fe hono uta mai. Ka mo faka uta ange koe koe lahia koe ai fu waka koe a lompea. Pea koe fwoi i mea ne taha kou tokanga o heriaki loloto mai tahi ne ai uta maka i ono aho kai uta haa i ono po. I e kohiri koe iepe koepe ai tau tangata koe ahonia koe haa pegu ni mamaka haa pegu maalohi ko nau tolu i longa he ono po ni. Pea whaka osia kisio ki he loloto moe tau kei e tahi ne une lau mai e ngahi star signs o kui henai alo tolu koe tui ngai ka fine utu vai koe Libra koe Scorpio koe ngahi koe tahai e ngahi mea kou nofu au ia o mou tafu uai koe tahai e poto maungonga ai la ako unga fonua pa kou whaka mālo atu he mauwhainga māli e rin tākou tū kosi mea i pēho eike he nau mea mai ki he nai laskau ai kā tō ia e ngahi tāla o tonga.
1: Linda, e toi lelepe e tau wekelea whakatonga he mahina ka hau e kei puke mai ai pēha milika ke hoko atu e ngahi whamatala māli e konu tawa o Siapōni. O whapena e ongo lele i atu ai ki i whamuna koe no whaoko pea te tau toi whakatamai pehe wike kaha u o toi hoko atua e ngāwe ta tau o kumautua o whahatuka mō mea.
2: Whamalo lahi atke te kumu a ngu whawhine e whakainasi pea moe whakolo e polokala mai poni a ki a e vahe vahe lelei pea moe tala noa me li e whikau a ki pea moe ngāhi whao koe ni a e la a kuo o ngā whanua. Tau tai maari ai ai hako tupu o tonga i he ngahi ahoni. Tau toki whetawlaki i he polokalama hoko i he wike kahao. Ka mopo uria.
3: Alo.
2: Mou toki mea mai fukia ki he whakamaa mawhana teu teu ki wike rea whakatonga. Pea mo Rithia Simpson ka maa fuki a Mirika Pusiaki a Rewa. Mwe tau daimigo ose miniti e ono me hongo fulu. O atu e tau whankitu waki ko ni, pia tau tok foki mai ki e polo kalama hoko.
4: Ko ane whinau, me kautaha telefoni e TC Cell, mo tala whipaa ngā maikes, mo nga whanongonongo mo tu waki ki hewi keni. Malo ane.
5: Malo te vita, malo lelei, pia malo tau tue o mai ki awha o fofa ko ni. O kole whenga mali ko ni ke ki tuku mai pe mua o taimi, ke o atu e whanki o fa ko ia, mo ngahi promotion e kautahani, e taimi koe o ke tāpa anga mai ai ki a whika tiju seo o receive i tōngani. Pea pehefo ke taimi o ku ke whakahoko ai a top up mai koe e nau ngahi whika ki o whāmiri pea moho maheni. Ka uho tāpa anga mai ki a pa anga wange au pete lahi ake ai. E receive he whika koe i tōngani, a 20 minutes international call ki ene whika tiju seo o malawa le vai ke tātu ki o whāmiri ki molina. E toi mao foki mo ne fika ko ia, ai 2 gigabyte ke interneti, e lava ai ke nau ngawe akia ke teira, lava ai Facebook ko Messenger, mo ngahi app ke he kehepe ke he fetu utaki whakai interneti. Ko ia ai, oku ai ai ngahi agent, oku ma lava ke nau talafi ai ho paanga, ke ke receive ia i heni i he mai cash. Oku kau ke ai international money transfer, kau ke ai ai ClickX Pacific, ko RIA, ko Remitly, pehefo ki he Rocket Remit, o kauke a Western Union pe moi MoneyGram, o malawa ke maui tongani i Samoa, i Fisi, i Vanuatu, mo BNG, ke na receive i he MyCash ka ke talafi i he ngahi agent goeni. Ko ia ai, kau mai ke taungawe ake a talafpa anga mo ngahi agent goeni, ke lava ke receive your family i he MyCash. O iai foki mo ngahi pale monu ia ki ai. Okay, a lot of honga ia mo fa mo no ia tu ke ki mo tol ke mo ma ha wikele le he wikeni. Okay, fa malo ia to ai pe mo fenga we aki mai ko ia. Ai polo kalama ta kauta hati ti self. Ofa ke mo ma wa a hole le a honi ko awa ni final me ti so tonga mo ta la fa anga mai cash malo pito.
4: Ko le fang mari ko ni ke o ato ai e ki fa no no ko ni ki ka inga ni wa topu tapu. Mo ki mo tol ko to a pe na ia iha moutikite ki he lulu langa falelotu ka inga katolika o niwa topu tapu. Koe whaka amu ke mau mai a seniti mo e pati o tikite ki he uike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo.
3: Romo oika atmoa ki whanamanoa ia koe ni me he kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha maalo sina mo wha feohi ki a weekend iu wha hauko IPM me he Star Hotel tua sila Toluhi Waua Great South Road i Otahuhu. E aho pure luru a weekend katoa pe me he taimi hongo fulu AM ki he UA PM o kua taa e porokalam mai ia koe ni ka tiki nga tolu katoa pe o kutou reke reka. Ke mau hoa pe tai mau hoa, maa ngalo pe tai maa ngalo. Nofo tai lata pe nofo fukaifo ifo. Koe whainga maari e nia hono whakalerei o ngahi kupu katoa pe o e halafononga utau iai. Pe koi ai o kuatua iai whakaafe loto maafana mooni ke tau rekareka katoa pe o loto aokalani. Mo umea mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whafeohi ko eni. Ko moi lerei pe mo moi fiafia ko moto iai kulupu We the People. Whapapatu pirikitara noa o visa fitu utaki.
4: Ko kore whangamari ko ni ke o atua i a ki whanongonongo fo ime akai ko eni. Na e toki tau mai e mauta ko fo i talotonga, talofutuna, foi manio ke hine hina mo enge enga. Koe foi ufi, koe kaumeire, kaho kaho, mo e mahoa. O kuiai foki pia mo e hopa, mo e mei ku ositao, pia mo e lai pere o ku kilo e fa i he mire mila. Mo kataki, o telefoni ke fika telefoni koe na, ke mao meiai e tua sila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.
6: You're now listening to PMN Tonga.

0: koutui koe, koe whakono whamaapo opo e taha, koe whakamaapo opo ki a te ao, kou whakakaukau lahi pe au kounga i a lahi, i a mea goeni. Ono tari he ulak wha ai māma goia. Tari he ulak wha ai māma goia. Pa koutui tau rea ag behenga i a honi, kakapau te tau ile wait ai mamafa, oi foi tari goia, koutui e whae te pōta anuani, ne hongo ke pulu pulu mei api. Ka te atu ka te koe, ai mahu inga fo i tari koea, ma au, ki loto o kalani, po whepea whetuku ke mea mai mea. Ko tui koe, koe whamaapo pe taha honga ia, he tari he ulat whaa, kei ke ngā tai, honga ia ai ngāwe maung onga kua lava, ai tonga kotoa. Ok, mea i koe rintaka o mai kau whanon kotoa. Ko mea koe nak whakatoka ngai. Whakatoka ngai e au, ai hohoi, ko kena utolu koe, nai mea mai mei muri. O mea paanga, nau si tu uta mai ke fonu ani, hawe ngahi chili bean, fonu he, sokoreti moe meat, moe prawns, moe, mea kai ke heke. He nai loto e kene hanga celebrate, mantuko tano ke loto hohoi. Poa ki he ngawe kai hau, tu uta mai koe ki tongani, ngahi family hono got got topi. Fe mau ke, ke ngahi ene ki te pire, koe te pire, o koe koe kai, pe atufa ke auha, koe koe poinia, koe ne fei lau lau ana ki o tua koe nai hau. He kos ilo he tonga ia koe le reiko kua o kei taimini, nai kai ke mea uia ki ai, ka koe o tua koe nai hau. Pau whakatoka ngā ia hohoi e loto koto api, i ngahi te pire kai, ko wha siofi ngai mea koe, ko siofi whanau, na ulere holo mo na whanki teu teu, ko hiki koe ngai fupini mea kai mantui uko mai ia, efi efi uko tau atu he hala ki hiki fōpa, tau e hala koe, koe taki lere aki mea ngai fupini, ko ataha ko siofi ki whamiri, kawai pe ai kuspaniti, hange koe hiri e pōlu uia ki he ke funga te pire, hango whakalala na hoko hamea, hohoi e taha kotoa pe, and I believe ko hinga ene hohoi, he une ilo ko hono mo ui anga ko utua nai, nai ha ere mai. So on the whole, e kusio ka hato koi ki he, e whakama apo upe aku, taimi whaka of ofa mo oni. Pekai ke ngatai e rinta ka umai ka ufa nongo, koe taimi whokenia o e manifi koe e kātaki. E area mo ufonua, that patient can run thin. Ke ilo ka e patient he kusio koe he ngai aha koe ya, matolu. Taha kotoa pe koe ne taume pe ki mea lere whakahifo, o se mahino ie e kita. Koe taha kotoa pe koe whemanu ki space, whakahau mai pe, tukoe ne mea kai mawahe. I think oktotonu, I'm a trainer and a broadcaster, oktotonu ke tau tata e tau tolu o tauma, pa ke tau pe he, it was a tremendous awesome effort. Hohoi e taha kotoa pe. Pana hau katau e ale soni, na whae pota la noa pa moku, o kaunga ngāwe pa ne pēmai ka te aurinta, hange e fume ani ia, koe hohoi, hange e tau hohoi, koe ala koe a whewhine na e tū toto, loto pe ke ka kapa ki he kofu e eiki. And that's what I believe. Tonga kotoa pe, nu sila se rere Amerika. Pena iai hane contribution shin mai po hono loto pe. Loto pe ke kakapa ke ala ke kapa e kofu e enki. E kanto hanga koe ni. The air was beautiful. Mai heo toa e au whakafu ofa. The timing. Kau ki moutol koe na ufatala mai mau tae taimi tapu la ia he timing. Breakfast hafe on fulu, hafe on fulu. Ho e taha o e ua ki mua kua sma au poe no fō ya ulua ki pege kumba te pāking. Pea e kaike ngatai ka kua sma au e no fō. Ko e nima ape koe nima. Ko e taimia tonga ni mo i polkalama koe e siasi. Mana tuyo ko utala no atme i polkalama koe e siasi. Taimie taimie. Kau koe kau whakaafe i kaike ngatai. Ko e lawa mai whuka ngai siasi koe mei muri. Na wau mai ngai hiva. He? Koe no taia, koe mea tae, tae no taia. If pala sa guong, ta moe o kani, ba ta ba moe nafa. Aia koe whakamā opo opo ki he mea ni. Ta fuafetai ki hotua, nā tau mo ui, o tau ausia, pa tau kau, i hono celebrate, o ngongole reina ane omi. Lolotonga pene mate, o tau mo ui. Ke kare a whiunga ia e, e rinta ke, ke uframapopa ke katoa ngani. Ko e rea peo e whawhetai mo uframalo ke o tua, nane tohi, hene palani lo to langi, te uave kua ngongolere i kitonga ta uangau kuosi. Mana tui nai maamani e ta uafi tupu kuosi. Pato kutakai hake lo te whakarise ane ia i ulope o takai mai, pa kutau whawhetai ki tau tolu, ki a John Wesley, ta fitnoa tolu uia. Ihe ne malanga iho no kospe, ai kosperi. Toho ia he o tuapa me he afi, ta fitno a hiva. Ko hono inga e malanga ia o tui kia e kau tamakoe, pa nau tari fe kau pa nau mai ki tongan. Tau wha malo he potona ne ange ki he kaivai koe ko. Ko cook, ke hau ia tātu e mape fonuani, koe ai he na ilo ataha, na tau fe, peo ku tau hufanga e whakatapu, koe hae whaenga mea tokono ku tau mau, kana e hawa kuk, ta fitu a waluia, ta atu e mapeo e pasifiki pa talat, wai whainga kai pe he, una uno fo he, fonu ako e ko tonga, pe au tala maina na uloto, lahi, ke na ufutu ha mission, la maha saaya, London Missionary Society, ta fitu iwa nima. Na uto investment na upa angaya ta utolu, ki kumea ke vaka, vaka vako e taf, pa na utu kwe whainga civilize goe na na uomai kai omai katek ta utolu. Tau pene wangea wea umae lotu. Ka kono whakakatoa, kotoa, kotoa. Whai me ngahi laka, ngahi ape ako, ngahi seas keke, koe kowe siri anape. Kana e tu e tonga kotoa, ke whai hono whatongia ke hono otua. Ka kwa pene taha e rintao kou loto ke o atu, pa koe si o pene a. Ko whiwi koe na koe kei koe au, pene toton ke aha mea ke a ukea e whakamanatu e senturi ko ni peikai. Na whaa mau ke toi o whaa. O hange ko ne toi utui. Si o whaipe ko e tari alo tu, ta walu ano. Ta walu tol whaa tau pe walu mea i ku hifo e lau maari e mano ni ai utui. I ask God, e o tua, o te tuke fu senturin ke alu. Ta e toma mau tapu aki. Na whaa mau ke toi toi o whaa. Ke toi hifo e lau maari e mano ni ki tonga. E koe whehui, o ku kei lata mai lau maria maano ni ka tau tonu, pe kuo mo moko ia. He kui kai fokfe ae lau maria maano ni a mau pe, mua kakai o kisi tu ame ate ia. Si koe question ia na ku eke au. Ke eke mai before koi ke eguviu. Pa koi eguviu en teo atme ta whaka teo losia. Ka koe fe hui, o koe foi e kuasi. Pa koe foi motua fika. Pa koe foi equation. O koe tui na te tonu ke whaka kato. Koe foi mo tua fika eni, pa ngō ilo pek mō tōru. CRC, church, tānaki ki ai mo i pure anga, plus government, ta tau ia pure anga malo. Se ko foi equation ia, foi equasia. Anga fefea tau mau ka pure anga malo, ya tonga malo. Ke whakamanato e senturi ko hono wā, mo hono whakatoka o e senturi hono tōru. Ko mea kui koe ngā ori vē e ua. Koe ku poinien, ko poinien ni ntāpa ko whaam ke tuku atu. Ko nunga ke mokau hono talano ahi. Ki a te au na e whaihe sia sia ene mea. Ko ori vē e taha. Na e tuia ke olunga na ne whakamanatu na e. Ako mo ene hiva na ne whakalanglangi hono otua a ke hiva. Mo ngai whale lotfok, ngai sayone na e langa. Fere ngai saione whakaofo ofa. Ma te mou mea mai motol ki heni pa kake moutou e. Te mou ovare motore ngai saione koen mou mamata mai ki hai. Kuwe whareloto e kai ngā o fohe pa mo puke. Ta taka motonga mo hono fu whareloto whakaofo ofa. Staila e goe ahe ilo e tau mātu a. Peheki nuku nuku ngā whareloto ia e ua. Tufuenga. Pa ma ngai whareloto peane o si ngāhi mai kawea mau ki whareloto e te uloka mana. Tahai matai ka wawa unana o si langa mai peki nau tolu ki mua o ui pe koe senturi. Seo koe ngahi, koe whaia e si a si ene mea. Matui koe tatala noa pe anga whewe hano langa hatonga tu uloa.
1: Koe ia.
0: He te tau ospe tau tolu e senturi koe ni. Oke loe po hae loloa e tau mui. We're going to go. Ka koe whehu i tau whema u hatonga tu uloa. Ka anga whewe hatonga tu uloa. Ko whai kweishi neo kua mai, ko whai motua i whikai. Tala mai ke ISRC, tāna ke aimoe pūre a ngā, ke na ngā hui whakataha tatau ia tonga tu uloa. Well, ko mena au kisi o ki aina, whai ISRC ane mea, whai ngā ISRC ane nau mea. Ko whi hui ko, o ko whi eke ko e au, pe koe hā kua ha mea. Nā e whai e pureanga koe ni. He koutui nā tatonu ke palani a foi national event.
1: Koe
0: ia. Koe ia tui ai whakamore.
1: Ke whakailonga
0: ia. Koe ui e whonua ke whai e lot whakakātoa. He kohono e ngā koe koe tua pēwe siri anā. Koe o tua koe ni nai hanga e uloak whaa tuku ki tau tolki ai. Koe o tua e sas tonga, koe o tua e sias kotoa pei tonga ni. Pa hene pehe, o ku fie mao e tau o tua ki tau tolu, ke tau whaa utaha ange ki ai. Pa kou tui, koe whehuin koe kou eke i. Ka pau nā ku pure anga teo eke i, koe haka mea tu loa ia tonga. Na e anga whewe, I transition with whakamariu o tonga mehe po uri ki e māma. Whamanatu ia. Koe hae turning point o tonga. Hae turning point o tonga. So tau nofo tokua ki tau tolu he modern tonga. But how did we get to modern tonga? Na tau tū hake peo modern tonga. Pe na iai hamea na e hoko ki he whonua o ne whakamariu e tonga motua ki tonga fo'o. Ko tuko mea ena ton ke whai he pure anga koe mi. Nei kai ke tūha ke peo kapneti. Koe?
1: Monlai.
0: Nei kai ke tūha ke peo o vahe vahe, tonga tapu uruaki ki taha fitu mo fiha. Ika ai. Nei kai ke tūha ke peo kapneti. Nei kai ke tūha ke peo wharearea. Nei kai ke tūha ke peo pure anga. Nei kai ke tau tūha ke peo kwae malai wakapuna. Nei kai toha ke nari ndahe hau. Nei kai wakatahi. Pena galata vakapuna.
1: Vakapuna.
0: Nei langa nei fai. Ka koe mamaya meife ia. Seu koe kupoini. Nei ai nai hamea. Ha national event. Poka fai nga mea. Nei toton ke hanga e pure anga koe ni o fai. Ke faka manatui. Ko ene i fare area. Kana i fe ane afi. Ilonga fonua e mamani. O kwa ha transition. Poka turning point on o fonua. Me kovi ki helerei. Mwiso ki Iran, nao kei tawa te kakai. E whinga ki nao ange nao tawa taina. Kana anga whewheta tawa taina. He kohono hingana i haue lotu, i kerespea e otua. Pana e lida na anetari, nga lida na anetari.
1: Koia.
0: Mea kumahu inga i ke kau leaders, ane kou tau whiri lot wharearea, ke o mea kakai nao ilo historia e whonua mo mahu inga ia. Nao tari. Pako e tari koia, matui koia tuai koe mama. Pako e toi timi o tuai ia. Pako e toi hangea fo i light pauke a fetongi. Ikai, o pe mai o tuai and the light of the world. Pako pao te huha atamai mo haloto, te hanga ai ke puho. Ko hono runga kene ilo e mea fai ke fonua mo i kakai kou no fono malu malu. Ke se kone puho e. Paptai sa tu poulua ke taha val tolta. Tari ehe, tangata ia koia ai o tua nai hau. Pa fie mau ea ke tuku loa tonga. Hanga ia ave tonga tuki he o tua. Pe ose koia pa pie mai rewa, peate o tua ki ai. Angea e nau tawa taina. You see? Koe turning point ia tonga ni. Me anina kai totonu ke fai e purango ni amea. Ange nau tawa taina. Tavalu tolutaha, baptaiso. Tavalu fitnima. O mai ai e tatawa taina. Nakai o minoa. Pako ke tu ia fi ataha ku. If you are full of power, peha, teke vahe noa ia peko power, teke pe power, wow. Ka wata mei power. Alu at ko puri. No. Nakai fai ngataa. He nae alu isi anaa he tau. Koe ta tangutu koe ni he ahoni, koe ta hega wakapuna, koe mau eta pepa, nuu sila, asteleria. Koe hono yunga nae fonua nae whakatoka, nae transition e fonua me po uriki e mama. Pa koe kwehui, koe hae turning point e fonua, koe kwehui ahu ke pureanga. Kia te au, ilonotonga e me anu. Na kwhakaamuang e mai e au, e hanga e pureanga koe ni o uiha national event. Toa lotu pe, katoa. E kono ngai momo we maamo ngai e fi hau ke mea we sine ana.
1: Koia.
0: Patala mai a koko e neu lak fokotu. It's nothing again fokotu. He kuhinga e taulanga lotu, he kuo se e tolo e fonua. O kuhinga lava fokotu o fale lotu moho lotu, he kuo ke hau ke kuo nonga e fonua. Kapana ke hau ke ndonga e fonua ke kolotawa tapea ke lava mea ia. O sango to hapa i klalo, pa itang fuwa ve hapa i ke tamsi hapa i. Ka wana ngalo fo ke tulo kamana. Kolot mapa ke fa manatu ia.
1: Koya.
0: Ego nonga ko ene fehuhu, ok tanu e hanga ito ke lau ke tulo kamana. Tango fuwa mo babau. Ko hono hinga ko pekia ul ka alala. Manga tu itamasi i. Babau. Fatangut mo babau kilalo fanga fatapu kenetari lotu. Dengan apa ye tahu? Panekai kene fakahau kau tahu tak? Naya ipa mengai kakai, dan auto kon giantia, ihono omi mama. Kau ek poini heku oke ke mai. Kau konga na ton kia ukiai.
1: Kau
0: kia tahu tahu tahu. Kau no hinga ori vetaha. Kau tu ya kau mian na ton kene fai. Fema watonga tuuloa. Seuka tuuloani. Fai he tamai fai tari otua. Pa fai mo tuutuni. I have freedom. Talama nge tuuloa of freedom etai mini. Lintama kaufanongu. Atu mo kere kere. Ikai kono fumurika. Toka mai homa fugi tongan ko kere kere. Mea kuiko e tuutuni mo make decision tuuloa. Ek polkalamane na ihek pesi. Ifakafet kege mea hake. Pes Facebooka lo Linda Mawe. Na eka e fehui koe ni. Tu uloa koia. Fai he tamasi ie. Foi tu tuuni tu uloa. Decision making. At hau kere kere. Fehui e taha. Te omai he o tuai poto. Se koe poto e ni. Kepe he na e hala. E ne tu tuuni ne fai he ta uang au kuo si he ne tari e lotu. Ke omi hata kere kere bagi ta nofta e dotongi ai. Tarmai rintana, ha?
1: Ika, na e tonu.
0: Na e tonu. Seo ke decision making ko he huki wharearea, e liriu e taimi, ka te lawa kofaia fo decision making, e liriu e taimi e tau e wangeau, ke i tonu pe, e tanofta e totongi. E ono kere kere. Ko hinga yao ko upea tuai, o ko utu yao na e tau tau. Naka ya, naka i pato. Equationie, equasie, pureanga mo e siasi, siasi mo e fonua. O spai ngai siasi e naungai mea. Ko ferewe pureanga e koe mi. What do they think? O polka mau ke mai. What's on your mind, Tonga? Fe mau a Tonga tu uloa, baka pau e toi aloha ke mua kaulere ki wharearea. Tonga ke hafe huia. E anga fefe ha o toka ngai a Tonga ke tu uloa. Koe ni na mau mei ospe tsunami. I couldn't believe that in a blink of an eye, kukai loa tongani. Tang malawa peo tu afuka puria hafonua. Tanu ui hafonua ilo totahe. Kau tau fie mau hatonga, te tau alu tau tolu. Kai kei tulo. Kutu I rinta, malu feunga kumalango ya. Kako tukua te poini koe nahe poni, ke mufa kau kau kia.
1: Famalo lahiat kia te koe e linta pia koutui koe fehu ia na e osi ya umai pika te ki mautolu pia e whakatala noa ki e taha o e ka o si o whakapolitikare meitonga na na osi lawe ipe fehu iko ia a hono fehu ia e he kakai pe koe ha yes. Uingai ke whakahoko ai e he pure anga ha whaka ilonga whakafonua
0: koia, koe mea
1: he koe fu o ta o whaka historia e nia. Pea koe whehui e taha o ku ngā ono nai a Tonga ke ngāri pea moe ta o koe ni e wangeau a e takai holo a e lotu I Tonga. Na e... Na o whaka hoko e whehui koe aki he ongo whaifekau na na whaka mā opo opo e polo, ae polo kalama mei he senturi I he... wike kua mariwa tu, pea koe tāri koe ango whaifekau, o ku whewha uhi pe, kuna mei mei, o kuna tau whetūri mei mei tatau pe, ai lerei pea moe kovi, ai whakafie maarie, pea moe tae whakafie maarie, ihe e anga koe ia ena wakai ki he tuunga koe oku ia e whanua. Ka koki nā ua whokia koe toki I o atu pe he konferenci si, kauhi ko koe ku ki fufoloa mai eni ho o ito ngā pako tui oku. Malawa ange ke ke sio pea ke wakai ke ata totonu oku iai ai fonua I he taimi koe ni kuo ke ito ngā ai. Pe oku ngā unu nai atonga whakatatau ki ki he fuoloa ko ia oe lotu I tonga. Koe futau en e wange au. Koe ni kutau kamata atu eni e tau alu ke senturi hono tolu.
0: Koe. O koutui koe, e tala estetistika pehei kai loi e fikai e. Ai mea kou kia e fonua. Kapate tau seo ka popula. Hai mea upoko ki aini. Kapate tau sio ki he. Ngahi hopo ku kei foko tū nātu teu teu ke hūpe, hū whakakū. Ko no ngako e corruption. Seo ko ata ngahi ata. E hoko whakakū ia. Te tau sio ki he. Ngahi mea ke hepe. Ke tau system whakaporitkare pe o ngāwe pe ikai. Kuk sion ke system whakaporitkare ko tau tangi ko iki ai. Sai tau teu teu ke whiri. Oa te kaukanti teiti o whaena o ngai ngāwe. Ia e kaukanti teite ni ku whaito tonu, ia e kaukanti teite ni hu nau praipe kakai. Ko ne lawa poko whiriku nau tō ki loto, ange nau ngāwe, tangu tu he sea. O se poka kamata lewe round kono ko, round e whaka ilo. Lere ai whaka ilo. O se ko ia, pe atu, tū mai koe me sea ko ia. Taime ni hu ke turi ki apu toi whakapare, ia toi ange sea e taha ke toi aleu toi maalung ange. O pure I pai hoko palo pare malahi ya. Pea osi ko ia, mantuki soko e rao ni, teke osi. Osi ka tau taltari ki osa mahina e taha walu, ka te uteu hafo I vote of no confidence. Tau ene fiha kwa e tau hori keririo e foi sistemi rinta, tala mahe kuke ilo. Se wangi. Ko e fehu I, pea osi ko ia, pa tau toi fili si. Pea osi e tau e fa, te peka me lava. So ko e fehu I rewa, Because for a system going in my tongue, I pay kai. It was after the man we got repetitive, be hey, I pay, be ya men away. Farapolit kare. What if you in? Octau, atop my system, Toton, go to a going in a how to take down Tolu, the town I go see. O fie maria ke fufo I sistemi koni o tau loto ke whalere a ki tau tolu peikai. Tau esno pe tau tolu moetari. Sio, kwa te whaka whakaporitkare. Kwa te whaka ke justice system. E ko whanua kwa ene te whaka whakaporitkare. Justice. Fe fair health. Mo meai, kwa ngai fika na uma wha mui mui. Pese te wal wha e mate I tongani o kumakatu unga ia I he suka, toto maa o lunga, mo ngai mea ko ia. Pa mahi no rewea taumate kei si. O ko wofau ye kakai, ko neau bota ni mango fulu o stano yo kwa iwai. Ne toku fai e kulau toi tapu ane uhu. Lau I fau ya se enesi, talamai ya nae mo ue kakai tau hiva nge au. Toku fanawa, ai kaupete ria keia nau tau wange au. Paupehi, koe ne whaerei mai pepepe ia, pa mahalo mahina pe taha ko mate ia, kari ake pepe ia, mou fokato lawa senes. Talamaina nao mou ina tohi vangeo, mou mea I koa, koe hu koe a ngahala, o ku decrease level lifespan ia tanganta. Siko senes. Pa koe poe ni mantui koe sta noa te politiki, ta noa ke crime, ta noa ke justice, ta noa ten ke health. O tau mate vave, Pa tu punga e tau mate vave, pa kare ke tau lawa tato fai o tau fatongia na o mai o tua. Os investe o tua ia tau tolu. Ue fue tau rea. Tau kaipe tato ke tau ifo. Ki tuwa ta ilo ke ta faki. He koe kakare ke tau tolu tau compromise. Aia koe, kong ai eiria na kou to atu. Me ke hako, kona mo osme aipe, PhD lai tape, Kuotai mama niko tau tolu. Education niko tau ilo tatok skyrocketing. Fefe tau justice system. Fefe corruption. Fefe drugs. Fefe moi fa lau marie. Koutui mo iseo lahi ange mea mo ilo ye mo tolu. He mea ko ilo ye. Kako mea kwe fonua. Kako en. Hange peo ka foi vae mo hamea lere utohe sivi kono ngaguha. Out of alignment. Hipa foi vai. Ka hipa hawai mua mene a goi kamai ka te au. Sayange kapau kongho foi vai. Ave na ua whaka tangutu furihi ke vai mui. Ko nga ka pahue vai mui, pahu pe mereo tangutu. Ka aia ngo foi vai ko kai ke align o ai ke vai mua. He kati ke to lava ko control pa te si fa ko. Ko poi ni. Time na ge banke ai na e ke so ko ni ke pure ko ta. Ko ga me ta pu op he ai. Ka alo ta ki tu pai e se ki tu pai. Ma olunga pera economy ko ai ni fisini ko se ke economy ka ku lele. Ka hiri ko na ta hu tu tampua. Ko me ta pu ai. Aya tu e tu, ade ta full bridge tu uia. Aya ke fare ke huf tu moia. Kame tau behea im. I believe ko hono hinga, he ku tau off target. Ko fwerea ko koe sin, pe koe angahala, ko no uinga pe oneo ke off target, iko me target ayo tua. Ko fehu I, ok off target na ya tonga. Kaka pang tau off target, og nitia ke tau align, ke whakatonton e tau ongo fwoi vae mua, ke tau whakatonton ki he otua mo ende lao, he ko otua kwa ke ririu, ko tau au ta ririu, ko mea pehoko, ko I sifa.
1: Nalo, whamalo lahet ke te koe pea, og iai pe e tau tua merie, ki he e tau whanonga koea ki he tau centuri honotolu, ke tawange na e hoko e fu u katoanga fra historia ko eni na e fra hoko e wesiriana manu ia I si I nga I si asu kato me nga I funga wakana ana o kawatu a kawatu ki ai
0: oh absolutely ko hafaka ko taimi beo unity frata haupito kau papa ke tau ngawe pau ke tau frato ke tau tole senturi hono tolu pa tau wok tau tolu ka tuke fonua I have Lelei o ke I whakatontonu ke he lao ko ia au tau o tua kovnani tēnā tū ki tau tolu ki ai.
1: Whawhetai.
0: Tau ko atu.
1: Mahalo. Tau ko mai mua ki he poini hono ua.
0: Ko ia.
1: Ko tui koe, koe poini koe ni te amanake ta talanoa ki ai e linta. Tāna ki e he kautahani a paangalahi me he fuu whefolau aki koeni ki tonga I he ki I waha ataimi koeni na whakahoko ai ai katoa ngā ki tonga pia koeni na e toi lorotonga leire foki pa mwe katoa ngā ia ai ka wako tutuku koe ali a hona
0: sa koeni
1: ka oku lahi au pito ai ngā he paloparema o ku hāmai me he tofatongia ko ia ai e afisi. Ua pe foke kautaha oku lava ai ke tau whanonga ai ki tonga ko ia nusila pe pa mo e afisi. Pea kwange ko lau he kai ke to e whai ha whiri pe mohaloto he ko e nusila pe pe ko e afisi. Ka te foke atke te ko e ko hui ku laiang he o ilo ke ngā he paloparema ko e ni mo ngā we aki ai waka e afisi. Malo.
0: Ko tui pe e rinta ko luak mea te ufakafea to ka ufanongo I he poni. Ke ke huha ke ke pes Facebooka ko hingoa lo Linda Mawe. I ai ko osehanga o kamata I e rinta ai u podcast. Now, ko kamata ai ni. Ko palo pare mao ki fufu oloa and too deep. Na kamata e kufaka kaukau ke fai hamea ki he meani he kwa ke umanako pe he talanoa tata koe palo pare mani koe fufu oloa pa koe fulo oloa pa koe fulo loto koe palo pare ma koe tau longo koe lahen koe tau longo tonga he ke ka hamea I e malawa kau ki fosi I peki ai te foke hake ki he pesi pa te ke mahoe u podcast o kamata tu kwa tufaka kwa meani Naku, how did I get involved? Naku le dati malai whakapuna koe tari hok sista na nao maipa me asteleria. Nau toko fa, na whao me nao pise hiva. Pea, talamai hok sista na e lotu lahi ki he eiki ke om katoa ni utaki tua. Well, they arrived with nothing. Koe pua koia, hoko I waheng hengi. Pa koe natula ia uvaka koe ni he ku tau pongpongi mai e uvaka Na kusio mata ki he tu uko e kakai. Tu uko e kakai mata I he. Koe peke toi hau ka kato ia. Pa koe ke hatahia ere atu e malai whakapuna po ka mea uko hoko. Pa kua ngosia e kakai. Kua hoko I wā hengi hengi. They just wanna go home. Pa kua hume peo kisi tāki tua pa ni pia mai gata au. Let's do a program. He kua swakalere pa upolo kalama. Pa kua lere ke mohua ke pesi. O kua ke e feo ikoni. What's on your mind, Tonga? Hai meo ke whakaukau ki ai. What's on my mind? Pako wai rahe atau e mea ko whakaukau ki ai. And what's on God's mind? What does God think? Ke umea ko eni. Anyway, na kamata lewa ke usio ke uprokalamani. Whetaula kerewa moe, kamata lewa ke utuku atu. Na utuku atu e ki fo i, whakaike e kerewa ki tahini meri puane na ha, o ke ki hau mene kato. Na utuku atu e au ki maaman kato pa late u travel center, he kohono i ngā ke liriwe me ani, he kake talawa tawari nta liriwe de vole lalo. He kai. Ko liriwe me ani a e faya i olunga. E ku podcast ko ane nai, na ku ato ai ufounga, mo ume a koe ke fai. Koe palo pare malahe, se koe palo pare mani. Hopo mai kakai tala mai, kanya mai nauta. Kana ke totongi ki heha. This is customer services. O ku pau ke eke e fai nga customer services ya koe, o koe ke fai he airline koe ni. Pa koe ke uhingane ke maurifia mo tolki ai. He ku hingane nau powerful, ko koe. Ko travel ya nau tolu. They have become a giant. I teach customer services erinda ka mai ka inga pa kwa ku kanta hai ni training o ko falere o ko skoya e tai mina nu sila na ina e u pangen i pa na falere e au to nga complaint ai ka kai ko e ka shareholders ma lunga e banke me ka milione ko pump e na upanga ki loto panke ke fai kon fagarere. Pea ka pau te nau ita hakove se e vesi te nau taake na upanga pa nau alu. Pa koutui ko me ani, ko ikai ke uto lava o tukno alu. Ko e palapare mauk huge. Ko e longo o tau longo, fuo loa, ta koe ku oslaun ta. Ko hai rewa erea, ko feu ia, ko hai erea, te taurea ka hai. Ko hai uk longo, ko hame uke longo ai. O kwa to tonge longo. Ko longo te tau disappointed pe. Pa kwa to tonge rea. Ko tu ke to tonge rea ne hanga ka umea kanseri. Ai ke wae fiji ea. Nau kanseri ki te for no reason. Mahal fong nao sio, o kwa erea. Pa upea tu, put me on the flight. Pa koe ku kato, te uhopo pa hopo ange u kato. So ko umean koe ke mufaka ukau ki ai. Ke alko ngawe, pa ke save, korunga ke lava hautikite, pa ke toe save, ke lava me imit ke omai. Pa ke, hu mai koi ke Fiji ea, o puka hautikite. Sai, tau toi ngahirea gok no moloka tau ngai ake mea. Pa ke humare ke Fiji ea whakatau, ko press koe foi patoni. Na ke tau ta a koe moho kakavahe mahina eono ke mau ngahi mea koe ni. Ko hono komo I koe e sistemi, ai foi panga, ta fetupu ko ia. Ai koe na ke vai vai a hufanga whakatapu pa ke moko sia, pa ke tae kai e tae mini ihi, ka lava ho tikite. Koe sa mani, kufe panga. Alu ka hai, alu ke fupanke e kau taha koe mi. Customer services, it's about keeping your promise. Koe harewa foi palomese o omi e kau taha ni moha kau taha pe. Taimi koe ke totongi ai ho ea tikite ta mai, e kau heni ho sino. Te mau ake carrier, ke carrier I hosino. Boe, pe aue talamai a taha ia kono ngak tau mamafa. Nako sio hake press release a talamai. Mahalo koe ngak e tau mamafa. No, it's not the point. E kwe me ngai funuwe ngau toi mamafa ngana tole a tau to. Ko tau bones pe ula lahi. A kwe koe poinia. When you pay ho air ticket, na ke pay keha. Siko na upalomesi maene, ke mau ave ho sino. Fema tau sino ke tau heka hakeri ya ulelei, ke hopo mai kitua. Pea kawai mo ha, kawai mo kato. Ko kato ko yao kilo watonu pe kilo tonoa. Fisi kilo tonoa. Te ke hopo fakataha mo ho kato. Pa asko yapa kawai mo ki carry on bag. Toi kao moya. Siko tilaya. That's what they promise. What happened? Ko foi sino pe ufanga fakatapu ka pau tau pe ko hakato. Foi sino pe uri I mai. Ka ko sino wane fie mau. And they are not keeping their side of the bargain. Ko poini ka ufanga maa po pe ulahi. Pa ko seo ke Facebooka ai mamahi. Ka hei kai ke lava he tau tano Facebooka o solova. He tau fuhu ki tau tolu mo foi system ok mau mau. It's a broken system. That's how I look into it. Now, whenga ke utala noa, I've decided ke utake up e me ani. O kai kia ta hai whiongo sia, he kou ilo i koe fūkalo o loa. Ka kai pehe i ai pe tau tolu, te mou upset i ai pe, te mou tau tolu lehre pek malai wakapuna, nai ka huamaya steleria. Me ne taimu koristu tuku kuin salo te, tau te ankoia. Pua tuku tangut mai toko wha, tala mai toko ta. Pufanga whatapu, toko sene ku mulu mulu. Kai kia haka toia, te ngak pe kofta tau, nai tui mai. Ke tui. Na utangu te potari. Poka au ya taha kwa kei loya pe au mai. Kwa ya mata imu fafuofua ya. Kwa ngai kakai ni, kwa ya ngai kakai toko lahi e fai kia potala noa. Ula ke fehui, kohai, I shareholder lahi taha Fiji Airs. I believe it's the Fiji government. Kwa tala noa kwa kwa fai ya revolo yolunga. Na fotua te hekipol kalama, moto ima ye pure anga, kena ufai hamea. He kohono inga mo o mai e banga ni mangau miliona plus every year. Kitongani, pump my ke ekonomi ga tongani. Poi time go mo Hawaii, they should care. They should care. E solo vai olunga, le amata pure anga ki he, pa fai manga hitohi. Ua, Fiji, Ogwaye, Airways, Ogwaye enau. Ogwaye enau, enau puate. He pehe, I think I can fix hame ak mau mau. If I talk an out all. Osi go ya, tausek malavakapuna tonga. Kamata ke fai fe tukwa. Tamai me ifisi malavakapuna tonga. Tamai me tongo ma ome peuk fai kwe tari ngai kato. Kotu kwe fakalere ipe hai, kwe tari kwe ngai kato pa nao. Kake hau pa nao maria mai ke kakai te mea, mufuha more more. But it seems that everybody's running away. He kohai te nifie tala mai ha bad news ke ha upset people. Is that customer care? No, it's not. Osi go ya. Fefe Fiji e ai tonga ni. Fifenga ke mau appointment kia. Tala mai Fiji e kwa mau mea pe matolo kufai. Koe. Ticketing. Pako, but what do you mean ticketing? He go fratonga koe ke ticketing. Oke hen koe anga fumisi ntanak paanga. Ka koe te tiriva. Manteo ko talanoa, customer services. Seo koe fehui, pa tok fai fetu kwa ki. Koe tari ki e palo pare mani. Koe pao ki tau ki, tau tokolahi ki tau tolu. Ki o kau whanongo rinta, koe yaku mea mai na ke efiha o kato. Mea taimi lahi tau tuke otua. Koe fehui rewa, e step ini mai o tau otua, hena tuk tau tolu ki ai. I'd say yes. He koe ta mamahi ai tonga o mamahi a tanko no otua. Ka upehifo otua, os o atu mo wata mai. E fai ake me ani. Koe ya koe fehui koe ki ai e rintau lahi au pito. Ka koe ni mea te ufai e au. Ka koe istu koe te ikpol kalama. Te ufai rewa ngahi tohi. Pau ke tohi au ke kempi.
1: Koe ya.
0: Ke alue mo ye kufare area. Paka pahe kake ne fai, te utohi pe kufare area. Koe kwa utok tohi e. Te tohi rewa ke kautaha fisi, na pao koe ni na ukorea ke whakahuma e, whetano ke pure koe ni malawaka puna. He unau kehe kehe, pa kehe kehe unau ngai whatongea, pa tamai u ngatai he, pa ngatai he, pa kamatai he, pa koe u kep, pa koe mahalo koe kepe no kutau toa ki tau tonu. Koe palo pale maa kuhulu, kakai ke fix he taimini. Koe meno koe umana wa si ki ai. Na kuhanga koe kautahano te si e vai, o test the water. If I pay any this, you can hang a make on a policy of PMI, okay? You pay this much. But you can pay us, you know. If you think about it, I'll make it a policy. You can pay us, you know. But I'll pay my discretion and my toll pay out for a cool cut. Okay, if you want to okay, tell my pay account now. But okay, don't make me a guy in America. Don't not go see. Okay, guy, go to the open care route. They tell for a mahinoi, I route going to get one out. I want to talk about mama. Fantastic now. Ongongo na tolo in the world. Go right when me from Nandi to Tonga, Tonga to Nandi. Big problem. Kako wo fo e linta. Pa ko no mo ni fa tum tum e longo tau kakai. Mo me ai kwa ai longo. Na tam te pe la ye to ko no miliona. Siu. Ka ke longo pe mama nia. Longo mo isi asi. Paka pate tau longo, koe mea hoko. Koe solution koe ki ai, fai ngahi toki. Tau mu, mo mu mai me murina. Tohi mai ke pureanga, tohi mai komo MP. he kwe homo aonga, aonga la, kia whonua. Paka pau e ikai kwe, o kwe kai utai bime ngai whonga, tau kamata he. O kwe bime ngai whonga, ta kwe are au tonge maa sila. Korea ke anu sila. Whawhe ia te virgin. Kwe taimi koe heka ke te epire, tau whi mao e mea koe ni. Ko tui whi mao e tonga. Haka kai ulawa tu he kepe. Taki hawe peke folfola, ngo whaka ilonga e mahino. Lotonga ta wangata isleri, pehati au tua. Mosese unke, ka honga whakawa e kerikeri gene folo e kakai goina. Pa uptamai lotonga tako toko e mate. Ko lere a Mosese mo elone o tutu e, na tutu pe insenisi. They stood between life and death. Fie mau e tongane a kakai, o kui kai ke hange a rea hufanga e whakatapu, kui ki whakata pe intalama e taha kateau. Kui ke hange a tui kahoa. Yes and no for the whole game. Koe area aige pato. Koe. Pea ai area ke au. What we need, what Tonga needs now, koha tangata, koha fine, koha tawataha, e malawa hangei ko Mosese, ke deflate, ke whakaafe I e hou hawa e otua. Kalawa ke mo ui e whonua. What we need right now, he kai talawa e taso lova, kate talawa o kamata I e me anu. Kamata e ta tohi mo e ta tala noa. I'll start mine, mo follow my pesi, te utukata ngahi tohi ko ia. Ko hono hi ngā ka lava whai ha solova. Ko na rinta, ko palo he maukla. Ka kono solova, it's in our hand.
1: Mahalo, apito. Pako tui ta tau pe mo koe, mahalo koe me ania o ku tono ke whai tala noa I he le volo ko ia ki olunga hake ko hi ka lava o... Koe. O solova palo pale ma kau gai na hao mao ke ni iko ni na ikai ke au e nao ngahi kato kua iaha
0: o kwe ni ihi a nao ku fitaulaki kamata ukta no mai kai toko lahi kate au pa kua puyo to e nao ngahi kato kua nao insulin dangerous ngai fuya kau nao mafu na nao insist mai kate au ke to ukato ane nai batanga unou e kai muto muto ukato te uhe kau muye ye vaka ka oku kei lahi pe, koe kakai kong nao talamai kate au, na nao mawahe na tome I tongani, na wasifahe na tome Montana, koe kei lupi ku feu taia. Ai au palparema, both ways, aluatu pa moe hau. Pa koe kai foke ilo ia hatai ni whaka fuofua, pa koe kalasia ni iku, wasifo kumai na tole kute kia wange uta, tamai kase ni iku na ufetaula kumai na uta, hene hau. So the system is broken, pa koe tautolo uke fia.
1: Fata wange pe iai ha ola lele e ngā aue ko iaku ke whakahoko ki ai. Pe whinga ak fok mo ngō pūre a ngā ke solova e palopalema ko ia. Ta foki mai mua ki e ta pōtala noa I he poini whakaosi.
0: Koe.
1: Te tuku atke te koe ko I ngā ko wilo ko ko ku ke ngā aue ki he whakamatala ko in whikau aki pia moe he lo koe ni Santes Lato.
0: It's a documentary, eh?
1: Ko ia.
0: Koia. Malau pito e rinta pa koutui koe whama koe okolotonga ngā ue ki hono whama apopo e documentary o e o e hilo not only Tonga but also in Australia. Nā nela wat me foi piriote he taha fitu taha hiva fitolu o ne ikuna I eia I tracks a Australia tu oua. Kakimua paulave ki ai ko iku anga pe fokieni, ko impact peni o lotu. Ko fai poini au ne lotu ke o atu. He kwe ko anga hemea tu taha eni. Hawe lotu, hawai moeako, tau lautohi, patau poto, pau haure vai moe tau spoti. Pako spoti ko eako ngai tare nit peu ko mai he otu akakehe, o ihe pesi ko ane aku kamatareva ke utukwate ki foi. Na utukwate ki foi talanoa peu kumini te tolu ko ki foi animation story. Na e fau ia e he, ki mo tolu ko ane o kumo mui mui mai he pesi ko apea. Pea erinta o kutekai fo ke lahi atau talanoa pehe atau tolu. This is a first class animated story of from our popa to tala no ko ni ka ke ko e documentary ko ni o Santes Lato ka ma fo ko no nga hita o ke telere lo lo to nga pe a te ka ke tau fu I lo spoti ko familia ko ni na ang pe ka tek na to le tare ni ko ni ya nga exio ko foi fu fu a gola atonga ever recorded in history Nei omia me family goni ari petlatu. Tahi wa ono tolu, ulua ki South Pacific Games, nei whakahoko koi suwa. Nei maa e fwoi fuofua koula tonga, po koi fuofua me taria nei fwaki. Ari petlatu koi Paul Walt. Nei te omai pepa me family goi fwoi siriva. Siriva ya goiapa me malai akapulu, e ono tau ke te lahi ko lutu mai lang latu. But my game that I'll be in there, my family la too, but my foin bronze. Madonna. Aya go spotty go ya, nefraho go ya sami, sami la too, go spotty, octawi mahaleta tole, I mean go triple jump, kako spotty a hop, run, hop and jump, or something like that. Kabuhinga no fra ma popo ngai tala no ko ni ke unga ke hoko ko ngai inspirational story ga dik tau tolo pe o mo le tau historia o no fe documentary ga ni a santesi pa mo vai hala fa nga tana ni fo wai ko ano nge tau o no ngo fulu ko area ko ti Keslon o ga ko ha area ya mana ko ke ai o ko si o tau fa na ale tau fa na ta to ha ga pulu e ko nunga ku ma wai se ni ti pa ma wai mo ui ko ti Keslon ni a ku ke he Ko hinga ko ene ke he he te si katoa e malo hinga e sino e tangata. Pau ke poto ko he pole wall, pau ke run, pau ke short put, pau ke throw. Ka ko ui pe aki foi faiwa ko eni, ko tui pe e foi series e ono. Te utu kwa pe he pe si, whaka kongo konga, whaka hafe houa. Pau ko kawa atoa e utalanoa katoa, o e kautau te hinamu na contribution ki tonga. Ko tui ko mea mahu inga ko atu e talanoa, koe tui koe ai toko taha koe ni a helo koe ni, na kai ke ange pehe o tuaki ai. Koe ola ni e loto e ngahi kui. Na nau trace e nau kui e taha, na e lawe whakataha tuia pe amo seo eripulu ki fisi. Seo tari pe loto e taha walu aono, kua na osa ngai whaka misnare na tolu ki fisi ki he motu koe a kono, i he taha walu tolu ngu fulltupu. Ko mea ko ku tui ki ai e talanoa, mo e kakai ko ku hanau tolu e talanoa, ko pare ia ko e ni, ko iku anga ia e lotu. Ai fuaki ko e otua. Ai ako e nau kui ko se de maya ratu na i fisik tanu e yono. Pato kakwe laine ko ia, ta kwa ko e maano ni mo e ngawe iko e tare ni ti, ta kwa e tou tangata ke to, pa kwa e tou tangata ke utu. Ka kia iko talanoa ia o Santis Lantu, ai ana e, na e champion ia, I he ti Keslon, I Austeleria, tu oua, pe a ua tu mahalo na e tu ofa. Pe kai ngata ai, ko ia e fufua hero, na e qualify on a world standard, e lintaka o mai kau whanonga, ki he sport olimpiki. O ku kau fuke tala noa ni e ngahi kafo. E konunga na e ngahi tumtumui mo unga na e ton ke au ki ai. Nane ngawe I ke au ki olimpiki. He was the first Tongan to be ever qualified. Pa tutari a Asteleria ke ave ia. Ka konunga au pipiki pe loto ki tonga. Tonga mo unga ke loto mate ma tonga. O kwa ngai kafo na e kafo ai o ke kafo ai beta o whanau. Pa kutu ia I patai mo whanonga rea toko tahani. O ku hau pe mamahi, e ko ono ngau ke isi o mai peo ilo, I ko mea koe na kafu ai, ko ngai tumtumi mo unga koe na ton ke au ki ai. O ke I fai pe fia rake a koe a, e kakai ke kehoi ko unga koe ni. Why are we like that? Kake, ko ngahi, kamata tuko atlewa ngai taha noa koe a, ko ki fai vea taha ari, taha, o ko ki fau fai iwa. Ngai fai waka toa pena e ako pamei okalanina, I he ku ihena, kai kamata lewa ke u produce u documentary, ko tu e fokat pe ki tonga te tu kwa leva e ka mata tu kwa leva ngai tala no he ko fono e Facebook a ngai mea ke why don't we produce positive inspirational stories ba mo fama na tu e ka helo
1: monlai
0: ya ngai tau fono nga aya ko ko ui pe foi five an ko Tonga's golden hero conquering Aussie's trek The golden hero ya tonga. Ose ne tae ono ngofulu, te li tae taha ya lue, I fwe halanga koe ni. Ka kehe, ko tuko teka teke motor, ke mo look forward ki he polo kalama koe ya, pa teke tuko fwaka kong kong atu ya, ka e, oreo ke ki malolo, pa fwaka kata te ngai fatong ya koe ya, koe ya ko, fwaka fwaka koe rinta ke ke ki huma pe fwaka seseo ke pesi, e ngai me ao ngai tokon kia te koe, ka umafo ko tau ka inga. Ka utea iha mea kehe, pa kapau kui kai, o fatu ki he, o kalani on ki he kiwi hono kot kot ape a ki folo ago ki misa o kalani he taimini ka ula he fatong ya but how I'm great he ta felo mo aki e fa fini pe a malo mo fa ok fatong ye me hena
1: malo pito e linta pe o ku mari e fa matala ko ya ki a sante silatu o ku ha o pe ya e taimi ko no amana ke fa ho ko sipoti kominiwe
0: koi koi E talateu aki a ke spoti, pero fai foge ngau e ke tukuat pa moha tohi. E tau fiema o e tau whaanau, ke nau grow up and be proud of Tonga, pa kai ke ngatai, ka anga ngai hero whakatonga pe. Ko ai hake ko nau seoka Bruce Lee mo hai fua ke nau role model ki ai, koe pe tau kau hero. Na nau mate aki a Tonga, pa na nau tuko nau anga ngai kotoa maantonga.
1: Whakamalo lahi atu ki atu koe e lorin tā maue e vahe vahe lelei pia moe ngai talanoa lelei koe ni kuo vahe vahe tau kamata pe me he hake koe ia ae lotu ta uange au senturi wa lotu fukatoang whakahistoria koe i tonga koe ni ku tawa o maieni ki he whakaosi aki ae talanoa koe ia documentary o kwa manaki koe ke ke tuku mai whika waki pia mo santes latu koe ola peia o e lotu pia whawhetai whamalo lahi atu kia te koe whamalo atu i he tari whakaafi ke ke kaumai ki he potala noa o e poni pia ko tuiko ki nga tolu na mea mai mei api ki he polo kalamani whata wange pena e aonga atu ha mea I he potala noa, pa mwe vahe vahe koe a kua whai e lorin tā maue I he poni. Tala monu atu kia te koe, pa mwe ngahi tau whatongia kotoa pē I he whakatonga, kau mā foki ai ngahi whatongia o kuke whakaunga tā maki ai I he lotu. Mālo au pito e lorin tā, ka ki pouria.
0: Mālo pito, pouria.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ia whaiga maari e koe ni te tau kolosi ai ki Tonga Eiki, ki a Mafua e Lulutai. Ke o mai peha tau whangaki I ongongo me ai I he ta whako ia whakapolitika re. Lahe ngahe mea o koko I Tonga, ka o maa foki ngahe mea o ko hoko I Nusilani pe mo maa mani pe foki o ko. Aonga pe ke tau ilo ki ai Mafua, malo e tau mao e ahoni pe a malo mu a whaifatongia mihi University whakafonua ko ia a Tonga.
2: Wow, well, I'm in the...

0: Whamalo lahi atu kia te kauko ilo i pe mou mou uaho tai mi kauko ma ho ngā ia mau pe he whainga maari eku ke whaka ata ki ke kau mai ai ki he etau polo kalama i he wike kotoa pe. Ta wakai mua ki he ngāhi mea ko ia oku hoko i mamani. Tato mua wakai ki si aina fōpure anga mā lohi o kai ke toi hawheitu uhe e nau wā o ki ai. Taimilahi o ku nau wala mai ko e tokoni. Pea o ku hange o awea ai e ngai whanua me Pasifiki ko hui foko e tau vai vai i he tawha aki whakapa anga ai. Ka i he taimeni ihi o ku hange o tau tu o lawea ngofua he e nau ngahi ngā ue ko ia o ku whai. Foki atu mafua. Ko hea tu unga ko ia ko he ahi ahi misaile ko ia si aina.
1: Yeah.

ko e tata mi ko to eta mini te u a mo se koni ki he tahawa ko hoko ko tahawa ko ta proclama fokia i he pong pong i tu a pulelu ko to ape ai proclama hikure o e fakatu a merie fafe i at motor ka fanongo i he pong pong ini ko hi ko e proclama ko ni ka weni proclama fafo fa bito i he pong pong ini fa hoko atu ya episode e se o in si la la vea pe avevo ca uena london du fu pe ca sono ne vela du pou pe a moe a tamayo e kin ko ia ko ho ko tawa ka ko ta mi en to e ta miniti e ua to to de ua ki he tawa ko ho ko tawa e fa ho ko atu e ta u lo tu pe fa ho ko atu ia e pisope i he pomi pomi ni ospato ki o atu ta fasi Taitaria ki motoru he pongpongini, a kaufanongo, e ngalu ope, pa pefo ke ngalu ea, motoru koto ak tau ngau he pongpongini, whaafe ia tu ki motoru. Kaige, koea ngai e tu ukoia e tau porokama ki he pongpongini, teo. Osi koia a e tau lotu, pe tau toki hoko atu rewa. Maloo.

0: ia e kau e tokotaha ke he pau moni ufisia noa pe he penu ke he kau fasitai he kulau male pong pong kon te vita i he tunga koi a moui ki a koeni kau foki atu ko hia koe tau tai mi malo apito
1: ko fa malo atu episode eh? Kuia pe a fehu i koloto ke fehu i ke te koe episode koe koe kusio koe a kina sareti angina finau Kapau teu pehe ka pisope ko veitongo. O kukau nai a veitongo he lau, i he mape o tō ngā peikai. O ange koia ko tu o Nasareti, kai ma ua lere ia mi Nasareti. Eh? Ka koe ku si o koe ni ki he whakalangi langi, ku o atu ma au e pisope. Peha kapau teke kalo ki e ua, koe mea tatau pe whanongo mātā seni ulakai mo mea, ki kawa ewa, ka mea peku kawa ewa koe ki te noa a ewa he wholaua tonga tapu episode. Ka koe ahoni ku ke hanga to'o mai ho tau whonua o tuku ke langi lau. O tuku ke langi lau, ko whefu universiti tāla o Ingilani ku nau to'o koe. Pea ko amanaki pe e iaifu katoanga lahe fai ki tonga, ko tui pe te mahawa tu pe, pea mo kuhoa fai whekau episode ki he katoanga ni koe ni itise maa. Te kai, uheina fai mo ke kore koe. E kako mau aia, kuma kore ki mau aia, uheina ki episo pe, ke fukato anga lahi konu aminatua hoko, ono whakalangi langi. Koe kwehui hoko, koe haho o ngoi, ke whakalangi langi ko eni episo pe, koe fai whakamaa mali lahi, koe tonga koe. Whanongo ke kulau, koe tonga koe. Mea ni kukawa Nasareti, iloa, o selusa le ma pe ikai bishop o hanga iko e kong fehui fea eua fea ea veitongo paka pao te kalo ki ha ano kong tui au ki e asia kake kau foki atu ka te koe bishope malo apito kong tui tatawa moangina finau malo angina o kau mai ki ta bobo kong fehui au fai koe ha ho o ngoi ki whakalangi langi ko e ni kuo fai whakamamani lahi koe tonga koe. Malo bishop.
0: Malo bishop deita maka. Pea koe lawe koe na koe pehe ki veitongo. Wha more more atu koe siloa veitongo ngā honi ko loto tonga. Koe ke te uho mau veitongo ka ku uho mau loto tonga a honi. Pea koe hai a whatongia loto tonga koe a whiwala ia ni asio. Pea koe tata moe hae ngai ahon kei te vita koe. Koe kau ia he ngai mea mau inga pito. E mau kua halerei mi nā sareti. E mau kua halerei me veitongo. Whaka more more atu koe sentahan central an ko tonga ko loto tonga ia David kai ka peke lau ki ai e ngalo a fesi kai nga ata ko kai nga ni na malama se tu pe fakatonga fakatokanga ia to tahani ko nga ko we e ta fa aki ko ia ai black birding ia sleria ni kawi he ko nga lai na fakatonga ia i he ke kauta ma ko ni ko ku teke i he au ko ni ke mahino pe ke o pe si ngalo si kai nga ata e ka peke ngalo tu po ata pe mo ta fa kula nengo si pekia ka ku mahu inga au pito pe te abo si akumi mo halahala. Pero David ta kuke toi omi to whakalanga manatu ku iloha mau motu mahu inga au pito pe au loto pe amu pea pe amu kolomaire ka ku mahu inga ia si konga ata David hai kai peke ngalong atala ia o hapai. Ko Britania motu aia ko whakaka ia me kai anō po Pukotawa. Pea koe kai peke toi a whea te vita ko tū koe hata ni koe peke toi aia. Na makapepe malama aia me na pehe kuia ha pōre pōre pō ha hikisia. I kai whaka mōre mōre atu. Na whanga ihe sia he tāwaru tōm taha atu pō uraki. Pea na taimi pe koe ia na hua e si kai hapa ia. Hapa uwewi he taimi koe ia. Lele kifu ia mataki loa koe ia. David, tatau mo hae e ku fia ko tō ngau. Toko mea koe kuonga te au na wha lawe peta polo kalama ki mua. Nā ko si tautu ihe ke Fleetwood i Canterbury, ihe taimi ko ia na wha manatu e tahafi wha ngau, ai lotu i Britannia. Nā uia ihe taimi ko ia. Ka koe, ngoi koe a koe kia te vita ko tō ngau. Ko fia ko no inga. O kukei moni moni moni tonu pe ai pule fare tu pō. Ke otu tonga. E whakawhetai o kulau maari e. pe pore pore au tonga au tau kei, mau hafonua, o kurei whakatu i whakakonistu tonne,

0: ma Kristiane. Pe kai ko ia pe, pe ko hatu i, o ku ne to'o fatongia, ko tangata malanga hoko i sa spesilene ta taina, ko takia maloa ia kufai he whare tupou, pe ko pore pore pe au ia hoku tō ngā ia te wika. Ko hangi ko kuia ko taulahi whanonga halo me i passport tō ngā, ko meia ko ngoki ko ika o kou whawe taina whanau mai au ko tō ngā. O kai ka hawa si ai nao pe ka intia, pe ko na whanau mai ko e loto tō ngā whakakai, pe amo muitoa, pe a ha ano, pe amo puko tala te evita. Kai ne pehe, e kai pesi ngalo, hafeva mokolo ngatata, mo tuunga koia da ia, hafeva koia te evita, mo otu momua oko ukei, pore pore pe hukto ngā, pe hukta tawai pe ngai ahoni, ka koe mea pena e mokoia ne afioki ai, ke lotu e tō ngā, pe ako e tō ngā, pe whakalakalaka, tau hui e tau, tau fatunga motua, pe a ki tau, tau a taina e tō ngā. Te evita ko ta tau moe haku fifia, fifia ku lau maari eko nori ngā. Na pehe ko si lava hamea i kai, ka ko whakawhita i pe, si whakatonga i au, i hakifo i fetu una e tō mea langi, o si lavia i manuwaiwai he whangota lulutai. Ta ko mea ia ko fiefia i te, ta tau mea u fiefia i pompong koni, ko inga ko tō ngau, ka whokia tu ko inga ko tau, tai ngi malabit.
1: Ko whamalo atu pisope, pa ku mawongo, ka pau ku mawongo i aki mautolu, e ma whakawhia i whakalangilangi koni ko whai ka te koe, ko uhi ko tō nga koe, pia fefea i koe, pia mō family. Ko whafofonga ea te polo kalama, pehe ka weina pia mō onevela, e mau whakamalo ka te koe, mō ki nā tōlu kotoa koe ni, ko nau asi hake pongpongini, o tohi mai, pia hange koe ni whamalo atu angina, pore pore pia angina, eh? Iho, i loto tō nga. Ka kumo o ni foki ae lau, eh? E ke koe kau tō aho apai ki atu po ulaki. Ko toi o tua hae ni utau lotu ki ai. Whanongo ke he tāri koe atu po ulaki ka wāpai. Koe o tuaini o kurea, ta koe o tuaini o kutohi. Eh? O uia e api korea ai tohi. Eh? Koe ia, ka wāpai. Koe o tuaini o kurea, ta koe o tuaini o kutohi e ka wāpai. Eh? Koe ia, kou whakamālo lahi kia te koe, e pisope i he tawhākoni, ma fiefia lahi pe a pehe ki he polo kalama, ai pi e mana tonga e mau fiefia, iho au sia whakalangdang ko ni pea koe tonga koe. Kau hoko atu ki whehu ia pe koe ni episope. Koe ha hao whakaloto lahi ki he kai ngā tonga, he otu tonga, pehe ke otu muri, kata ki lawe mai ki ai, malo.
0: Malo mi toa te tamaka. Koe mea koe dana koko tokanga ki ai e aonga. Ki tau tolu e polo kalama pe te ke kai ngā tonga. Koe moko i pia tu paula ki i tau lotu. Koe tau lotu koe ia e māma e whonua. He ko tau whetu utake anga ia mo o tua mene manatua ki tau tolu. Koe lotu. Pe ku mau inga au pito e tau whai e lotu i e lau maari e moi mooni. Pe tau whi he o whaake. Pe ata ki tua. Koe ne kawako ki tau tolu. Kawhia whaaki. Pea langa e tau mou e tonga. Whakafoki ki tau tolu. Tukuange whakalakalaka ki whakalakalaka. A koe lotu. O ku mahu inga au pito ia. He toi whakafoki ki tau tolu. He koe lotu pete ne puke poke ki tau tolu. Tau whee whaofani. Pea tuuloa. Pea koe lotu pete ne lava. Koe mea peia na mokoi ai. Atu bau luaki ki he ngahi. Mea la lahe dima na ulawe kai ki muako. Ne luaki ko whamo no loto. Mokoi no loto ke tau lotu. Kainga. Ka tau toi foki peo tau tolo lotu. Mo oni mo oni. Ata ki tu aia ngai aha koe ni. Tau fie fofani. Kai ki te rea noa ia, pe kai ki te whakatupu ha moveweu, tau merino pe whonua, he tau lotu. Kau hanghe lotu o omeo ngahe te mo ui, uragi ki te hana ilo ikita. Pe mea mahu inga au pito ia, e, kai nga tonga, pe mahu inga pika tau tolu. Kai ke toi iloa tonga ia ha mea koi kia. Iloa pia tonga he lotu, foi pili o te ia, kai ke mau ha mea ia i tonga. Kai ko mahu inga taha pe ia e kai nga, pe ki tau tolu. Tau toi whaiangelo tu. Tau vai vai ko toa pe. Ko tangata pe tau tolu. kako mea mau inga ki ae ke tau unu au pito peke lotu, fai ake mo oni mo ne lotu ihe, fai he lau maari e mo mo oni au pito lotu e kāinga. Te koe otua koia koe otua manatu of, te koe mau inga au pito peia, koe mea peia koe koe kaukei, te koe mea peia ku tau ilo ia ki tau tolu, koe mea peia ki tau tolu e kāinga tonga ilo e mamani. Koe kau e tohi koe talafungani nai hange IOMa o whakamāpu opo. Pea kua si kau si kau misinari na naungau e tōtau i mūri pa pehe kua nau si foki mo ki tonga. O ku mau e ngā upito pe tau kei pou pou ai pe he koe lotu pe maluanga tonga. Hala tato me koloa koe koloa e tonga koe whakamālo ki o tua. E taimi kotoa pe. Pea ku mau e ngā upito ia. Koe wharearea koe ni na e whai heni. Koe koloa e tonga ana e tōtō mai he sea wharearea. Ki asi he wharearea sleria ni pou ata ki tua. Ta tau moe ha, koe mea koutua ki, o ku ata ki tua ku hoko i he whanuani. Ka koe kauia devita koe, koe pou pou peia, si kainga tonga, si kainga whanong. Tau toi vāwhiange moe tua. Tau toi luenge moe tua, whakamaireua moe tua. Tau toi whakafo ou, whakaloto fo ou. Pe tau ngāu e vāwhi moe tua ke tau lotu. Kono mahu inga ia koni koi ki ai. Te vita kau foki atu ko hia ko tau taimi maalo apito.
1: Kau whamalo atu episode. Kau tui pe, ku lava e ku whangi whehui koi ni kene o mai ai whakalangilangi koi ni kua fuaki kia te koe University koi ni o England i Britannia episode. Pea moe ngāwe lahi o kuke whai i he lotu. Kata hoko atu pe, ae fehu i koe ni episode koe hui koe mahu inga koe a oi proklama i kureo oi whakatu amelie pehange koe kukore ane nai kaike ke whakasitu ai ae kore ni kia te koe koe hui koe langilangi kua fuaki kia te koe episode ae a koe fehu i koe ni koe hoko kia ai koe hahono mahu inga kia te ki tautolu tonga ae potu tohini me he tou tangata ki he tou tangata episode ane koe nau mea nau lave kai ki mua ane nai, i he potu tohi koia o e polo kalamani hono o mai, sere mai a vahe tolua vesi ua fitu episode. Malo.
0: Malo vito te vita, koe kawe ni ha, ia fehu i mahu inga o pito, pe koe no fehu ia koe, pe koe hano mahu inga o e potu tohin, ma toe whakamanatu mai ki ati ki tau tolu e kāinga tonga. Koe o tua ta tau pena i he sere mai a, pe kau palo fita, pero tua ta tau peia o ta lotu kei e ngai ahokoni. Pero no toi whakamanatu pega ki tau tolu, koe kauia i e ngai mea o fu mahu inga i e tau mo ui koi kiai. Koe koe mahu inga koi kiai, toi omi pia o toa kiai, he ukai peke toi iai ha mea i he mama koe ni e whaingata ki o tua. E tunga he toka te rine kone fehu i, whakafehu ia, oku i fe ai o tua. Oku i he potu ko toa pe he tari pe. Toka te rine i a te ia pe koe otua au ki he potu ko toa pe. Pe koe kauia i ngahe mea ko toa pe. Pe ku koe kaha mea ia e whainga taa ke otua. E ngahe mea ko toa pe. Te vita koe kaha noa pe ki ai. I tai o wau tolu. Na whauai ki he pasilika koe na. Pe nau mauai e tohi o fe kau aki. Pe mo hange e Starling mo Lenin. Pe fai e fuuriu kawa whakalirifu koe e Lucia. I he taiva tafitu. Pe nau hanga riu kawa e purea ngā pe tamate e tu i mono whare. Pe nau fai e fuuriu kawa koe e Lucia. Pe nau omi o tuaka te au keu alu ki Lucia. Nau whakapapau e ku tui taere eia ke o tua. Iai pe aho te tu uta ki Lucia. Os mea e tau e hongo fulu me iai. E aho anoa o fep o maasi e tau tahiva hiva tolu kou tu uta ki Mosko. Au mahu inga au pito pe ia. Kou laki ko haho vafka foi tui tui mo e tua. Au mahu inga ke tau e tafako ia. Pe koe kai pe kaha mea eia e whainga taa ke o tua. E kai nga whanong. He koe o tua ia au mo ui. O kai koe o tua ia hangi mna lave kwa na te evita ki ai. O kum hono mahu inga ko ia ai o tua. Pe koe hono moni ko ia e kai nga koe ki ai. Ko tonu pe hova mo e o tua. Mo whengo oi mo e o tua. Pe ia te koe. Ai ngahi mea koto pe kore. Solomone mea pena kore koe potope. Fuck. me akoto apeke ya pa fakaongo ngo au pito ki he otua ko kawia ihe ihe ngahi mea ko he ahoni te tau sio ke ahoni ko tau whainga tā ia ta tau ai pe pe ko hangai beo te iai o ku te hangai e ki ka mo mua ngahi mea ke ka ku maui ngau pito pe ko talano kai kosperi fuafua kumbi ke otua mo ne maa ni oni pe toki whakalahi ake ngahi mea koto apeke pe aku mau inga au pito ia e ka inga ke tau hanga ko whakamanatu mai ke ki tau tolu a e potu folofola koni ke tau tangata koni tau tangata pe ina sere maia pe ko tau tangata pe ina ia e palahame pe na au ki ispit feitu koto a talanoa ki ai a toi tapu ko e otua tatampe pe aku mau inga au pito ia ke tau tongi ke lo loto ke tau loto mo tau mau inga ia e otua peko o tua ia ku mo ui. I te te fetu ke ia e ngā e a ngā, peko i he lu he hala, po ke whaka ui ia mea lele, ke talanoa ke o tua koi kia, ke talanoa mai, ko ia, une whaka lau lau loto he o tua e aho moe po, e tupulaki ane mo ui ia. Peko mahu inga au pito pe ia e ka inga, ko e ka ui ia i he, i he mea mahu inga ke tau mo ui, e tau honga whaka mahu inga, ai o tua ai e tau moi. Ko au pe a hao ni ko tau o tua aki ai koloa, pa tau o tua aki e ngahi mea ko te lava, ko te ngāwe, ko te ki whānau, ko ngahi mea a hao ni ko tau o tua aki. Ka e ngalo ai o tua e tau moi. Ka ko hono mahu inga a pito e te rita. Ke tau ke nofo pa ke tau ilo. He kai te ka hape e whaingata aki o tua koni. Koe komina ni te ahua noa o novema tau taha walu tolu hiwa te mita. Koe kauia he fumea o mahu inga au pito, pe ku ata ki tu ai malu koe kua e fonua he auni tonga. Koe uhinga koe kauia he mea na ane kore, tuha ke au, fonua, me kakai, mo kakai, moia kotoa pe mumi mahu tua. Ke malu i meilangina. Koe fo i komina ni te moia usia, laulo taha mo fisi mu aia, o dupo uruaki. Pea kuk tau kei mo ua peki he whare an tupo. Ko hono hinga hene ne hanga ia ilo o tua koni. Ko o tua koni o mo uia o tua koni. Pea kuk mahu inga au pito ia e ka inga. Kia te au whakafoi tui hano mahu inga o tua. Kale foki atu ka te koe kohiako tau taimi maalo bit.
1: Ko ia ko whamalo atu pisope, hange koe ku whehui, me ye tau tangata ki he tau tangata. Tau tangata tupo ulaki, nai whehui koe ki ai, pe ko te o tua haeni. Mana tu o tua na na ulotu gai ki mua, koe fupotu i a kau, fufo i maka, eh? Koe ngai. Ka koe tari koe tupo, koe o tua ni o kurea. Koe o tua na na ulotu gai ki mua ne ka irea ia, eh? Kono hiki atpe me ihe, o tukua tuki ye, hiki atpe me ihe, o tua ni i, koe whakateketeka, koe whakateketeka kwa ia ke monu manu, eh? Ka koe tari maari atupo uraki, ta koe o tua ni o kutohi, ko ene o tu ani o kutohi ai ko ne tohu ye ni uta ulau nga ya o ni ko yo o maka tu unga mea e ku fehu i ko ni na to gozi e pisope ka ho ko atu ke ku fehu i ho ko ko e ha ho no mahu inga ke tau mahi noi o ku ma feia he o tu a me a koto a pe ko e ha ho no mahu inga ke tau mahi noi o ku ma feia e o tu a me a koto a pe pisope kadaki.
0: Mala pita te tamaka peo kaona fehu i mahu inga au pito au pito. Peko fehu i koni i kini hanga ayo tana ki tuunga ayo tau wafaka fui tuutui mo otua. Peko i mea ia au mahu inga e te fito inga himea kotoa pe i e wafaka fui tuutui ho tau i ho waa mo otua. Ko i ngai tui i sileri he taimi koe kone feha laki pea tui. Mahu i mea kotoa pe mea te ia pepehe ki he purianga. Pea koe kauia i ngahi mea kotoa pe pe whiri tangata o tua ni ngau eaki i he kuonga kotoa pe. Koe talanoa ia koe ki ai mehe kamata a ngā pe e whanonga mai ai mehe tou tangata ki he tou tangata. Kaku mahu inga au pito pe ia e te evita. Koe vāwha te foki pe ki ai kono uhinga koe vāwha fui tui tui moe tua. Oku mahu inga au pito pe he ngai aoni O malama ia ke te mao e ki tai ai mawhai. Malama ke te mao ai ngahi mawhai me ngahi bea katoa ko ia. Ka ku more ano mahui ai lau maari e bea te ia. Bea mo iwi mo malo hiki ai. Aia ko ngahi bea ia kune hanga e te vitane o mai ki tau tō ko ano whakamahu i ngai au pito pe. Ki tau ilo ku mase ia o tō kotoa pe. He koe konga ia o kalano ki ai ai toka. Kline ki ai ke ulunganga koe ai o tua ia ofa ma feia o tua ia ofa ki ai pena ofa pehea o tua ki mamani nane nane fuaki hono alo pe apotala noa koe taha ke mehe maulunga langi ki mamani pehe ai lahi ene ofa ite ki tau tolu me potu hake ke potu lulunga o ku pehe ene mamao ene ave me ki tau tolu te vita kaku mahu inga o pito ke whaka mahu inga o tau loto koe konga ia e tau moui koe ki ai kono manatua ki tau tolu he o tua koe efu pia ki tau tolu he ama one o tua te koe kauia i te vita i ngahi mea i ngahi mahu i ngahi moni mea i tau moui uloa kipe ki tau hanga ilo e o tua koe o tua ia kune mafe ia i ngahi mea kotoa pe koe taimi koe na whihanga hanga ia isleri mo whaingataa koe taimi ia koe na hae o tofu te tau nofo mea i mehe uloa ki ke hongo fulu i ngahi mea na hoko ki isleri ke tau tea koe ngahi mafe ia o tua na hoko ki ai pe au mai ke taimi nana whihanga hanga ia ko whelo mei mui ko tahi kulo kula mie pāmaka me tawhaki. Ko mea na Mosese tu o whakalongo mamata he e taua si hova mokimoto. Ko pou a mo pou mama na whanonga i mua tiki nao tolu. Pe ko mahu inga ko mawhi hei o tua ia ngai mea kotoa pe malama pe he o tua ki ai. Kene i hivi mo malohi kotoa pe aki nao tolu pe. O kunau nofo ike te ia, ki nau tolu pe, kunau manamahe ke o tua, lava lepa ke nau whanonga ki e te mit. Ka koe mea mau inga taha koe ke moui koe ki ai, ke tau nofo, pe tau manamahe ke o tua, koe kauia ngai mea mau inga pito, ke ne take e tau whanonga. E te mita o ku mahino o pito i e au mahi tunga whalalaka, ku whanua poto a tonga ahon. La hie poto a tonga. Lahi anga pē taimi, lahi mo palo pare māpu. Tau mahu inga o pito ka hue po tōke loto, maria ila lau maria. Koe meia ku mafeia koe ni koe o tua koe ki ai. Koe mahu inga o pito pēia i ngahi aho ni koe ki ai. E koe rea ia na te Solomone. Oua na ke pehe iho mata uke poto, ka ke mana maheka si hoa pe ate me kofi. Pea ku kauia i ngahi mea ku mafeia o tua, o ku malama peiha e o tua ki ai. Koe kaiko ngata pea i e taimiko ni koe, koe ngahi mana kotoa na e hoko ke whanau e sileri, pene me tau tangata ke tau tangata, o ku mahu inga pito ke tau sio ki ai. Pea au mai ki e taimiko ni koe o Kristo, koe taimi mahu inga pito ia. Koe ngahi mana, ngahi mea kotoa pe na e hoko, koe ngahi mea ina mafeia koe o tua. Koe mea koe ku mahu inga taha, e tau lava, ke riukawa e tau mo'ui. Me tā lava ke whakafoke e tau mo'ui ke tataki ki tau tolu. Tataki ki tau tolu he lau maari e maunun ke. Tataki ki tau tolu ko hae mea whai. Koe kauia i he mea mahu inga he poto ko Solomone. Pee Solomone koe ke ei, kahue poto ke loto, maari e ilo lau maari. Tamata ke whai ne langa, pelewa Solomone. Ka ikai ke kaua si hova e langa. Koto kula noa e tau ngau kotoa. Koto kula noa e ngahi ngau te tau whai. Ka mahu inga au pito ia. Ke kaumo ki tau tolu, he ko ia tene mase ia ngai bea kotoa pe. Uka he konga o himi, une pehe sisu tau wope mo koe. E hala fonogani, tau wope mo e afiona. Peko mea ia ku mahu inga taha ku uka e himi ku ngawa ke sas Wesilia nape ama sas tonta taina ma sas konistu tone eiki ko e kapiteni o tau isleri mo e taki mua ke kakai fai fononga o ku kawea e ngahi mea ia ku mahu inga e tau mahino ko e otua ku ni mate ia ngai mea kotoa pe ngahi mea kou tau masiva ai ngai ahoni i tonga ngai fi iai e lava pehe otua o tu apete ne lava fucking ai mea ko toko ya ha i mau inga au pito ke tongi ke lo loto ki ke ki tau tolu pe aua te tau whakavei lei ua ko kauia i ngahi mea ko o ku mau inga ke tau ilo ki ai e te evita anu mau inga o tua aua tu atu ko vei ua ko kau ko he tāna ki tō ngai fitusi asi ko atu ko ni ko ni ko e o reatisia tala mai kai ke ki mei mawhana mei mamoko e kainga, ka koe ko, otu a te mahinotu, ka kuke momoko ofa mai o te ilo. Apoi ke te ilo hua aiso to koto ai. Mahu inga au pitoi. O te tau o mai o whakavevie ua i helo tūko meu maun. Te taha koe kai, ka kuke mafana, puho mai o vela mai. Kai kai hua foni se afi ke ke kaumoi. Ko kaui henga he mea koe ki aike. Ata ki toa e tau moike o tua. Ka ku mahu inga au pito te vita. Ka ufoki atu ko hea ko tau taimi malo a pito.
1: Yoko fa malo atu e pisope, malo apito kimu ape ke taho kwatu ke feu ikoni oko pisope, koloto pe ke si o atu fa malo e kainga koni, na kwa ume ke tau pol kalama i he pong pong ini, aya ku atu e fa malo ki he fahinga koni. Ke Solomone ta palu, mirika palu sa pe ka alofa to masi, vai o ki umboala, te apefo ki kia angina finau, fifita leone, mereane paea nagailevu, honga kustafu, sione taavo, mere vaioreti tupou, pensoni vaeno, pensimani vaeno, peka pensoni fifita puguivo, lina haunga, te apefo ki kamuela a niwafe, te moafa niuhulu. Pefo ka Paula Leveni, mokiko furimaono, Samson Tike, Paula Tatafu, Lokantani, Fretipani, Sayatayone, Sione Mo'unga, Inoke Vaka, Papefo Kawate, Tolutau, Amasaya, Motopuluka, Kofa Malo, Atu Kakmotolu, Koya, Okmokau, Maike, Tapolkama, Epongpongli. Katahoko Atu, Episope, Koyha Areva, Ha Tokoni, Kiatikitautolu, Hetau Mo'ui, Faka Aho. Koyha Areva, Ha Tokoni, Kiatikitautolu, Hetau Mo'ui, Faka Aho. Malo, Episope.
0: Malo pito te tamak. Pe koe kau eni he mea mau inga au pito. Koe ngā koe tau fe ao koia. Pe tau koa feohi koia pe moe o tua o ku mau inga au pito. Koe o mia ki tau mau ifaka aho koe hane tokoni ki tau tolu. Koe tokoni lahi ki tau tolu ke u to'o lewa me ki tau tolu e ilifia. Koe mana vahe. Pe koe kau eni he ngahi mea koe tau te ilo. Koe ngahi mea koe tua pe mafeia he o tua. Koe kau ia ngahi mea lahi koe tau o atu pea tau tolu o fihia ngahi mea koe ia o kailava ke tai mafeia o tua. Te mita ko mana tu pea te fai pea tala noa koe ni. Tau ha o koe ni koe ki o alu ke a koe i Amerika. O mawe ngahi mea koe tua pe koe kua o mai pe au hua tu amonite o atu e ku pasporti ke ku visa. Pe koe tala noa fata tāpen ki ai ke ifisi. Pe koe tūsi te kua o atu koe tala mai lewa ke te au. Ka ataki. Fie mawe tohi mo ngō mātua mi Asleria. Pe a oku kakitari o visa o decline o visa. Te wita, koe mea whakalolo ma pide me whakamanaki. Koe ha aunga ma eskola tipi mo mea ki ai, kai ke mahoa visa ke alu ki ai. Pe kawea te wita e ngai mea koe ni ki ai, nau ilo iho ku laumari e ki ai, koe kui he ni koe otua. Pe koe otua nene au mea ke whonuani, pe koe ni koe hoko mea koe ni ke ne hanga o taofi ai au ke alu ke Amerika ke kwako. Ko mau ko si ai ako a scholarship me ako toa peka ku ka hamisa ya. Ka kawe ni ya foi mana e o toa ga te au. Te kai nga whanongo, te kai ke ngalo he ku mo ui a mea na omi ga te au ko ya. Na omi lewa ga te au, a tokoni ga te au, ko no hinga koe ki ai, ko lotu mo au kai. Ko kawia e ngahi mea o ku lava ke lo lou pa ka meu te whenga ke whenangalo o toa ninive, whanomara. Ko mea whai ko lotu mo au kai mo whakai fuefua te mo ui. E ongo o pito pe ia, ka ngito ia hata. Te hata te tokon. O se pehe mai te iglain hau visa. E ko ku tui me u falala ko se ko o tua. E ko o tua ia mafeia mea koto mape. po aha ke he pongi pongi falai te ia ho si mau e tiki te ki puna ki Amerika he tona ki pe ko me ena o miga te au ia sere mai a mahe ula ki vesa oua na ke hiri fia e hanga te na sio ka koe ka pau ke ke rea aki a rea ko nipe e te vita ko kua ua te pong pong ko ia o tari mo tu mai to taha ta taupe e te me ka te au ue to ihen he pong pong ini e ko kurea pena e hana ti ai na e ui ko he otua ke hoko ko ambastoa he na e ui he otua ke alo fai ene ka hoko te ke pema iyo pe ika ka te upuna a pong pong ko otua e ma feia ko otua e man te fai ka pakao pe a upuna a pong pong ki Amerika e vita na e man na e otua toko taha ko niko gilma ko karistiane pe ika tane pema ka te au haumua I he tolu tolu noa o pika po passport passport I koni tuko ni kafake ko mea tae mafeia mafeia toko nerea ka te au I will grant you a multiple visa ko mea kai malava malava te he otu toko e faina ta ea I murini unga mea batu unga pukia lotu e lau mare mai moni e a ngō e ko e kui kai ngei pūri hata masi ngei lani panongo he o tua o me ku passport ko ta ku malawa pe tiklani e aho tūsite fua ki mai ko me la tena ki mua pato kire me pa ko lean e tō taga te au I need a letter from your parents e ku tari kai In Psalm 27, verse 10, say, My father and my mother will forsake me, but I will take care of you. Kala noa saame mai wa fitu ve se onga fulu. E ri aki ahe tamai me whae, ka te tohe kina koe. Koe me ae nina e hala ki mowe tō tā koe. Ko whaka mōni atu ki tō kāinga. Koe otua, koe tua e mo ui. E koe otua, koe otua e mawhei e mea koto ati. E ku kai pia ki te tau hiva, pe te tau lotu aki, koe otua e ku mana. Kai mama o tau lau me ko lo ngutu pia. Ka ku mahu inga au pito koe kia. Ta la tu tō mui ata si ona ia kuosi whakatomala ni nive ia. Koe kete to fua, koe kete koe I kaya te vita, whakato mala ta maia me loto kete pena e siyo I kono fonua loto. Kako mahu inga koe kia. Ke tu iho tau loto koe karistiane koe tu e mafeia mea koto ape te vita. Te vita ngai fonua whakatu ta maki mamani ko fono ngai. Mata here ta mea fana. Lahi taimi o whanonga he re lue pe me Ukraini, me Kiev, ki Azerbaijani, futa whae koe tau. Malu I pe ma feia pe he o tuai. Ma feia he o tuai ngai mea kotoa pe. Ngai whanua la lahi muri ko ngā wei kia. Hao pe e ku moui. Pe ko whawe taia ngai popo koe. Koe o tua ko tauhi. Pako kei tauhi pe au ke mate. Koe o tua e ku moui. E ku mahu inga pita ko fehui ko ni te vita u kauia fehui ko to koni ko ku vahe vahe ko toni. Ka ku fai nga ta ia I ha fai nga mea. Fai nga ta ia I family, fai nga ta ia e ka ku ke ova, ka ku ke talaga si isu o I faa talaga olo e tene omi e ia. Ai fe tuto tonu ki ke alo ki ai. Ka ku fai nga ta ia a fai nga mea ko toa pe. Tala ko tau ke te oku mawhisi o whake. Ka ku mahu inga au pito pe whoki ke otua. He koe otua pe ia tene mapeia ngai mea kotoa pe. He kai pe ke ke. Tevi ta koe tala noa koe ke ke Taniela. Os tala mai pe ka Taniela. Ka ke toe lotu ili koe kana whangalaione. Anga ia ki Selusalema loto ota. Pe aria Taniela. Koe mena hoko mapeia tau whirenia malaione. E ka inga, ka fumea whaka afo ia. E vela, ko konga whaife ka oku kana tōna ua. Hei, ilo ko hea tala noa whangalai o ne kana ua. Ka ko tō tāse ku mawhi ia. oku mahu inga au pito peke ai. Peko toko tolu si, talatu koi ki ai. Eli unga fitu, eli ki moto peka ta mafai ke vave. Se koi mahu inga koi haru koi ki ai. Koi ai ke mahu e tui. Koi hamea ku tau tui whakapapau ke mea koi hoko. Koi mea koko, ti tano a whakatua pe tate vita ko manatu he toa goni. Na ave he tu tapu na e konga koi ke alo sin turi tawa o whakalotu e si aina. Pekala tuka mako polo pe tala mai. Oku mau whanonga tu e toi tapu pe he. Oku lava he tui o hike mo unga. Ahane whanonga, ke lava I he tui o hike fu mo unga. Pelanga lewa e miko, kwa pong pongi, kwa ki motole tuse o mo ulu, ufanga whatapu. Tai miko e na tui e tangai, kwa whakapoe hakoia, ke li he peretika hiri e toki, le atu lewa mako polo.

0: mai a Mateo ma tonta pa ke ne ki fai hau i fakaos pe ko ne lea e ko o tua mana ai a Fiona a Fioi koe ko e pulo pe te kai ke pato e toki ka inga punaka ki ke iawa fumo o ni i tiai nao ko ni tau si ongi koe ke mana o tua pero me ai aku mahu inga pito koi ki ai, ke tau nofo, nofo, oa e ka inga ko kawe e ngai mea lahe koi ai ki ai, e ke ko tupu ngai ai, pupu iwa lotu aho ni tonga, fai e lotu ke mo on, oku palo palema aho ni, te ke palo palema aho ni ko lotu lo ngutu aho ni, lotu he lau maari e mo on ni, ko me eu tala mai koi ki ai, pe aku mahu inga o pito pe, he koi o tua koni, oku ne mafeia e ngai mea kotoa pe, me he whakatupo mamani, de lau koi, me he lau toi whakatapate, na ane folofola ki he mea pe hoko, kwa mea pe, foi he ne folofola pe hoko mea koi ya, talunga mo tangata e taha, kene faia e mai moa koeni, kono ngahe tangata, eha, yono imisi, imisi o tua, si o ke toko tahe kau ngāpi koe, o tua, si e taha kotoa pe kau ngāpi, o tua, o te tauhanga, o whakangai, ai ngāwe o tua, pako kau ia ihe ngahe mea mahu inga au pito te vita, ki tau tolu, pako toko ni au fai, ki tau mou ihe ngahe mou whakaho, naku, oku maari au pito e te vita koe, koe te, koe, sile ake e gita, ko kawe hanga mea mai io, teo ala bongbong. Teo ala bongbong ki Britannia, profeia. O si mahina pe, e teo teo he o tua, kake ke maho a fea. Ave koha ki, mahalo te ke puna ha waka, ave koha i kare. Ko e tui aku mau ina au pito, apito ki ai tevi. Ka ko flafetai pe, ku lau maari e kono hinga, ku tokonia ki tau mo uifaka aho, ai ki tau hanga ilo whapapau ke tongi ki loto, lo loto au pito. Ma fehe o tua e koe tua ia tonga. Koe e talamai e whakahu ki mātou, koe tua ia tonga. Tēne hanga whakatāi pirisone mga mea kotoa pē, kaku mahu inga pita te vita, kau fōkiat, koe ia ko tau taimi, mālo pita.
1: Whamālo atu piso pē, tau taimi ku tō e tau minite fitu. Tō e tau minite fitu ki he taha, au ke taha o ate tau tua. Kake, oku tō e whewhiu e taha ki ate koe pāpoi whakamāo pōpō e pisope. Koe hā e ako e mo uini ki ate ki tau tōlu kau pēnolo pāmoi kāinga a whano ngō. Koutui pē e pisope te ki lava pē o mai pāmo o mai. Nā u pēpē e wāwe ko hika anga ki taimi o whaifekau koni ke te o mai a ki i whewhiu ki a te koe. Kake, kau fōki atu ka te koe mālo.
0: Mālo vito Devita. Pe koe kawe ni ia ia whehu i mahu i ngā opi ko te koe hau koni ke whi hanga hangai koe whaiwa he mala e fuhu te vita koe malo hinga tama koe na ko visa o wawa u koe me koni koe infite o fuhu wafi fuhu wafi owa tuwange ke imata owa teke tuwange o whiri ke mama unu ke ofi ko whiri pe koe mahu i ngā koe ako mo uiko i tau tolu ki ai unu ke eofi moe o tua. Talanoa moe o tua. Whakakaukau loto ke ne folofola moe ne maho no ni koi ki ai. Whenga ke mofu waofi ange moe o tua. O kai ke tari me koe palafu o mai o lotu koi ki ai. O kufie mao au pito peia kufiri tangata o tua koi ki ai. Tako ahoni, ko tōu tangata ahoni koe ki ai, oku mau inga upito ke nau, hoko atu ahono lere ki, ai kalofiama oi lotu. Mea taha koe ki ai, oku mau inga upito koe ako mo inga ki tau tolu, o si a koe ima ki tau tolu ia, he ahoni, ai anga, pia moe mawhai, moe iwi, ai otua, oku hae na tula. Hawa tonga he mea nai hoko koni koe, fuu, tere ki tonga ma tere ki tonga lau koe, hawa tonga koe ha, me, ma fia ha, a lotu nai fai e tupo uluaki. Malu iki, mau tolu. Koe malu i nai fai koe, malu i me natula, malu i me ngai mea kotoa pe. Kaku mahu inga taha pe koe, ako mui koe kaki tau tolu koni koe, o mai koe kaki tau tolu koe, koe tau tuku paa. Ko commitment ko mea ko tuku pā, ko nuwhenga discipline, ko puke kotoa kūnima o hanga ki heo tua. E taimi kotoa pēpe, ko nu mahu inga au pitoia, toko ni lahia ka te au, tokoni lahia galon ton tokoni ke ngo fai se kau ko me amau inga au pito ko ya ko mo ui ko ni vet au tolu e kai nga fanong he pong pong ko ni ke oa pena ia ha me a i ho fa kau kau he ka ke lava lava he otua ko me ta malava malava he otua ka ku mau inga ko ni ko ki ai o ku ai ka ho falala ku ai o ku se ho falala ku se e ku falala o ku sala mai te solo mai o te ke falala ke poto o sang ka ke mana va he ke si o va pia pe me kovi ko u nai ta u palo pale ma ko ta falala pe ta tolu ya ke ta u poto a ka kai ko ne ku ko karistiane ta u karistiane pa ta u beta tolu te dei mau e me ku ma he o tua pa ta do mio pa do mi mio ta kai lo pe ta un pe ta topi ko ta kai holo ma pe ta topi ka fenga ta si si o ke mui hiri ko na pe si su ta mai ave mo fito ko fe la u mari e tau lotu nge esi pe mengai pe mahu inga bito pe take lau maari ku te o ngoyo to lau maari e o koi ko konga e to kateri ne ko se kau ake lau maari e me lau maari e maani o ni pe maani on pe fana ifo ou o maani on hawa hawa e mo ui ko me ia ku mahu inga ta si ka inga e pongi pongi ni koi ki ai ko e hako mo ui ia tau to unuange ke ofi mo e otua tau to uno digo tala no a Maria bito a same uloki o kumonu ia tangata aku ikai e eva ne fakau kau e fakau kau faka tomate porque fakau kau e tangata nga kofi pe tu ye hala kau nga hala pe no fo he no fo e manuki ta ko ene fie fie au ki he fono si oba o ku ne faka lau lau loto e au moi po san ho ta ta we mo ka ko to ke vai vai ta fe ai aku o mi hono fua no ngai fai ta pe ko no lau fo ke kai mai pe ko ta lau fa pe ko ia ko to pete ne fai e ha e mo nu ia ka ku kai ke pe hanga ko ta ta me fuka fuka ha ne ka fuma tani ko e a pe la hia e ta u ke i herea no i haolo he Facebooka, mo whakaanga taka i haolo he foi, e a mo mea koi kia. Eh? Kaku, he ilo e si hova hala, he kai tu o e anga hala, i whaka mau, pako e anga kovi, he whaka taha mau no ni. Kako e hala mau no ni. Kai au haia. Koe me eia ku mahu inga e kainga. He ungune tala mai, kwa upe hala, kwa upe mo oni, kwa upe mo ui. Te vita foki atu ko yako tau taimi malo apitu.
1: Pisoape, ko fa malo atu kate ko e, pe a pe foki kaki motol koni fatango ane pe, na eongo lele ya te polo kalama a kesi un maile furilangi, pe a pe e kalisea te funaki. Na utolu yo, na utolu ufo o mai, ke tau polo kalama pisoape. Bu toi pe minite ta, kaksai pe, kapati tau o vakta ta, minite nima ke ongo fulsai pe. Ka oange ki fai nga maare koni, ke fai fe kau, ke fai mai, hane ki ilave. Iyo, hane ki ilave pisopeo, fuka waki. Pa pe foke fua maro atu ki a manu kanseri, manu, fe mga pe huu mai, amana ki ke huu ate fai fe kau aso tia. Ka ufoke atu, onere langa te koe, fai maa ki togoni ilave mai malo.
2: Yo valo pito, te vita pe ma pege pisopee. Tui koe kaue nie he pōk wha historia hi he proklama e hikuleo e whatua merie. E tau te whito ki he ngaue lahi mo ke ikuna o ke hiki ai e ki whonua. Tal fo ke tau whiohi ku mwai mea maari e u ke wharea aki. I New Zealand he ngai whiohi anga e tau te whitu whitu tau wha a takai holo ai. Koe kaue mo e fo i historia na ke hauheni o whokotu e a whaka ilonga i. E mahu inga e kau vai vai e whanuan. E kata hai ni rea ko ke puke ni mā, ho rea, ko e kolosi o kou tui, o ke kai kua au be o kou fua. O kou fua au, o kou fua hak whamiri, o kou fua a tonga. Kwa mālo atu ai mātea ki whanua ko ke whai pisote. Ko e oku te mafana noa pe, mau mafana noa pe. Tō lahe kakai e weina kou ilo, kai ke mahino ka nau tō luia, kai mea pehu nau ilo kai piso pe. Ka koe pōni, kai ke nau ilo nau tō lu ai pui pui tua, pa mui mahu inga o i tangatani. ko wha malo atu e bisope ko ngā ko ke lawe ki hoku i ko whanau atu hange ka te au ko la tu selu ke nai kai koia ko fua fua fai fi kau ia nai whanau fai tonga kau to hoka tu fiu i koia
0: koia e whanau poia e lore ta wal fafitu
2: maari lahi pake pe mea ni he kai ke tau wafu ai kai ke toi keke he bea mo nā Taniela Tana hono fua fua moko puna Palestinia me to tisi a Seria koe ngā koe ku tokanga ke tawhaki koe ni bisope ku mahino ka te au ia ta anoa ku whai e te evita e koe taimio si suru na ngātahi ono hongo fulu tupu ta pia puri a si suru ia taimio nai fatu tangata ia si suru taimio nai whai ai hono te ui ki hono misi ona mahino pe ka te au tapo koe ke mea mai pia mei mei tongo e mea mai pia mei hapai ko whi mau keu ilo e feitu na e whai ei hono teu tangata i koe na ai nai ha api ako lotu i tonga e ku ngā whi mau ke ilo e kakai ko ho foi siki koe ni ki he teu teu e whakalangilangi koe ni na feitu i tonga na ke ki teu teu i ai koe ta mo koe ke ngai mea nea ngai mo ngai tangata i tonga he tau lotu na mō ngā ue whakatahau nau kei tū mō unga i he whanua i tonga. Pea koe whaose kwe hui. Hai mea, nai kai ke whai ai, ai whakalangilangi koe ni i Britania. Kai toi ave koe ki Afrika. Whawhi ta. Katake o ki tū mai beha ki, beha ko ilo ku whanongo i mātanga he pōni. Ka tau ka lera tau fwoi hou au koe ni koe i fwatu. Ka neongo ia. He ku mahu inga, he ku fulahi au pito mea ke talanoa i ai teu tangata o uia, o ku mahu inga ngai fitu nai teu iai koe. Katak visope.
0: Wala pito, vela, he ku kawena te hiu mahu inga pita pito. Ko kamata ngana, kamata pei aki. La tupo ke pea, hango mātua na na mui whatapui, he ko hango mātua na na masiva. Pena tu pake pe algum mau fononga e ngau e a se tu ata e ma tu ai kai koya o ma fononga mai ki fata o lua ma fononga ma no fa matu ko kana te a to kanga i ai konga ko li si tai lulu pena hu ai ki tai lulu ai be ko fa fa hu ga te ko e am sia ko ke lava ki tonga ai kai kai ga tonga lo we ke ga tonga ai me si vela eh ka ko me tai be ki ai ko nga he teu teu ko nga ya pia ko na u ko cha pe la u ko ko sa tonga da dai na ko na polo kalama ka fu fu ka wa na fu fu ka mata ko ya po tu nga a ha wa ko ko to ka ka u au pito i he to fa lo lo to an ge ku e ku mo u i na si o pe au i ki ai pa tu fa holo family ko talu me ta u ge ta han ko taun ko taun ne te ri va ta si ma ki pa e ho ta ko e ka u ia e he nga he me a ku ma u i nga au pito ki ai ta ko fa nga ma ri e ko ni o go la mai pa o ke a ho ni ko ka u ga u i fu a po tu nga a ho ka ko se se to ma ta ta i na pe rabe ke ke mala to ke ahe ma tala no mo se mis ponu pe a ve a mai ma dai ke ka te au o go go pe tai ni mi ke tu wan e ko ia ke ke fai ho nga o ke ahe pe ko kai ko ia pe ve la ko e ko fa na mari e ko ni e ta fa ko ni e frontier mission ko frontier mission o te ki na to lu ia e nga hi me a ko toa pe i he nga o ko e ai ko lava te a ko fa ti sai pare ai a ko lafa lafa e ko kau ia ko ia e to kau a tu ki mua a o kalaf moala ka kalaf moala ia e pe ko mriana puloka pe ko mau nga pito ki ta mana tu ia e pe ko a pia na fai o te wi mi la falafa i he frontier mission pa mau e fanga mali e ko ni me a pe ko ta taupe a ia ko kau ta ha university ngai purianga pe mo e Slavic ministry i lu i America na lava at kai ka ko lafa lafa e vela o ku ape nga fu niwa na u na fiala ke ku tututu ta ta vela ke tu ape la la fa ka ko nga we le ia na e fa e fa he ka mo wi pa na e to ta mi lafa lafa Pea koe ngahe ahoni, mahalo peo ki whakawhiowhi atu haa ki meilelei, ka koe api a koe ako lafa-lafa, na e teu iai ku mo uiai. Ta koe ako whatisai pare, na e whai mi lafa-lafa, hau ki he misiona, na e teu mi lafa-lafa. Pea koe kau ia, mea mau inga au pito ia, kia te au koe koe, taimi ko ni ko e kona mokoia e nea fio, ta te he ki e tui whare ua ke fuakia e fui api ko e na ai teka e ni manoa ko e na i lafa lafa. Ta ko o maha uinga pito ko ki koloa ko ia. Ke o lafa lafa vela ku pangape vata buhange ha, ha pausa. Ko alu alu ko e na ulele pefa ki ka a maha na wafi ma utu. Ko ne tau poke mo ui alu, eh? Ko e ko ya nga ya ko ko ya nga mo we te ko ko ki ape ko ni ko ki loi toka ko ki fu ma ho nga ya ki to nga ya ko na fu ape ko o fa ba pa e bi to ka ta fu ape ko te lo si ya ku ya i to ko te mo to dai ma na te te mi ai he nga hi vocacio nga hi ko ya nga ko ya ta ko lafa lafa e vela ko e ape na fai me ai ai to ko na ki mo u me ya pe a fononga mai ngai hala fononga ko to ape ka ko e na fa ma poto mo wi pa na ka mata me ai ai fa tu la la ngai fa le la la va ko ne mo fo ka sia ne me la fa la fa ka ko ya ki fo ka ka ko e porque si bari ai malo abit
2: malo
1: io fa malo abit so pe vela ko ke a ha tali ki e
2: fi mari la
1: fi mari malo abit io e pisope ka fo ka pe ke fa ma popo ma con agua que ta programa Kaptaimi tau se tamini te valu, ka e hoka tureva ki he tua ki, pia mo patato kfoki mai ke tau konga hono ua. Malo.
0: Malo bito, e te tamaka pia koe, whakamaa po opo e tau konga raketa proklama i he pongpongini, e kainga whanongo. Tato e whamanat pe pongpong koeni, o ku lolo tonga, i reo. Pia otua, ki tau hanga mua whakamahu i ngai. I he sekoni moe miniti, e moe houa, moe aho, moe wike, mahina moe tau. Ke tongi ke loloto, ke tonga kotoa pe, ke mahino i he tau tonga. O kai kaha mea ia, tai mawhia he otua. Pia ku mahu i ngai au pito pe ia, Tuku haa ia ngai aha koni, ko ata ngai aha koni ia ngāwe ko ia, uroaki, kei moni moni moni tonu pe, kei wiringi a pe fuka ia tonga, kei lāko thie pe, e tamatu i, kei wiringi a pe fuka ia tonga. Kohono hinga, nengo tōtō whaa a laione malai kula, ka ko ia nene awe ki tau tolu. Faifu kovina nit. Moi otua mo uri. Tawang epe e kainga. Tai whaka foki ho tau tonga. Ihe otua. Nge koia. Ne fotu he tau moto. Ke mumu pe otua. Ke laki otua. Pe toki tonga. Pe ka mau mahti ki paku in niu. Paka ki foi manioke. Tu fora la hek foi nas. Kagui me fora ba pop po bon coin. Kai ka fano. Para foki da toki ta tok. Fa foki ki da tol ge ta tok a bon dia. Fa foki da tol ge ta fra apa apa. Tau ye ta va. Tau va. Ba ba hi be ba lo ta to. Ke on tua. Pa ta ku vi de ko na pura ga ba ne ma do ni kai na. O ku ke ba la va pe. Ko tau whakamaa po opa ngai. Nei ko tōu mai whiri mga hipone whai ma tae ako ko ni. Ki tau tūpo e whonua. Pai whai tō ko na tapu. Tau tāri e pongpong koe. Tau hanga ke tau tūwha a taha. Ma whia pe ho tua. Ihe ke mo pe. Ihe mafi. He ko fu mafi o i tāniti tene hanga li liu e whonua. Tene hanga whatau a tāi nai ki tau tōru. Ka foki atu ko iago tau taimi. Palo piti.
1: Io ko fa malo atu piso pe, malo apito. Pehe ka ki mou tolu kotoa koe ni, o ku mou si ikau mai ki tau polo kalama i he pongpong ini, eh? Fa malo atu ka suamo ne tāpalu, milika palusa, pa pehe ka alofa tomasi, vai o kiu moala, pa pehe ka angina finau, fifita leone, mereane pae anaka i levu. Honga Kustafu Santavo, Mere Violet Tupo, Pepevoca Pensimani Vaino, Pensoni Fifita, Lina Ha Unga, Peamo a Manuela Aniwafe, Afa Nihulu, Akesa Maile Furilangi, Akesiu, Famorimore, Akesiu Maile Furilangi, Lisiate Funaki, Pepe Camanu Canceli, Rosi Peri, Tau. Famorimore, ko Tauhuni, Los Peri Tauhuni Naulala, Kolo Fua Lua. Pepevoki, Kafarisi Uvea, Samson Tike, Paula Tatafu, Lokantani, Fretipani, Sayetayone, Sione Mounga, Inokevaka, Wate Toltau, Amasaia, Topuluka, Paula Leveni, Pepeka Kiko Furimaono, Sika Ngaluafe, Pemoane Ka Tukia. Ko fa malo atu ki a Kimotolu, pe a pefoki ki a Kumisei Kaloni, malo mo kaumai. E pisope ko fa malo atu ka ate tau tu aki, ma tau foihiva, pe a osko ia pa tau toki hoko atu lewa ke konga no ua, e tau polo kalama. Osi miniti e taha ua, pe a mei he taha e pongpongini malo. Ko vai malala, me kautaha e plenit kas, mo nao fanongonongo me tu aki ke wikeni malo vai.
3: Malo pita te tamaka o mi mau pefa inga maari ke whahoko atu kleo ke kainga. Malo e lau maari a hau eiki lelei ai tonga kotoa pek mou mea mai ki polo kalamani. Kwa atai pe foki ai whamanatu ka ki mou tolu kotoa pe. O kai toi tari ki mou tolu hawhai neni sa feitu. Lava lelei fini motu ane o toko ni atu kai umafu ke kautaha koi ai Planet Earth. Ki mou tolu koe mou fie mao mou ngahi mea lele. Lahi lahi au pito te vita ka umaka nga whanongo. Te tūtaki mai koi aku whanki kā koi kai pensine lei. Lama ke o ato e otometiki kā kia ka umaafo ke ngai mea lere ko toa peke whemao. Ngai SUV sea fitu, walu, hiva. O au befo ke tau sea hongofuru ka umaafo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai uti. Ai ko Ford Rangers, Toyota ka umaafo ke ai ngai mea lere ke kehepe lava ke kefiri mea. Koi ai o teke toi tatari pe ko no fua tu he ni ko uia ko tokoni e piko tau kai nga tonga, ko ka ati la fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki mou tolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalasi lea lere ke kehe, ke mou firi mea. Fua malo atu ka ki mou tolu ko uia, i ngai wiki e kua mari watu, ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o kua mama o atia me o kalanini, ka ku lava ki nau mea mai, o whakahoko ai whenga i ko uia nau mea lere. Koe tau fika te foni fe tu tatu mai ka te au koe noa uaua, noa fitu hiva ono ni maano valo, pe ko au tonu mai peke mau ia te, fika te au fitu ono e he Nelson Street, pa moumea.
1: Whamalo foki ke kauta Planet Cast, ki he pure ke a tūta a mahe, pe pe foki ke kau ngāwe, wa atalia uri, pe pe ke a vai mala alamo ki nau tolu, e nau tokoni mai ke tau polka ama. Whamalo atu ki a ki moua koni, ku moho toi hu mai, ki a Kumisei Kaloni, pia pehe ki a Pita Halalilo. Koia kou atu e fasiko ni, pia maa kumotol koto pe, mu mea mai ki ta polkama, i ngalu ea, pia mu ngalu pe, o siya pa tau foki lewa, ki a konga honoua e tau polkama ki a ueina, pia mu pisope, pia pehe foki ki a onevela. Koe lei pua fola ueni, mea tupe tai ki funga vai taki, mo e kainga ewa koto a pe, mu mea mai ki tau polkama, mo e misi ewa e onevela. Malo.

0: Ngai ulunganga e ngai e ngai kolo ko to pe ta chu ki ai pe ta to le ko o pe ka fu ulunganga fa tonga ka to ngai ko ka kai ke fie fia pe ko ka kai ke na fai pe na to ha me ke ke le le ta e pe ka to ko ka ngai fa la ve te vita ki mo mare pe te la ve fa ka o ni ko ka na to ngai ke na o pe ke fuak e ko ke na ve na to ko ha e to ka ma ka fo o pe ko ha nga o ko o mahoi ngā vire tau chui kei, ko sāpa ata. E lotonga koe tau goni koni koe nei, hofi e koe karisi. Ko whenea maari, lotonga koe tūru koe ke lere olimpiki, oho ngai whiri. Ko lere koe mea kuongo atu ki sāpa ata. Ko lere koe nei pēma mi sāpa ata. Re nai tas, lere olimpiki, whahoko olimpiki ia. E kono hinga ka fwe toko tolu ngā wende oku. E ko tu pe ko fa se ka o ka pam na ta ka ho fe to lu nga ko ta fa no ka le na ta e fe pe ma le na ta sa ba ata ko mo ta ri ko mo ta la ai ta pu mate ko ta wo mate ko tu fa fe ka o ma lu ta pa e pe ta to lu ya e fe ta la lu aki ta pu mate ka ko yo mate ta pu tu kulolo ta pu holo mui ta pu ta fo sa ya ma si ke fa vale vale ta la e ko lo ko e ka wi ya e ka me a lu mau inga au pito pe ki ai. Ko ta ma maari au pito pe a paulai. Ta ma maari au pito pe a koe nei korinto ai ai a koe. Noko pe ha mea. Fai ngā tā ai a ku. Wakai atu ka timpote. Ko hea nama siko tai tusi. Fahe ka mai he tongki wa vita a. Ke to koni ki ai. Pe ko hea mai koni koe ki he ki ki kāinga koni. Ki kāinga ka reti a. Ko ki kāinga whaka ofa ufa. Ofa re pe ko ufa alau pe nasi. Ko kāinga koni au ku. O hanga una mitu malele pa vere ba fakare ai e ka kamba ko to masuesi e ko kare ti avar o ko ki pe u fanga fanta pu pe u ma ma u fanta mai na ka ha kalas o kai ko ye ko ko u hinga ko pe ko ka kare ti avar ko na tu malele ko na ta ta ma pe na walu ga ko ya ko pe o ko o alolo pe o kumia ngai mo oni me ta mo oni ko pe he ko ke fai ka mu mu ka pe ko me e kon kon na o mi ko he to ta kon ki e ka ga kon ni ta me ka na to o wa o na ta o fi we fa ri re o ka we ha ko ka we ha fo ta o wa fi we fa ri re to ta la mai me fo ta la o fa so ro e ko ta bi ko ya to ta la mai te me fo ta la o fa he te ke u tu ya he o ka pau he ka ti ke vai vai ko ka wi ngai mea ko ia te tala mai reva ko ko e e tau ka venga ke oua na tau fiu e si ka nga fiu mo fu me te do lontot e pe oua pe na tuku me ko a be be ko tuku ko ke ke tau lo te ko tuku pa fai mo ke tuku fa ke mahino mai o ka me ko ia ko e pe ko ia ko te mai ti ni ko o ku tala mai oua na tau wai wai e pe ku ka uia i e nga he mea ia e anga koe mo ui koe ki ai e tau whanonga whakai aho koe a tau tolu o ku mahu i nga fwoi tolu i fwoi nga hau e tolu koni koe ki ai pe ku hange a fwoi toko tolu e fwoi nga hau koula tolu koni koe ki ai o ku hange a kina tolu hange koe kau maki tau tolu koe fwoi tolu koe o ku mahu i nga au pito pe fiu o e tuku o e vai vai o ku tala mai ke oua. Pe ku mahu inga upito ke tau sio ke he pongpongi me ngo fai te kau ho fie fie au pito u sio ka naua fu whakalaka laka au pito naua ki mua he tai nimi e ku ongo e koe koe a koe ki ai he pe ku mahu inga upito me neango ko hiri pe polo kalama pe tuke fai te kau pe a osi pe ka ku kau ia e lontoni e pong e ngahi whakalaka laka e koe pe ku ika i peke na fiu naua ia ku ika i peke pe mai e tuku wa pe tu asi mai ku fotu mai pe aku asi maha vai vai ai ko e malo he taha ku sio ke ki ai pe te tau tala no he pon pongini ki ai ka ufoke atu ku hea ko tau tai mi malo bit
1: o arbeva malo lahi so i he tala teu whaka o ofa mo tala teu maali ko ke tuku mai ki e konga hana ua ta ko kama foi tolu i hai e o a fiu o a tuku o a vai vai ai guluhulu e me karetia vahe o no vesiva, eh? Sai, ko rakefeu i pisope kataki, o lave mai ange ki he fo'i whakatokanga ko eni. Ke oua na tau fiu i he whaiderei, ua ke ua nā tau tuku, pe tolu ke ua nā tau wai wai. He te tau utu i hono pa ahi tau, he o ka pau, he i kai ke tau wai wai. Ko e whiu i raki e ke konga koe ni hono ua tau programa, ka Phuket mālo.
0: Mālo vito, lonto, ko e kau eni ngai whakaino hino, e fika whakaulunga ngā paula ko ke tū koe kai kai. Ko tupi mahana e peka taimini e ku i tū malere kai ngā pe ku hao e taimini o ku hao ka nā tolu ai mā, pe ku hao ka nā tolu e tū ngā koni koe ki ai. Pe koe, koe te nā whenga ke nā whanga o whakatonu hui ai ki nā tolu e ngai mea kong nā whai. Pe kua mea tā whenga ulunganga ko tā tolu. O te ilo pe, o te whihala aki ka te whenga ke pe ki te anga o justification kita. Te whenga pe kita ke whakatonu hui ai. Ka kustu he lā mo e tūtūne mea koea o ke hala, o ke hala ia. Koe kua mea he ngai mea ia koe ni koe ki ai, he? Pe koe mea koe o koku tausia koe ki ai, koe koe kauhe ni ke... e ngahe mea koko te sio ki ai oku mahu inga au pito pe iaka ki tau tolu koi ki ai he kohono moni koi ki ai koe tau whakafiu fiu ha whainga mea he koe kawiha ia whainga mea oku mahu inga au pito he koe te koe ako koe ai mo ui ki a koe atuko ha whainga mea koe o tau osi vade ko tau nga tangata ke tau ki lana pike o ai ai kakaka o vare pe ko lava mea koe ke whai o tau mafana ko sau koe koe mea tolu ya ngai mo ui e koe mea koe koe mea koe fit koe faith koe feeling o koe mea koe koe on koe mo oni pe koe mo tui pe ye mo tau ongo oi he kako taime tae au tau whanga o koe te tau ongo oi o laki mumu ai ngō i te patai me koe kong tau fōi vāde ka ku mau inga au pito pehe ma i e tau mo ui i e tau whaaki koni ki ai koe mo oni koe tau mo i koe owa fiu he koe kau e whakato kanga lahi ai punake koe ni koe kou tui pe kou siwa nga pe ki ai koe tolu hive hiva o e himi o sasmes iliana tau atai na tonga o kune omi ei e whakarea koni ka sai peka e toki lawe mai kia e jena ka aenga oua fiu ngō fua e ka aenga toki lotu e oua nā fiu ka mō wiri atu pe oua nā fiu oua te ae fonise me whangalai one puke o mō lotu oua nā fiu sai te omia i he vesi whāko iai toka ngai he kau mātu a oua nā ke toka ngai ki nā tolu oua nā fiu nā e tuu mau kai mate i mua oua nā fiu oi he tae mana wahe he kau mātā nā e pehe ta mate i kai tuipe oua nā fiu sai ko te wene koe ka kai ne ku loto laki ka kai koni o koe ke pehenia koe nga loto toa ki voi pena mo i e tala mai pe koe foni se hengu mena lawe ke ane nai pe pe kau tama ki maare te si koe me ya ue to ai pe a fua ke ho pare e ka koe la pe koe si ngofu ai e koe koe kia pe koe ngai ahi o e anga koe mo ui koe kia ka tau sio e tene hanga atoi omi hanga tonu pe ai liu na e fai koni e teo whanoa o himi pe o siasi e mo siasi koni o kumare a pito e lontoni ki ai mune pe he mai e ke kuo whekau e sisu ki ene kakai ke nau lotu whai mau pe oua nā tuku pe a ke tau whai wange kone whekau ke tau lotu whai mau pe oua nā vai vai sai o kwhie mau ke tau lotu tae tuku o kwhie mau ke oua te tau vai vai ngofua ka koe kauia i he mea mau inga koe ki ai e loni toni e tau sio ki ai e taimine kukai vesi pihe mai o na tau tuku e tau wha lotu mau inga maupe lotu maupe sai e tuku ai moslemi i mamani o suni mosia pia moe koe kau au pito pe ia koe lotu koe nga tolu koe first hour unau lotu i he ono pongpong. Moe hiva, moe tahaua, moe tolu, moe ono. Tau tolu karisti ane he tai ni koi kai. Ku mai mai lotu ku ape mea ku mau fiu he lotu. Ko ta hengi hengi koi lotu. Toko lahi ang e ka mohe e maana ki lele pia pa kame tai ni koi. Ka ku mau inga o pita hono whakamanatu ma ki tau tolu. E ka ve inga koi ni pia ki tau tolu. O ape te tau fiu. Pe ua tuku, pe ua vai vai. Ka fie mau ke tau tala noa. O toko ni lahi ang o fai whikau e pongpongini. Ma alo pita kau fwoke atu London.
1: Io a me fa malo pisope e da rafeu i come winga pito mo falo lotto con tuk mai ka o to pe ai gitana ki pa gospe con i te colosa che fai ka o deve la che ne gitana ki mai he sai ottobre foi veri e o ki con a con ma winga pito si folo e malongo come poket con gito e fita fa ki coi coi a na ki falo lotto mai che me coi fiumo fu eh ottobre fiumo fu tau fa'i i, taim lahi o kai ke tau, o tau loto fo. Pahange o tau ki fa'i taim niko test. Tau ki maare ange ke si o pakapau e furuka pe asai, pakapau i kai pe tau holomui. Poi fo'i mea ia o kufu lahi o pito i wakai ki ai, o tau ngai tangata, pe a komo, na pito mea kono ke lama i ki ai. Kau ki kolosa ange ki e fai fikau ka nevela, nevela. Ki tāna ki mai, mi teni ma ki tuku i mai ki heni, kau tau fok mai ka piso, tope tau ki feo e ua ke konga onoua.
2: Malo pito ni vela ka fokiatu. Io malo pito e uheina na pisopi. E pisopi. O umari e ia he mea koina. Talo e taulere mai polo kalamani mo ta noa e historia e lotu me ta fitu hiwa fitu ke ta walu wano. Mo fua uta ke futa uhono finga i mai e lotu ki tonga. Na i kaike nau fiu, na i kaike nau wai wai, na e i kai ha holo mui. O tawa weni ke tunga ko senturi ua e lo tui tonga. Ko taim tatau pe e tawa u ke senturi e lo tu ko whakatoka mai ai whanonga ke senturi hono tolu. Ko e whekau weni ku ke hau mui hai pon. Tonga, oua na mou fiu. He ko hake uta e ngahi, ka ko naki mo ngai teolosia ke ke. O ku tuu malere pe a hange o ku tuu te tepu ai tui ai tonga ke kospeli.
1: Mare.
2: Kei taim tatau pe pisope, o ku fatonga ai makape hake ai tou tupu pe mo kakai tonga ko toa pe. Kamata ke nau fatu pe alalanga, ukai ko tau tolu pe. O ku ngau e siasi ko toa. Iveni ai ngāwe koini o kwhaka osi he māmunga ai whukātoanga ai māhina koini. O kwhaka lau māri e mea kotoa pe. Kamata pe eksi atu o ngā hūki palasi. Sai, ka whaki he mea koini. Māri e iha ki potu ngāwe evangelio ai wesiliana. Ke foi timi mei nusilani. Nana uo atu. Nana uo fai e malanga fai evangelio. Ko e tala lotu tohi tapu mohono malanga. Ile mena umari ei bisopi, mou heina. O kousio atu na nautu ui lafa lafa, o malanga ke fuloto vao. Mou sio ke whakakau kau koe nikoe, kou taa noa koe ki ai. Sio kono whakatoka ai nikoe, ai whanonga ai lotu ki senturi hono tolu. He kuo awa tonga eke tumu aki, o ewe anga hala moe palakutaha, o tau au ki ai whanua. Ka koe whakatokanga pe moe whamanatu, ai reo, koe whakatua miri he poni. Oa te tau fiu tonga. Kai mou mau iwi pe mou mau lau maari e. Oa na mou fiu. He koe ni wau, kono malanga e loto wau ke lere moe whangate e bolo. Pahalo, i toto lai whangate e bolo, hala ki malai waa puna. Fie mau ke whakauha e ko lafa lafa, fie mau e ke whahanga au e ki ai. Kako maari e ku sio pisope, hono omi koe ni foi kaveinga koe ni. E mahu inga koe ke te tau fiu tonga. Tau si ilo pika utolo. Ku maari e ki ako naki mai, e to tamataha, pene talamai ka teo vela. O ki kai ke puri e mo onia. Mahu inga ke tau lotu pe o wana fiu. Tatame. E tatai fiskau. Ko tau whanonga kan ke senturi hono tolu. Ko o si mamangi e whanua. O ton ke toi aha whaunga e taha. Ke tau hango ako ia ke whanua. O staim ke hue tukia moe aka. koe foi mo tolo fo ka koe e ku ki yo nga ta ai fo nua hm pe ku tai mi ke alo me ai ko ya ugai be sio ke tau sio ko ni ko ke filimisi ko ni ko na fai tonga ha we ki tai ne e wa ya ha we mane foi mo tolo fo o ana eh sio pe ya ko ku fu ka fo ofa u ka u misi ko me muri katunia I kai une mau eia mea koe, mau eia loto e kakai. Oku mahu inga ke tau poto au pito, he tau ngā unu ke senturi hono tolu. Ke oua koe ke tau fiu, tala mai nego, hiri e wipi he tuai vare, os taimi ke kai vewe lai e toko lahi e tonga. Ako e, anga be e tau sio ke ke ngahi, mooni, oku fie mau ke tau sio ke tau whanonga koe ni, e tau whanonga he e senturi hono tolu. E maui ngā episode, u keikai ngālo ia te au. Pua mālo ka koe pia pē kau heina. O mō lawa mai ki Nusilani o tau whaikoni ai whailongai, ai maui ngā kau waiwai he whanuani. Keikai ngālo ia te au, ai taim nai lea ia lau maarie, ai whekau nai o atu ka koe. Pia koe ke pūria ia koe mō heina. Koe sio koe koe ngahi mea, pia u sio e tau lere, e tala noa, kamata ke tala noa e kusio koe whaka kau kau e koe o e fiu o e foi e tau ofa ke fonua pau ke tau hango whinga hanga hi matawai ke keri e si hinua e fonua e kua paku ka e fonua pia tau whawhetai be te vita e tau au ki ha kuonga ku tau sio ke senturi hono tolu koe kakai fie fia o tau tolu e mau ke we e lotu ia ke fie fie kakai. Koe whare lotu, koe whare ke tauo, tau sio ke tauo mo ui pe tau fie fie ai. Koe kai koha whare ke tauo, tauo ngoi, tau humai, tau ngoi, ka ngangau ho tau ulu me ngai mea ko ia. Koe ngai mea ia ko, koe neongo ene pehe koe ai whaingataa, pe a moe ngai mea koko i he halafono nga. Koe wha mahalo ki he, ho omia kare tia, ke hoko koe sipinga. O bena tau fiu, o na tau vaivai, pe anoa na tau holomui. A tau omo, koe hoko tau tolu koe ngai mama ke tutu he ngai puha. Tuku ai hoko koe ngai mama e ngai fioi anga. Hoko koe ngai maasima pe moe mama ke ngai fiki ho tau fonua. E malo fuloloa e kutanoa e te vito. Koe ngai kai kai foki ato. Ko hanga pe historia o toi omi hanga ni ata toi kamata fo ke fo ka huwa mate tau fo nonga de ne foita u anima me ta fitu hi wa fitu ke wa noa wa no e ko tau fo nonga ni wa noa wa no ma ka foita u anima me ta u hiwa ti tau toki a ka taimi e toki u lo ai ma ma fo noa ka ko ia be bisop no fo ia
1: Alo
3: levela, te vito ga kita naki mai vita. Ga, ga, Tau taimi to tamini te wanoa. Malo.
1: Malo. Ah, pa malo ta pito e kakan vela. Ma ai au pito pito fatala noa pea. O tai fu te maa whana ai. Lahi koe mea ke hau iu te tusi pita ke full stop. Kako fa malo ke ane vela. E pisope, katai piko tau kongkana noa. Te oatu pe he kuno nou e onki fwei kutau ngon fehu ie ke lawe me kiai. Atau toki fwa maa popa i pe kua tau taimi kontoni te wanoa. Sai, koe harewa ai tokoni kia ki tau toa. Kau penolo pe ke kau whanongo. Ai maho ingani o me ani. Pe koe harewa ai ako naki mo ui. Ke whakaoko mai ke tau toa kotoa pe ihe kawe ingani pe a mohono lelei. Malo
0: pipi
1: sope
0: ka forget
1: malo
0: koe ka wani ha fehui ma winga pito London pe fa malo pito pe ka nevela ko ka winga i e dona fa fa ka we fa fo fo pite pa non ka fu fa la la ka pito pe ko e na me ko de o me ko e vela ko na mo ni me e ko ko fo noa pe o a e ta ni me ko ya ma winga pito pe e ta Mateu tiu koe koe tainimi ko ku Pafai hanga aue ke whakahoka ngai fōu. Ko mea kuna usio ke ai koi hai, ai risk koi hai mea tene uesi ia. Pau kena honga makaiki mua koi ki ai. Pako kau apito pe ia I ngai mea katau usio koi ki tonga I ngai ahoni I tunga koi whakalakalaka ke ai. Oku mau inga ke lalaka whakataha pe ai lotu ia mo taimi. Mo poto koi aan koi kai. Ke toi whakalakalaka pe toi teu teu iange ai kau ngā ue ke nau ilo. Ha? Ko lawe koi ki mua ke ai. Ko sese se taha tolu ia ki utonga. Pe kai me ngahi tui fo ou ia ki utonga aho ni kia he. Pe lawa he kau five kau tamo nau tolu. Ilo lahi ki he lotu puta. Ilo lahi ki he lotu islamic. Ilo lahi ki he ke hindu. Sanga ko ngai me ai ko ko o ma uinga ko ke o ana ia I hamore a tafia a eta u lotu pe ngai be pe o ko ka la la ka se tu do o ku ma ke au pitoi ka ko o ko mana to au e fo dea ko ma o ke ia ko pe ko fo I fa u ia e o si mahle no be ga ma to le ke sai e ma tam si le pe ko fo ile ko tam ko den ha ko fa ko ma ki hi ko ko sai lu na pe tala hoku ofa ki he red green blue tua ofa tu ki he ngahi lanu he ko mori ko pau ke au te ukai ko he mita te au eh? Sa ka ngahi pua pua ki ko fa ai ai ko ko pau ke ua wia gui ai eh? Ta tau ai pepe ka ko pau ke ukai ko kai ke ko fa mea e vela mo te evita pe he fa fka mo vea ue he ki gire kai ki tamai tai lulu e foi ko ka u he nga be ko ko ma ko ki ai ka ko nga fa ai ai fo ko di ko I ai ai lo tu ke u o nga ta ma nga la la ka ko ai ko nga a honi o tu da di ma ko la da vela ko ki mo o ma u nga bi do ke hiri wi pi ke ha ke tu ai vare o ku I kai ko ko no hinga ni a ke pe ni ko e ko nga u tau te a ma nga ko e Pe kau ia e ngahi mea o kumahu inga koe tainim koe ki ai. Tau toka nga ia nge ngahi mea koe ia. He koe kau ia ngahi mea kune hanga koe o whakaholo mui koe ki tau tolu. Ko omi e whikau ka tau tolu koe ki tau whai. Ka kui ai e ngahi mea ia ku hangeha kalavite. Te tau whee nga tau tolu koe olunga ka hamue ki lalo e ngahi mea pe. Ka koe koe mea koe o kuhu koe ki ai o kumahu inga au pito pe ia. Ke... Oua te tau whiu tau tolu he whai rerei. Whakamare ua mea kotoa pe e ka ainga. E kai ke mana tua hangai mea ia, ko kau hangai mea kotoa pe ia, ke ilonga hangai mea ku lerei, ilonga hangai mea whakafo ofa, whakamalo ia ia. Ko kau ia e ngai mea koe kai, ko rei e ka Filipai ki ka ainga ko ia, ka ku mau inga opito pe e ia. Ko kau ke mea tai ni, o vale pego o ilonga me e ku mata mata lele te tau sio ta tolu ox atu e tau fakanga e kainga ko toko ne ke kai fakanga pe ha me au te hanga o mahi noi o te hanga ki ta fakanga hanga I mea o ku mama me te fakanga ko ki te ilo ki ta ye ki ai e pero hai na lave ko ki ai na pege ki mo ke sai o islamic po pau ki te ilo ke suni mo sufi mo sia pau ke te ilo ke Quran pau ke te ilo ke ngai tutu ni me kai mai te whakaanga I ka hangai mea o kui kai ke te ilo ko ke kai he ko hono hui ngai a lawe kon koe I sāme hono ua a te evita ko he hao ku matariri a hei teini sio kakai ko kai kakai ta lot pe a whakalau lau loto kakai ke ngai mea noa pe ko ka uia I ngai mea kon koe kai ka koe mea ko o mahu inga koe kai mo whakaloto lai ki tau tolu Oua te tau whakavaivai ki ai. Ko ki nau tolu ko, nau whenga ko ni koe ke tau. Oua kau mo ki nau tolu. Oua na ke tu e hala e kau anga hala. Pe te ke nofa no fua manduki. Sange. Ko fwe mea e u kap. Oua na ke tau I ke whakatua mate. Pe oua te ke nofo he mo I ko ia. Alu pe mo e kakai koe koe. Koe. Ka iai ha hosi hufanga whatapu. E mori ha atua I kolomaile. E pau ke kumia ki fuai. Ki he whangahose koni koni koe ai pārangi. He alu pē hose o kume hose, ngā kuna nā tula tātau. A mora ki puaka tama, o wakai atu ki, koi more i loto tonga, i leitongo more, o asia, talamai, o kume atu ki a puaka i pereak, mana ka ase ori i pereak, kako hinga pe, alu pe, ai pe, o kume atatatau. Ka iaha taha o kukai ke mo ui, o kato taha o mo ui whakaanga, e alu pe kakai mo ui whakaanga. E lata me ke ke lata ya ki he ngai me ko ne pe ko me ye ko ko o ku ma u nga ko ni ko ai e ka nga fa lo to la hai ki tal gol fa lo to la hai ki tal gol o wa pe fi we fa ri re pe o wa pe te tau e ko hondo hi nga ko ki ai e ku ai no pare e utu ai fa nga mo u ko ya e ko ka u ya e ngai me e di ko ki ai oe fai ko ha a feinga na tala noa ki mua ka o mai ha tolu bebe tau tau fatata ki pe ko ha kuka e ono ori he polu e tolu ko tala ko ia ko na misiona ke na utua oa te pompongi ko e sia mo tonga pe mo e pe mo e Europe o te pompongi ostua e sia tua mo Europe ka e ke ndo ko mo tama ama mo ke ela hela te han heta mata na me to au ki tua te ala mata ma fa ma ho foi fa o nga o mama ka ke lava ka ki complete nga o ko ki a misiona da ke ke ki maua ka henga ko no nga te ko ki e ko ka me ko to te ko ki ta ta no ko ki ai ko sai ko ma to ta nga ta fo o i he century fo o ko ni ta lo te ta ta vi ka ta o te ta la ku loto ta o laku ke ta faki ke ata ata ho la halfono nga ko ke e pe ko ka wi ai nga me ai ka nga ku ma ho inga o pito ki ta tol o a bit it out feel o a bit it up ko na ko ai ai ana fa nga la yonde ai ai foni se afi ko tutu mo u ye ka lo tu ko nga me ko to ko o ai ai ki na sta la me ko ki na tol ko ka ma at he ka ku ma u nga au pito pe ye nga an ko ta ki ai ai ngi ta tol ke ta fai ha nga o glere ka fo ka tu ka ko ta ta mi ma lo bit
1: i a o ko fama ta pito e episode ta bi ki me si pe ta ha te fo ke ki ai to ki la ve mai pe ka ta fo ke te vita mo ne vela nā ke lawe mai ki whihu i koen ke o atu ko e ako naki mo ui. Ai ko whi ako naki ke mo ui, ko e whi ako naki mate. Ai ako kore atu, ko e hārewa, hao te whalolo to, i mai whi te whako ia, ai ako whi lelei. Whi lelei, pe hange koen ako ho lawe mai, to ki whalolo to mai pe sisi pata tok whoke ngowa. I longa ha mea oku hangahi ngawe oku lelei, pe a whakamalo ia. Ka ko wakai au e ko ngani, ko kakai ko wofaha ngawe lelei, kakai au whaau, whaka ngai, he, tala upe moe. Ki whaka ngai pao maa ngau e, he, ki whake pe, spiso pe ki lawe si, mai pe kia kata to foki kia, a te vita pone vela. Malo pito.
0: Malo pito, e lontonde ka kawina ngai, whaka ukau maui ngau pito koi ki ai. E ku pehe foke ka pehe en kasi ke lahiange koe hano whaka ngai he sai koe waka whakatapu kone tunu koe ai poka ke tunu hupa ke tunu ke moho pao ke moho ia he kake o tae he kai tae tap koe mea kai koe koe isi kai kai ke haka pehe ke tao ia ke mole re tapo e poka hupa whakatapu kai ke kai taha he kate kai he kako mahu inga koe ki ai koe ke ta fa ko hange ko ni ko i longa hangai me ofa mo lele fa malo ia se ko ko la uia ko kala wa ko la uia paulo ki filipai ki ko ka uia hangai me do ton ko ke ta taki mu ai fa malo ia ko ta ka to nga ko ta to lu ko ni ko e fa pa ngai mari e nu ka vuna pe ma man ke nga we ke lau Ko kau i hengahi mea pehe, utau sia utau wako mea, whakamalo ia hengahi ngā kou whai. Ka koe mea koe utau sia koe tatolo ki ai. Oku, o whanga i peha mea kerelei. Ka aua whanga i koni koe negatibi, positibi koe, mohono langa hake moui, toko kau i hengahi mea koe ki ai. E oku, mahu inga pitolo ton, kau fōki atu ngā koe tau tai mi malo.
1: Yo ape whamalo lahi episode. Malo at opita pito ta uno mai geto moi ta nga we mau inga opita pito ta ko ka te mafo ke te ta ma ka pe amo ni vela mo tana ki mai pe ki he tau unu mai ki fa singa tau ko ho no mo ta po pama e pom pogin malo pite vita ka ma poket
2: yo e malo abito e weina ya bege piso be ai konak lele tau fononga mai ai ma be fuka i taim lahi ko fa tala fa ta ta ki pe mo ya weina be be ka ko piso be ai mea ko e i kai fiu e fai lerei pia o kawea he he mea whalotolahi ke tau ngā ue a tāno koe ni koe ki he adi uke whewia e weina koe ngā koe ako mo ui koe kawea ngai malanga whalau maari u ilo kau malanga tolahi ngai siasi mo wha mole mole be koe tāno atbenia he ilo koe kua motua malanga au Koe ku sio koe ke mea koe malanga mo ui, koe kauia te talanoa ia mo ui e kakai o nau ngau e mate aki, o nau, o kai ke nau holo mui, o kai ke nau wai wai. Koe te taimi u talanoa ia ngai mo ui koe a koe hoko koe whalo tolahi, sai. Uheina pepeke kau whanongo koe poni foki, spesiolo ai foi polo kalama oe poni, koe ngā koe alu hata mai o iki tonga. O hirio ai lotu atonga o tohii i he kolope. Whamaman lahi. Petawo kei mea koko whamafana mau bebi sope kusio atu. O kaike iahas loto whare ia te tai huwai. O whafeiko he mamonga. Ngahi katoanga la lahi esiasi o kei ai. Moslemi o ku kei ai. Tawau eni ke ngai kuonga tau ilo. Tawau ke kuonga. O kamata ke lahi ngahi to kātirine lahi aluhake he whonua. Ako e, o whāmu pē, ako e pē koe, kamata ke ase tala noa i ai hu ai meto tisi ki tonga. O ko wongo i e koe ngā koe meto tisi au. O hau o lotu he niko, kwak pē ki tonga ko aluhu he wesiriana. O vale, whanoko, he rea e toke tā, pene pehe. Ngo fua peia ke tau feohi, kai tapu ke mōwhai hamea whakaloto. Eh? Noi taimi koutu o sio ki he, ngahi a konaki pehe. Taimi a kuongo ko klau maarie ku manat mai ka si lala. Wefe rea whangawe aki e si lala, koa whenai tonga. Te tau kalawa ke tau katoa ngai, ai tau kehekehe. Mea monia. Ko tau katoa ngai pe, tau tolu, e tau tuitaha. Te ki ai ke tau katoa ngai, e tau tolu, ha mea tau tuu kehekehe ai. Pea, ko tui mahalo koe, koe ngai mea leleia, e tau sio ki ai e poni, e tau ngā unu koe ni ki he senturi hono tolu. Koe ku tuu o sio ki he kakai pau te hu ia whare lotu o kuesiriana o alatu koe meto tisiau ta ofike ona a kwaiha lotu a katolika mūtolu e whewe ho o ngoi wangeha ki talavou alo ewa ka ki whewhine tokanga ki ai a kwaloto lotu e family. Kako whamu, koe tau whanonga koe ni ke senturi hona tolu. A mwe tau whakaake ake whai ke senturi hona tolu e loto. Tau whakafoki, hake koe, loi mata nai tō he pōni. Tau foki tonga, ki e otua nā tau kamata moia ke kamata anga. Pon belau ia koe tānoa toi whakaha. Tānoa, ene, o ilo ipe a ho o ngā ue, mā te aki, ho o mawhasia, kawenga, ia se koe tānoa e koe ni, e tohi, whakahāpea koe wahe koe ni hono, kia pe kau ki lau atu nā pe, koe ko haku lau, a mō whanongo pe kau ki lau atu he koutu e aonga pe. A ia koe whakahā wahe ua, o kou ilo pe ho ngāhi ngā ue, a ho o whakaoko sia mo ho kātaki, mo ikai ke makataki ai kau kovi mo o sivi ak nau tolu, o tau kawe koe apostolo ak nau tolu, ka oku ikai. O ke ilo, tā koe kotoloi. Pea ku kei, o kuke kei kātaki pē. Pea ko ke fuakawenga, koe uhiko hoku ingoa, o ikai teke fiu. Ka neongo ia, ka kuaiha mea, o kou kovi iai ia te koe, ko o hiki, me ho'o uluaki ofa. Anonga tonga, anonga tonga koe, koe, koe lau enai folofola. Fie mau ke tau foki ke uluaki ofa. Na tau kamata ke tau talia sisu, pe tau ofa he lotu, pe tau ofa he, he ngāua e siasi. Ako tui mea mawinga e ke tau toi foki pe ke kamata anga. Ai mea tau tau mana wakma he piso pe he mnea usia. Ai foi kamata anga e ne, kauhi ono wāke o tua he kamata anga. Oli alu peko o lahe ngai mea kehe kehe o e lotu mo e siasi, pe a mōre foi uraki ofa. Siu ta mai he si hova. Mea pe taha koko vi ai. Neongo katoa ho'o fai māteaki moe fua kawenga moe hāfua ho'o mea fai helotu. Mea pe taha. Sioki fai meaki mea, fai mea taha pe. Ko ho'o hiki me uluaki ofa. Mea pe hoko. O lau ofa ha taha. Felu teni e ofa he ka mata e mai. O e neve, o si pe koe haki fai tau e fiha. E te fononga moe. Mōre fwy raki ofa e kwenna tik ofa ki kamata anga ho to maari. Kamata lewa ke hūmai anga laka. Siko fwy whakatātā ia kamata ke hūmai lewa. Pea neongo ho fai tō nunga e tauki ho whamiri mo ho whakawā pe mwe. Whinga ke whakalato e ngahi mea kotoa pe. Kako o mōre ka e raki ofa e hoko ia koe anga hala. Hoko ia koe mea whakatupou hau. Pea koutu iu pehepe lo tui e tonga e ngai ahoni. Neongo e tau fua ka venga, neongo e tau fai e mea katoa e lotu. Kau kai ke ofa, he mea na ke kamatai, kou tui koe fuu koto muna koto ape. Kau kou fifia ke fafoki atu e te vita, ke piso pepe mo uena, tunga ku mea se tau taimi. Malo.
3: Yo fua malo atu, eh? Uena mafoki atu kou hui toi tamu ni te ua, ki e ua malo.
1: Io oko ata e fa malo lahi ma inga pito one vela ka ma makatonga leva ko tau feia e tau pato ia fa fof piso pe kohi ke foket ka koe pa ku ki mua ke foke atu ke ke fa ma popo mai pe mo keresi mai e tau nga we pe tato foki ke ate tamaka u ate mo popo ak mo e ta monu at ka koe pe me he hiku leo oi fatua mirie me mato me te au me te vito mo ke te koe i he fatongia mamafa ko ke feia amna ki foki ki fahoko e fatongia koe ni i South Africa i Okatop ka te ke fama apopo mai ake nai ki fehu ia ane vela nai pehe koe hame koe ke fahoko ai e fatongia koe ni ho award i Pitania ka ku aiva fai ki South Africa ko tui pe wi ai osipi ai pe ho o lawe ki ai hono whahoko atu. Ka te whoket whama apopu mui whama alo lahi, mui mata mono atu ki hiri. Nā aue pa mui whatongia mama whaku e te koe. Pa ke tok wha osma e pe. Malo pit pisop ka whoke atu. Malo.
0: Malo pito lontoni pa wha malo te vela pe ka te vika. E kamata pe mihe o he me whiu nane whai ane vela. Koe whama apopu ko ia ai aku whakakongkonga. Ko ia pe konga kuna fai pe Britania e ke ke ka ko e mautolo ko ni ku wa we tunga falang langi ko ki ai ko ku fai ki South Africa to ko ko ko lahi malai ke ke pe ki ai ka ko no hinga ia ku ave ai ko ki South Africa ke fa ho ko e tauni ka ko e ono mau nga te ia ki ai e kainga ko e amanaki pe tawanga pe e toko ni ka matolo ka upe nolo, e ka matolo pa ngai whawheo nā te ana mau mui whaka o, mui whakatupulua ke mau mui, pa si iai a o mea iako he meai, a ke toko pe ia lelei, e ai pia ha tō nono, e anga hirea mui whafotunga, pa mune morea ki matolo, matolo ko e tangata pe, e ko e kaweni e, e lea maria e talanoa koeni ki ai e, hi me pe te au whanoa. ke tau whakataki a Kolosini. Ke tau whawhetai ke ikilelei, ke tau whaafai e tau mamahi, ke tau lotu, whai maupe. Oua, nā mai mai. Ko e tala monu atu, ko e whalotolahi kufai, ke tau tolu ke pongpongini. Ko e uia, ko e tau taimi, ko e whamaa popo ira kufai ke tau tolu, o a pēthi e whai lerei, e te tau utu ia e o ka pau, e ka te tau vai vai. Mālo apita.
1: Evita, mā
3: koe ne, pao se pēpi. Ko ki mua pē, pisope ke ke wha kresme e pē tau pō programā, ato e kua mālo ka ki nā tolu koe ni i heo pē, nā kaume ke tau programā e pongpongi ni, ki a Solomon e tā palu, pē a pē ka Amerika palusa, alofa a Tomasi, pē a pē ka vai o kiu moala, angina finau, fifita leone, mreane paia na kailevu, hoklani Gustafson davo, mreane vaioreti tupou. Pensimani vaino, pa pe ka pensoni fifita, rina haunga, pe amo mauela a niwafe, a afa nihulu, a kesiu maire furilangi, pa pe kia lisiate funaki, manu kanseli, lopseli, a touhuni, na a lala a kofu lua pepe ka falesi uvea Samson Tike, Paula Tatafu Logan Tani, Fretipani Sayatayone, Sione Mounga Inokevaka, Wate Toltau Amasaya Topluka Paula Reveni, Kiko Furimaono pepe ka sika ngaluafe Ane ka Tugia pepe foki kia Kumsei Kaloni, Pita Halalilo Toketa Takles Tugia pe amo Paula Moa Pefo Katevita Apina, Antelu Tau, Pepeke Peni Pamaka, Peamo Pulonga Heimuri. Famanga to Ganato Coini, Unaukama get up Borokama, Pomponi, Peamo Tevita Manukeu, Motol Koya Pisopica forget, Fausimai et Borokama Malo.
0: Nala Vito, the Christ of the Wakers is Christ, see, all fire to our good mind. La Maria no foia di Mantol, ka fanongo pe ke te vita molontoni, ne vela mana ke fahoko, molo kala mai poni, o na hili ka fai te te ngata. Amen.
3: Amen.
0: Mai, alo me la Maria man oni. Amen.
3: Amen. Io ko famalo at piso pe wena pe pe ka ne vela mo tol ko to e o pe pe mo en alu e a famalo at ke mo tolu i e ka ma ke por kama i e pong pongini. Tataimi kosta mini te fa pe a mehewa, ta foki mai i hafe tolu, pe a motau ngahi fastu ki mua e hongofulu o i wike e onevela. Eh? Okay. Maria, apito e polkama weina, koe ngai diri ukona ke polkama top 10 ni, ote ki mamahi me katea, mamahi me ka onevela, e kuto e alfo ka onevela te tana ki mai ene ngai ke kumbi o koia. Koe tuu e tau polkama ka koufa, ka malo lahi ka kibotolu, i he kaumai ke tau polkama i he pongpongini. Malo apito, tau toki filongo
0: hake. Malo.
3: Pea mousio hake pe episode, te toki sea, mousia hake, ai tuu haki koni a retio ke tau polkama ka mataini, ono tuku hake e retio a e polkama koe a hikule o fatua melie, i he pongpongini. Pea moi ngahi polkama koe. O kuhu hapo. Malo opito.
1: Iyo. Vela, malo te itae.
0: Malo vela.
2: Malo vio.
0: Iyo.
2: Amai kofi.
0: Malo tondi.

0: koi tau taimi toi tau mini te ua fitu ki he tolu i he pongpongini koi aho hiva fukene si urai oi wafe uanima mo i tau proklama pea me he pie mena tonga i he re tio taha noa ua poine ua efa e ma koi a ko taitai lele i ki mo tolu kotape mo mea mai e ngalu ea pea pefo ke ngalu ope i he pongpongini ki he tau ngai fasitu ki mua hango fulu e wike popoa ki talamonu mohono analaiso koia o e ngai hiva i he pongpongini koia ko e ngai hiva koia o tau ngau ea ke pongpongini weina ko e pensio o ko atuia e ofaloto ko e hengi hengi koula maari ko tau fasitai tari foki na toko si me hape o tari eva ko e hengi hengi koula fia wini e sopo tau fa tere au e mamahi Manure o ngō moe lose o perehake, pehe ke sanilaite o funga manamo ui koe risita, funga one taka ofa ne hewa, mosmos koula koe polo polo ki loto tatau, mapu avaea pea moe mō meniti, tupetaiki amanaki ke kuohe waha, amanaki kuohe waha, pea moe hape o tari ewa, tulou moe marimari a mamani, pea pehe foki ki e kuila, ko mafi whakapotu. Ko ngahi hiwai a te tau ngau e aki i he pongpongini tā mea papa i he pongpongini ko original fokene tau ngahi hiwai ue ina mo ne vela. Pea ko e hu mai ko e tā mea uhila ko e nau to ope ngahi hiwai ko ni o whaka mea lea uhila pea nau toki hiwai. Fefe hao wakai mai e ue ina ki he tau ngahi fasiko i he pongpongini malo.
1: Io a ko ate ko malola i e te tama ko mai tanga ta ko se one one vela tu po a ko po te hata to ele a ke ta to te vit ko a pe wi ke mo hango la wa ange ange he o ke fu vil vil fas fa va pi to ba ko fi se la hi fu ga vi ta nga hi va bon bon ni ma le a pi to pi to ko ate fa malola hi te vit nga la hi ko ya one vela ma be na mo ki ni li u me fu hi va u ai na u ki to he to i ta fu i vo be to ku a he fai te hen hen ko la ta u ke fe li li u a ki holo pe ha fu li li u holo lo se ka ko wa fa malo ne la fa fi fi a u pito pito ko i lo pe na no u ri nga cho li li u mai lo se pere ha ke ka ki a ko a te fa malo la ka ki mo a ko ta ja li li na to ko do pe te na ka o mai ki ta programa po po ki ni me nga lo pe po fe pe u na ke fu ki na fa ta ta le twitter ta kawa wa o mo ka a to le gre kam ya pina o fala het komu tolu pata fato ameli e ki hata nga fasi mari e pongpongini ke tau fra o sea ke ta ko hono wa e tau por kala ma ki pongpongin te ta maka ko fokat ka ko mo nevera malo pito
0: e o fa malo atu e wena vela ko ha o vakai atu ko mai ki tau por kala ma ki pongpongini malo vela
2: e o malo pito te vita masi o ke ke te ya hala ko vie ke ngai fasi ko ni ku ke fi mai te vita e tu goi ni ku ke fa ta rio ke foi mo fa no ke lo se opere ake ga ku fa ma fa na ko nga fo ke piso pe mo tari tari e kaka e kai nga o te pere ake e ta ta ta ki piso pe an po fa ta mo ina fa malo tu te vita ka e fo ka pe ka ko e ku nga ta ka mata
0: e o fa malo tu e wena ta ka mata pe pe me a te ko e tu mai fa nga ko ke lo to ke ave ke e ta u a pensio fasta volunga pakete te pe e ma ilo pe ku ya pe ho ilo ke ngai ta volunga ko ni ona ta volunga e ngai fasi ko ni e wela malo
1: kai go fight ita mo a thing a receipt to get for money ho te pa ya no atu ka ko ya fa malo to bitte ta man ka ga be ka ta ta son ene vela ko ta ta mala e o pon pon ni ko ta pensio ka ko ta fasta volunga fa ka fi fi apita o fa loto e fasta volunga o go ate ya ke ku si ka ta po na me mai ni alan bay mo abhat ki wearing a ton sister valencia triva iwa fungea a Benedict Mateo pe ki a Maria Colette Farmaka a Nina Fitou pe a mo kalausia hangatau o falahet ka motol malo se mo mea mai ki tau poka maa wiki kota ape mo ingu faa ki fo o kebe me kaufana o litio mei Wellingtoni o faat ka motol o fili mo a amai pe a oko tue tuku atai pe ia ke klos mai mo tau talamano ki tanga e piso pe Sloan Slavea, fai fatongi alelei na tau toksitu a mea i te vita mo unuela, pe kai fangata ai mo tau tā monu ki he fatongi a kafkafa kuli faki ke teia tau fifia kotoa pe mo fasta ma ke teia, tau hiwa koe ni pensio, pe o koutoe oa mai ea ma hange koe lava unuela tuku mai ki whamalo ki ukau pereha ke nana si five ki fo hatonge ane po pe nga tai ne tole re pe mete fo ipaka ki o ta ni o ne no te vit ai ai pe ga o vela o se fa pe ko pereha ke ne nai pa ko nga o pito ya e fa malot o mai a pe ma ana na siare te pe ki a linte ko ko e fa mo puna ni o re ha o ri me pereha ke pe pe po e a a fa e pe me tawin ai a ko ropin te amo lavi a koe fa malo pe na tol fo se tenia ne po a koe a pe tuk mai le vai a pe ma a sesto ni na pa ke nga we o ne vera mo te vita kon fa mo o la ki mo te se na te mo wa choi to fa ka koe a malo nga mi hen o fa ke ho o fa nga tanga ta ko tan ni la o tu kolo a na pa pe te ki mo family ne ati ko a fe nga ta po ki ki me ko preach malo pito pe a koe mo motor ko pe i o ate ve ke no lo ma pa le evento te ka na popu malo se mo a ma mi atina mo motor ko pe ka fo ke atita o ne vera malo pito
0: Io fa malo a tu e wina e vela forget che te ko tu mai
2: Io malo vida e te vida ate fasi ko ni ma motor ko to ko ni io te kamata be mia seria pe mia wanda siare ko marine fa malo a tu ko ngako tali tali piso pe pe ka wina pe ka ko be fok de vita tu be mu ma fasi ko ni e abe ke popo aki tala munu ya ana popua a leveni aki e kivesi for for ko ni e sa me valuono na kore mai be ke nolo e paula reveni sa me valuono kono mai ke be si ko ni te watu ke hoko ko ele mal tala munu ia ki hoa fa nga ni au sia no tau pe te a honi o ngo i eki e ku lotu pe fa fonga ki ele o e ku to to aki atu e aho e ku fainga ta ia te tau tapatu he te ke tari au. Koe sā me valua noia, vēs fitu pa ima valu, o tau ake ke mau ha, peftei fonu keres ia, pe fonu tāpu e kina, e tuku pe ke fai fikau ka te vita, ke ne toki whakakato atu, he koe le loto pe fukia ana popu ake, whanongo mai ke re o te vita. Malo te vita.
0: Ko fa malo.
2: Speciolo mou e bon.
0: E vela, pe a, te tatui pe e hanga e ueina o mai ha popu ake tala manu, ki he misi Australia na wikuna koni a misi vela pia pehe kake ngalo foke misi e wa he koe misi popla ia koe oi fea ui oi tauni kake ta foke mai te oato e pehe fasi koni ma motoro koni kua mo asi hake he tau polo kalama ki he pong pong ni ki a Paula Latu Selu pehe foki ki a ane ka tukia mo toke ta tagiles tukia pia pehe ki he puku hifo penson fifita pe mosione tavo pe pe ka mo to lu ko na mo ka mai ki ta por kama o hikure o fakatua merie ki a solmone ta palu milika palusa pe pe ki a lo fa tomasi vai o kiu a moala pe pe ki angi na finau fifita leone mereane pae na gairevu honga kustafu sione tavo mereane vai oreti tupou pensimani vai no pensioni fifita Rina haunga pea pehe kia a mawela ni wafe. Pea mo afa ni uhulu a kesiu maire furilangi. Lisiate funaki, manu kaniseri, lopit seri touhuni na ulala kofalua. Pea pehe kafarisiu vea, Samson Tike, Paula Tatafu, Lokanitani, Feretipani, Saia Taione, Sione Mounga, Peamo Inokevaka, Peheka Wate Tolutau, Amasaia, Topuluka, Peapehe Kieke Nolo, Kia Paula Reveni, Mahalu Toganga, Matau, Uriya Tritali, Kohia, Peapehe Kia Kiko Furimaono, Peapehe Kasika Ngaluafe, Ane Ka Tukia, Peamo Toketa, Tagresi, Peapehe Kia Kumisei Kaloni, Mekautufi Kapa, Pita Halalilo, Paula Moa, Paula, fatau en epeku ke fanongo mai o fatu katekoe, mo kaunga aue, e Paula Moa, papefoki, ke atevita a pina antelu tau. Pepe ka peni pa maka, pe mo plonga hei muri, papefoki ka atevita a manukeu. Aia koki moutolu ia, famalo atu senoi matai stefesi, o kaunga mai ke polkama i e pongpongini. Moutolu kotoa, taulotonga ngau e pongpongini, Ate fasikoni kak motol, tau te fito kak motol ngai fare maki, kau fukauri lori, kau kau fauri taxi pe pe ka motoru fa na ho poate na nga fetu mo yai mo fa na ma kita programa ma ofa ka motoru pe pe ki ka nga ue ko na nga ue ki a ki motoru i he pongi pongi ni ko e ofa la to o atu ya eta fasta olunga pongi pongi ni fa ka va kita programa malo

0: tataimi osta mini te wafitu pe me fa pomponi va via pito pe tataimi uena kwa ha tana ki mai ki he lisita i he pomponi ka ko fa malo ka selu matai selu matai se ves fa u atolo a filmo ha hiva o atieri maka hirita malo uena
1: Ia malo pito. Selu mata sefes malo masi tokoni mo tokon mai kita programa ho nga opito e. Kau ne hiva saka o fa au pito pito fa sultan ko kuong opi ke tau to ke loto ko kito opi ki mesi koni kita nasi ke te visa api ke tau te pile o ihe tau fa na e to ai po uri o hangeha kakampu o ne vai tu ua hota maheni whalotu e. Te vete atu pe o fai li kava ke ai mo wini o toi faka fo o e pa o fa o fele fi fo ka kona koni te ula wa kolosi ko si o to ko e o e tau tapa ki a mes a fa fa pito te vete pa o tu pe te fo ga ka mo na to mi paenga na ta na kma ki ta po ka ma fa malo to mo ka mai ko fo ga te vete mo vela malo
0: io ko fa malo atu e wena ange pe ko la ko ni a selu mata se fe si fa wa to la fili mo hala ko hi wa mo ni obito obito me ko ni tu mai e selu mata se fe si ka ko e lisita fo ki ko e ange pe ko la u ko e fo i ko le fra mo more
1: ko e
0: o ko fai ki e o fe fine o ta ta ka lisita pe a ta fa malo ta to ko nga i fa ka to mala ia o ku ta si o ko ki ai vela o si mo ni mo ni ka i te ai ko be a pe ko fai ko e ko le fra mo more Amanaki, okay, hoka te mo'ui i he kāu, vela, tau whamaro ta tōru, maari, aupito, aupito, ai fasini. Pea, kake, pāweke pehe, koe tataimi, ku hafe ai nima, pea koe tau whatsifika tōru koe a ki he pongpongini, koe whiawini a sopo tau wha, koe tere a oi mamahi. Mou tōru kotoa ku mou a he pongpongini te teo ke mou lavato ngā ue, koe hui koe hafe ne nima, ate fasconi pe mak motor motor ko to ta lo tonga nga u ta ni mi ko to ate pe fasini fana robot ka te de ngalo ya te au ki motor ko ate pe pe mo fasini pe mo do motor gona ko ha mo nga family so mo fana u nga fitu goni mo si a ya tu ka na dol e kwa u e vela ko ai mo ta fana fe fine nga prison
2: no ko
0: me a ongo ya ya ta tolu ai kaje ya a hiko ke tinau tolu e ta fagoni kaje ko atu ko to ka nga u e ko to ka fa lori ka fa taxi ka security na farmaki ta nga e pom pom motor mo ate te ko mora buena ko ata mena malo
1: e a fa mala ta pito te vita ko si ate pe mai ta da ko a hanteri ta vale le malo si ke a mai mo ka mai ta programa ante o fat ka ko e pe ki ta ro son ta bolo lo ya pi pe ste at malo si ke a mai ta se mo kai o fala et ka ko a folo ma ta ma u le pe ta lo ri e ta mai ta se ni te vita ko san light e ko hono fa tonga ko san light Mari, malo pita sen o fat ka koe, selu mata se ve so fat ka koe malo, ade pe fas koni ma motor ma so mo ka mai kita programa, ka fo te vita malo.
0: Vela ko ata mena.
3: Io atu ate fas koni mai ka winu ka wa ko to pe pa ma ma e mo ku me te taimin. E ga tang ya tu wa fu pe mo e sia sio tonga pe mi hati ko nai mangere. E ga fo ki ka pe ki taripaya ki fas ka u sa lo fita pe mo e klapu taripaya. Pe pe ki klapu ai hostia ki fo motu te ta i ka buka. Si ate funaki sa ke asi pe mo to nga e honga fangpo. Mo fanga to wa pe mi di kalapu hostia kai kai fuku atu e fasko ni pia ma au mo fui ke tonga fasi pe pe ke ta kala flaxeni manula waki ko Steven ni fio faki loketi entru tau timote manmua ma fle o togelau pe pe ki a Josifa tupou niwa timote taufo ou una kafoa man kanseli kenol tapu pepe foki ki a sena fotu aika laki pepe ki a mere funaki pia kai koe pe foki taini kusio tupou niwa pepe ki a milika matabesi ka umasa sinda singi pepe ki a pita weini pe mo Jane Wilson pepe ki taini kohina fare kau ki tonga pe mo e kau kulistutuku pia pia moko e skani taunga pe bekia na siare pe morine pe mo toinga ka pere ke boni pe bekia paula leveni ofatu data

0: Oena, ko aha o vakai mai ki he tau fasikoni nai toko si tau whikatolu e pongpongi ni whia wini sopo tau whahau ko tere au mamai. Malo.
1: Ia malo pito te vitae, ka pene te kiwa malo. A nea ku ilo a pē, pāku mahi no pito pēfu i tāla laku laku e fu iwani e tere a mamahi. A te tēnō hua ki tere a mamahi, kufikonga ko mpāri e mape ai. O te whaka lau noa piki hapupunga ki matawai e, ka se kope mona tāpua ki pēa kua ki mēsi ke te lawe noa ai e. O te mūte no fa tere a mamahi, uke e fu i a manaki, pa uke e fu a whetai, waspe loto hiwa, ka ka ea haki ke resi. Pia kou puke maui ae, mwana pito. Koi ako tui pia kwa hiwa nea ku iloa pa ku tau lele me peka tau nea kwa whaui ke to take. Ka ku ofa penea o lele ya, tumoto, kotoa, kotoa pe mu kao mai ki tau poka maa i pungpungini. Malo te vita, ka ufoket ka momo vela, malo.
0: Iyo fa malo atu e, vela te aha tanak mai?
2: Ki, toi mai a kenolo leven ni ta mai e vela. Tai meni wonga ke nofo pliso ne, tai nga whasiko na e. Te nofo e tere ai mamai, wange ma te nofo ata pliso ne tautea e.
0: Koi.
2: Mari e ke nolo.
0: Moni apito, moni apito, kati au sio koke ke foi fasini, e vela hangepeko mea koko ke lave mai kai ke mai, ko e tere, a nofo e tere ai mamai e. Ai na keke koi, fai nga nofo na keke te amanaki kia.
2: Te amanaki, tau mua warea.
0: Koi. Mari apito apito, ko e whiawi ni a sopo tau wha i he pongpongi ni e. Kaje, ko e tau whikaua ko he pongpongi ni uena, o atu he tupetaigi, ko e amanaki ko he waha. Sio? Ofa ne he waha, ko e ni ko amanaki e ni ko he waha uena. O ku o mai e whahinga kona ke awekea e tau whikaua he pongpongi ni malo.
1: Yo a mawe te tuko tui ko pāpā māre a te tau kakai hono si iwi mai pa kona ko me omkoto pe tangata ko oni vela wha malot mua vela si oru iwi mai ka inga te a ko tui pe te tuki a te e auma si ikau no fōpua te te vita mau i ngā pita kana tō nā si i o wongo he koi ngai mea koi nā tau no fūtau keke wakubai pe ki mwona pita o lare te vita whaira o whakana tōlu e iyo a koi a motol koto pe me ngai ngau e anga ka tuska pā motol koto pe muke a mai ta pua kama te uate tau fika koi a honoua ki he pongpongi ni. Ka whakat te vita mo anuela koi ko tau taimi. Malo.
0: Iyo whamalo atu e wena. E pa whamalo atu ka brutousa i he koi whasikoi ni o nofo e tere a o i mamahi koi whaawahi ngano pia ne toi hiwa i bie pia me i he sopu me sopu a e whiawini e koi whamalo atu e whareis brutousa malo a kaumai ke tau polkarama i he pongpongi ni. Kage e wena vela te hata mena ke ave ke ta fasconi o ku hoko e pong a fika u e pong pong ni malo
2: e wala vela te ta at ba ave at fasconi mau e paula reveni pe ke ana popua pe se sponiwa pe ke a maria matavesi ka ma hina a faletau pe pe foka sena foto aika lucky pe pe ke si famele pe ko ko pe foki se kola ka ma a stenmoa a pasina pia pēki ke skan taunga, halafitua, tākala flakseni, manulawaki, tangia tukuafu, pia pēki a mankanseri, pia pēki a pisope, pia mui kau Australia hankotoa, e teita fokia takoe.
0: Iho kou whamalo atu e vela, pia mou tolu kotoa koe, mou ahe pungpungi o teu teu ke mou lava atu ke ngā ue, pungpungi ni kou ate fasini pia maak mou tolu, kotoa koia kubo a teu teu ke mou lava atu o ngā ue pea pefoki e ku atu e pefasini pea maau e taseni urakai pea peka fredpani mou tolu koia e kau fauniloni pensimani vai no pea muki mou tolu kotoa peke kau a klapu laluafu kovuna kia sales tupongi ua pea peka mai otu pea pefoki kasele mafileo mou tolu kotoa paula reven pekia mou tolu kotoa kalapu laluaf konguna i he pongi pongini. Ko e tau whika uaini ki he pongi pongini atuia he tupetaiki ko e amanaki ko he waha i he pongi pongini. Malo.

0: koe tatami i toi taumini te tahono. Tatami te tahono ke ni maa pongpongini. Whatawanga pehi ka whaoa ku ongolele atu ae proklama ke te koe i e pongpongini. Mo tolu kotoa koe mo ahaka teo teo ke mo lava atu ke ngāwe, Pivita Leone, Te Vita Whanga, Krivia Latini, Te Vita Manukia, Piula Whakasmalanga, Samiwana Lipo Prescott, Hanteri Tafalere, pepeka kumise i kaloni mo kautufu kapa. Whatai hala tokoua ki Arizona, Pila Suave, Tikawei. Maloa pito mo ta kauma ki ta programa i e pongpongi ni. E, weina ka foke atu ka te koe, koe ha ha tāna ki mai ki e fasini malo. Io,
1: malo pito te evidai, o ki ta imbele i tāna ta programa pongpongi ni, tau uno a kere nge tau stau laki. A mana ki ko he waha e, ko tu e po ni utahunge utau ki lele he mea koe he, he waha mo ina hi mea koe, o e a mana ki eni. O sea que ngai fui heva ha koe koe dauna ki dau heva hai. Pero hiva maare ne tupe kai ki e funga vai tanki. Te a okuhange te a kua fui o seri o e pai a e. Pui ui noa si o hingoa. Hange kua more te kolo a e. Se paki moe mo ui no funga vai. Pea kua kona mea koto hai mo ui e. Moa nao pito pito. Pea kua asma rigi fui mea upe he neongo. Ko se pere neongo he mata lau ia fe. Kaere wa mea upe ofare. Neongo fatu mai lau ia fe kai. Sio pekita ki me koia hai ngā fui me koia vela ku paka o tu o pei hai ai a koi fui me koni i he amanaki oku he te mai hai mōre te kolo hai ka mea mōre ku sisi ngai ki tātana ki mai ka koutu te ki hai opa bēnei o lelea tu mō tōko tō pe mō ki a mai ki tā programa tati fito koe ni ku asi mai a kina tōko ni tāteli o ku kei lau lau pe tangata i ewa o fa sen ki ma mo a malo lo ke mo he iki fa oa ika oa i o marati i ka o magida programa te a koe mo tolu a fa ai pu to sa me Amerika malo pito mo ke a ame ni fono ala hina ko lefo kumo ingi aho pe malo pito se lu me ka se fes malo si a mai ka foket tiri tamo vela malo
0: io ko fa malo atu uena pea hange peko mea koe fasi mahino foke fasi ana tuko atu tupe taiki uena kake koe tau fika ulaki koe ki he pongpongini uena koe mosmos koula tamo e polo polo ki loto tatau i he pongpongini pea kou atu e fasini ma ki motol koto ape vela koa hafainga ki avgea tau fika ulaki pongpongini vela malo.
2: Io malo bido e te vita ko fa malo atu he fa mari fo mo ko ko e alto e fas ko ni mau fo fo ma fa mo le atu e mirika mata vesi ko fo lo ape le be atu ko u ia tau maria mata vesi ka ko mirika malo fa ton ton mai ki lo hati be ki ho ka u klaini ko i fa ma ki ko na pe ko ko be fo ki be be ki tai ne ko hina fa le tau ne lo to fa no be mi ton tal mo nu atu ki he katoa ngā kona kulistutuku a liaho nā pehe ki he toi ngā kau kulistutuku pia ukei koia pe foki atu mā e kau perehake kotoa pehe ku whengau aku moutolu he pōni pia mo e toi ngā timi a uhena mo e kau whalanglangi pia me i Australia pia mo e toi ngā kau sotia tutu kotoa pehe ni pehe ki Australia pia mo Amerika pia mo kai koia pe foki kai pehe ki Hawaii mo e toi ngā kotoa Siantavo pen i a Ben Vaino, pepe kaulakai, pepe hekia Fretti, pani o falahi atu houa, ka pafoke atu te vita.
0: Iho, ko whamalo atu vela, pe hange ko lau ke aimu tolu kotoa, ko mou ahe pongpongini, te teo ke mou lava atu ke ngā ue, ko atu ai pe fasini pe a maa ke mou tolu, pepe foki ke ai ka whaoa, pepe ka Fifita Leone, te vita Whanga, Krifia Latini, mo te vita Manukia, mou tolu kotoa ko ia whanaho boate, pepe kak moutoulu kotoa o ku moulotonga ngau e pongpongini at pepe fasikoni pia maak moutoulu kotao fika ula keni ke pongpongini koe polo polo koe polo polo ki loto tatau me mos mos koula malo.

0: tau taimi ku toi tau minite nima. Toi tau minite nima ke nima, wena ka ufoke atu ka te koe ke ke whama bopo mai e ta programa ki e pongpong ni pe a ku tamai tase ni urakai, koe toa fotuloi, koe funga fonua. Se ke lahi koe, ke lahi koe a hingoa o e funga fonua tase ni e. Aia koe toa fotuloi, koe funga fonua aia, koe funga te emoa, koe funga fonua aia, se ke, eh? Ai kumate ta fonua ai. Ke lahi koe hingoa toko ua, ho ta kolo, ho ta fonua, kak paupikipi, pe hange koe ni, na ngalo ke atua fasi pe ma misi e ua ta zeni, kake nofo koe tohi tohi mai mea noa ia kakaki famanatu mai misi e ua. Kake weina, ka fuke atu kate koe, fama popo mai tapo kama malo.
1: Io malo pito te vita ko tawa mai ki da fika ora ke pom pom ni pe ko ta se no sai ko so ke tanga ta mana le kai e fia filele a pe mo ko ko ri ni kama ta ke os mo na vita ta se ni to fo ploi fo fo noa pe ko ni si to ko mai ne popo aki e u ko to ave ta mo no atu ke ta mi se la la e wa ma o ke mis popularity ba mo ha ko me ko ya to ma fuli ko mis e wa o ta to ki ka to a malo pito ta se ni si o ho e mi si pa ko yo mo na pito a ke ke te vita to ma ke a fa singa ta po ka ma ka we ni ba ma ri po po lo ki lo to ta ta u cho pe ki ai han e pe ko a ho ni ko va ri e ta ma pe a ku hi ri o he ta u ka ka pa e ai a ko lu ba ko to a ko me ne fo ki ki lo to ta tau pe ma ina pito wa se a te roi lo te fo ivani ko ki fu fa pa pa e fa oni ka ko yo ta fa malau pe ai o asma me ofa he malau e si ene ka ka a fa malau pe ke mos kola o a te ra ki va mari ko ya a si ka ra ke pong pong ni ko wa fa malau la he a ki fa ma po pa te pe vita pu fa mari ko ni fa malau pe ka koe fa malau pito he ngau e lahi ko fo ki ngau si si to to me ta nga hi va i he wiki ko to pe pe aku ha pe e me ka po fa hi va ai kaumai kaumai ai ta ko to pe ta si te ngau pe na kaumai po fa fi fi ai fa malau la he te ngau la he ko te vita pe ki fa malau ta ta ko so ni on ne vela tu po ta pe moi ho kon fa se kaumo fa malau ta pito ki ngau e lahi e fa malau ke na to ko to te vita na si to vi mai mo kaumai wi ke kotoa ko alu ke toko laifa te ako alu ke mana ko pe ako alu ke tau toe vāwhiang e kai kai nao tolu kai ke aha tolu kalamai kai pasifia mo honga ia mo kaumai a te pen whamalo mi tofu whape e rewing mo tofu tope ke wika ha uta mi tau pen mi tau puk ngau ta tau e pen mi tau ngai fos maari e oi hei hei ngau la ki he pulegu wika ha u ko ia ko opala hetka mo tofu tope tua whatu ka mo mea malo.
0: Io ko famalo atu heina malo apito lavelele polo kalama ki he weekend ki a honi pe a te frafe ibi mutole taim tatau i he pulelulu pompom tua pulelulu ka au ki he tau polo kalama ko ia i he weekend kotoa pe pe a pefoki e frafe i mutolu ki he tonaki tau polo kalama ko ia i he tonaki ko e tonaki ko ni pa me he taha ua ho ata ki he ono e fiafi pe ko a pongpong foki ko a malolo ia fonuani a mataliki ko ia talmonu atra motor pe pe ka motor ka fauri ke motor ka nga pe i hala pure nga mo talmonu atu ke motor i weekendi lolo ko ni o weekendi pe a famalo atu ena la valere nga we tok filong aki e wike ka u malo ko tanga ko ni te wat pe ta mai fas osi wanoa me i he ni maa pongpongini ko tau programa whakaosi ia toko ni whakalau maari he pongpongini whakahoko atuia e whaifikau lute sefesi i he pongipongini ko ia te watpea tau fasi mo tau taitari ai ki he tau programa ko ia okuhoko i he osi wanoa pea me i he ni maa malo apito.

0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: Mo mo la mon fa fele ya chu chapo nga mo sa mo ni tu la. Te lo chonu lo ma wo lo pe la ina ma sina lo fa so so nga ta lo fa la va. Ma lo li so i fo mo ma la ngi ma. U si ma lo fa fo nga telefoni le stofi. A se va yu la i lo fa lo su lo no. Ma le li ma cho li cha si pi ip PMN ya te roa. Le fa ali se pono official tu la fono ma investi o mai kanto o le fa unga sai ne fa ta il fano la na lo keti po le misal e ave ini a upenga fa ani ukli al pacifica o se fa ai lo malo si le ta ta il pacifica ta li tonu pono official el kilespi o le nei su su enga o tu la nga ma tu ya tele mole tu langi e ui ina ele saunga le mole nei fa inga ilalo tu la fono ai o manino mai ai o lo ma te tu ina malo se sai nel pacifica i sauti o fa ala bela vele nei tu langa le manatu fo apea o le tatu i tu langi se no fuanga le file mu ma le saunga le mu mai ma tua ta u tele it's very significant ma fa tu pu manatu ile anga i luma talwai wa lu ita wina i se tal tonu ngai fa apea o tatu se tu langi file mu ma tu mau lo na saunga le mu o fa ali le fono e kane si o le Pacifica, Pacific Council of Churches of Apia, ele na o sainal malo malo si o lo fanaina ana a upenga ni ukilia le Pacifica i sauti. O fa imele fai le utusi a o le fono, te ali ifa ife au le sunga James Bagwan. O le natu popo ole nga tele lea ili faa ta inga, o le a upenga faa ni ukilia saina lea sunga fua, o no le itu ulangi o le Pacifica, o le no fuanga le nei wasili o ne tele a upenga faa ni ukilia, na tafana ye silia ili tolu salau. Na ilo se isi lawa itu ulangi, pa alo matua te te emalo si itanga te Pacifica, ya upenga faa ni ukilia. Wata tala ina lifetu wa musika po le soul and reggae, le tama itae ra champion, se pese fau, e faa manatua ile aso le matariki. O tama itae tu si pese la wiloa lea po le song artist, na ia mawaina ni faa ilonga musika seono, o le Waiata Maori Awards, ma faa ilonga ta waloa o le New Zealand Music Awards se faa. O le na pese fau ulo faa o ngainga ngana ilua, matariki e ara, e faa manatua ini amatanga fau, ma walo fa i ainga ma wo wo fa ilangi le fo launga. Olo ilfo le mai se tamaloa mani manu atu nga sa tatu i se tasi i se fusu anga na sa ue leo leo i se pamu pensini Rosebank Road i Avondale. Sa vala uina leo leo ile tuse ole iwa tolu sfulu ilpo na nafi a le isi tangate tolu sfulu ima tausanga le matua na pua ina le nofu anga na tupua ile faa levelave ma mo lia ile faa o lima mareloto iai. Sa tu la ilu mo le fa msidonga fa itu malo i au kilani ili asolulu wa nanasi. Wavala uina le koni sulo fiso ta inga matangata po le race relations ya ta itai polo kiki na ya fa ongala to upu isi awala mautu e alo ese mayai i upu lafo itu puwaili fe itangai, hateful speech. Na fa ana wilo e Dr. Melissa Dabi ilwa ya sunei lo na fa fa matalanga ile se esenga utapua inga Statement on Religious Diversity lo fa ata oto mayai sa ole tonga fa alitapua inga matiuti ole malo e pui pui ya ila atou. Ole tali atu le imanati ole ta ole Destiny Church ya Brian Tamaki na wala au ya avi esi tangata Hindus, Sikhs, Mamosalemi. By my Dr. Darby, it's how we're telling no for some of the more to get a lot of my ekale CSS, more than that to fight in among a money. Mali tala fai u? Watasi le leo ta ifa apolikike ni usila, lo lato tite malosi nga yo inga saina, ya na fata ita ingo upenga ni uklia na fana ele Pacifica. By my leta ita ole leipa le sunga a Chris Hopkins, olo o ioe ato atoa ili tali ato le malo ili na asia e saino le Pacifica i saute ya na upenga faa ni ukilia. Olo o ave ai maselabu tainga ele tatau na faile itu ulangi mano foanga o a upenga faa military. Ta mo telefona ole neiva yaso manu ya tele le aso malo lo le matariki i mamau fo ni au le alia ila utapua inga i inga pulei maria makili tatuu. So if
0: 531 PI.